0: Dahil nga, sayod man ninyo kahapon o deped, verbal malang tanan to gina-istorya haman.
1: Gusto kita may kasugatan?
0: May kasugatan. Sigurado. Si deped nga ron, under man gihapon kay mayor kung ano ro dapat ay mayor nga kuan. Si mayor man gihapon tanan ka ron noga kaman. No? Kaya ro, gina aton ang ginatumbo kara, ro ilgiyo kalibo. Hindi tapoy di sisiyon mo si deped. Si deped pas, ngayon maghinambay sa tanda kakon, nga makaro brown kung wa man gina-implement it LGU kalibo.
1: Alright. So inyo gidang direct na tanan niya panawagan kay mayor.
0: Kay mayor dahil kung basihan nato sa akong mga sugat paman nasyonal LGU kalibo ro gina turo dahil ro LGU kalibo ro gintawan it authority it DOTR. Sanda gintawat memorandum agreement naalaala nyo dati nga ging push pa ni mayor ro nya sanda ro nag-ubra ikontrata igto sa nasyonal kay ibahan ro DOTR.
1: Mm.
0: Hindi mo pa nag-post ka rin eh. Naalala mo ko 2024 ito sa barangay council ging tao kakon no rap o resettlement action plan nga daya rumasunod. Hindi yun kita mag-discuss kung ano paro ibang discussan kundi ito sa sugod ko rap o resettlement action plan. Ito tanan nun nakabutang kung maintindihan nanda at sayod kong naintindihan nanda rin na ako na ginambal.
1: Ay ano yung mukha rin at kananawan? Pro compensation? Mabaton pa ninyo? Or alin?
0: Tama eh, sire, pag tama man ako ng ginambay ka to. Nga, ro, compensation it bagay ay una.
1: Una mata.
0: Kaso lang, may kakuhangan abero, korte nga, uway mo, nagtawag ay imaw it.
1: Abiso.
0: Abiso nga, to withdraw. Kaya siyempre, may nisire dahil yung brahon. Ro, compensation it bagay malang to, ag ako ng mga improvement. Ro, problema, rutinan si tagali. Haman rutinan si, wa pagbayari imo, it disturban nga rutinas nga may lisod, ro naka-star di ka.
1: Nga una ron sa unang inyong istorya.
0: Una ron sa among istorya, una ron sa una nandang pasa sa expropriation nga may unang disturban. Pagabot it decision, it korte, naduga taro disturban.
1: Bagay lata.
0: Kay do yun nga ron, hindi yun ako madiskasan si Sheriff dahil legal to legal yun taro.
1: Yes, implementation malang si Sheriff eh.
0: Legal to legal yun tama karon. Hindi ko tama kontra si Sheriff dahil may implementation malang imaw. Pero ako na legal to legal lang na amon na ginawa. Tabalaw tara mga abogado kung ano ba.
2: Gamit si Indagon, nagrenta kita, kamo mismo nagrenta.
0: May ginarintahan ako iya sa naluok.
2: Okay,
0: for temporary nga bodega.
2: Okay.
0: It ako nga gamit habang nga gaplano ako kung sin ako maobra it pang temporary nga amo na ginaista.
1: Bali ninyo ano habang makaray yung sitwasyon inyong source of income everyday, inyong pangkaon, si kamo.
0: Siguro sanay man kami nga mabuhi man kami dahil sanay man kami iya sa sa kaganasan kumpurmi dagog basta importante ang abi kamon iya bilang farmers may amon na ginatugon adlaw-adlaw doon yung taro pinaka importante kamon mabuhi ta kami sa mabuhi.
1: So ano yung mga ano makara pagpahauman sa kaugalingon niya syempre makaroon niya pangayong adlaw basi imasugon imo nga naging kalisdan niya tukot niya bagay sir ay simentado gid abi
0: ma hay uwaon kita karon it dio nga uwaon kita karon it dio nga pag kontra dahil gimbayaran matari imo nga bagay agro project nga ray wa man namon ginakontrahara
1: bakos
0: emotional lang ni moron dahil siyempre nakita mo, iya ka na tao, yes. Isinanay mo na tao. History lang kunta, pero history na doon na umabot imaw sa tension, ang naabot imaw sa stress. Dapat nga hindi takunta maabot sa stress, pati ramaw nga na stress. Ging istoryahan na takunta it maayos ko to, talo naman galero housing, yung patawag kami sa LDU
1: ka. Temprano.
0: Agod, uwa ang stress. Na-stress ka kung paano ka, nabasa ka, stress ka man rin bagay, ginggubago nga history ni mo. Doon yun, nagka-labo-labo unra.
1: Pero imposible, Bimanarun, sir, nga maabisuhan ka mo it mas temprano bago magwa-report. Anong sabad yun ni Sheriff? Ako tanan rin yun kay Sheriff. Abimana, mas yung temprano ang abiso bago ro decision ni court, hindi pwede.
0: Makararoon, no? Pero natabo abe karon ma'am. 2024.
1: Oo, doon ang desisyon eh.
0: May desisyon. Do you know last nga desisyon wat una? Do you know last na desisyon nga nagpatawag ito sa barangay council it na loob. Taibahan si PCOP.

0: nagpasagamat yun ako dahil nakasugod yung imaw. Dahil pag nakasugod ka, abi karon naging gindiskasan ito sa barangay council. Dahil opisiyopi katoror naghambay. Na pag makasugod yun mana karon, maayos yun tanan. Hindi nagpasagamat yun ako dahil what, abi ako nagpirma-pirma. Ito gindiskasan, gipatawag si DOTR, gipatawag ro DILG, gipatawag ro DepEd, si Engineer Marlo Villanueva, ito si Serep, ito ro Hepe kato it Kalibo. Hepe Kalibo, ro gindiskasan ito regarding sa pagdimulis.
1: Oo.
0: 2024 something December o October ganun to. Tapos ro natabo. Rupisiyupi, si Ma'am Sila ra ako naging request dahil Rupisiyupi Tridion, bag oro iya sa aklan, ubukon niyo si Ma'am Sila. Ginambay ko, si Ma'am Sila makon, itpisiyo pero ma-attend. Dahil kapag hindi mo mag-attend, dahil imo kasayid ko iso, hindi ako mag-attend. Nagpasagamat ako dahil pag ratong pizza, nag-attend imo, hindi nag-attend kami. Siyempre, rakibat ka to ro, patawag itpisiyupi, yung patawag ro DepEd, yung patawag ro DOTR, yung patawag ro unar DLG, mga puli. Kasayid santo ko mga isyo. Paano ro pagkugang? Una takit sa pagdimulis, ayan at PCOP. Pero DOTR, mabayran ba kami it disturban? Para na nga ambay, sa bagay yung anay. Una, taron. Sino ro, sano kami bayaran? Tapos mga iba ba yung mga isyo? Sa DepEd man, paano ro mga inunga? Doon ro sa DepEd. Paano yung mamadislokit ay iya yung magatoon? Paano ro PWD? Paano senior citizen? Mga doon ba ro mga ganyang diskasan? Pag-abot sa PCUP, may panguta na si Engineer Marlo, nga ro housing sa mga apektado kay una yun. Dahil ro anak kung itsirip, 10 days malang ro anang palugit itsirip. Hay, may panguta na ko si Engineer Marlo, paano makon ro housing may tubig bagas kami baga gabayad ro kuryente ano makon ro status naka transfer baga kamon o sa pag transfer ay kami pa maggasto
1: patakod
0: bende pag transfer mga gamit ano nasabat ni Engineer Marlo Villanueva dahil nakaminit to it DILG asabat na nay hindi ko rin masabat.
1: Mot assurance.
0: Uwa, timot assurance.
1: Mm.
0: Kaya ano man na to, human yun, nabay PCUP. Uwa, mana, uwa pa tama na to natapos, uwa pa managalin-alin. Hay, paano, mahaman ni Ma'am Sila to, hindi naman, eh, makasuhan ka. Makasuhan ang LDU Kalibo diri. Dahil, eh, Ilunggo to. Makasuhan diri ang mga LDU Kalibo dahil, ayan, may sirip na sila eh. 10 days. Di ka to kung ako nagakuha niya, madili guman makon ra. Kaya nga ba ako at PCUP nga, bato mo mana ro housing? Di ka to ako nakasabat nga, hindi ang magbaton. Kaya so, kahit...
1: Kaya nakambat yung mga bukong yung tikwiling.
0: Bukong ako tikwiling. Huwag pa na human ro housing. Haba una, hindi ako magbaton. Hindi ang magbaton dahil bukong paglaro, hindi pa nasabat ni Engineer Maloy.
1: Oo.
0: Oh. Di, wata to na dayon. Naghinuwat kami, di ba? 2 years ago ni. Kita mo ay sirip nga gede yung demolition 2 years ago ron. Dapat abe daya-daya ay wata ka to nagkagasungkuhan. Dapat nagpatawag imot uman. Pero natabo ka to, natapos yung meeting, no? Nagtingo nga si Ma'am Sheila nga masum meeting si Arturo Valderas. Iya mismo sa opisina at DOTR. Nagsum meeting kami. Ano man na Engineer Marlo, si Valderas, may budget baga sa pagpa-transfer. Asa sabat ni Engineer Valderas, kay PCO piag ako, walang problema yun ma'am. Dahil lahat naman yan may budget kung ano yung mga concern nila sa mga transfer eh. Kami ang magkagasto yan, DOTR. Di, willing ta akon. Pero akong inaisip, paano matransfer ko at bagay?
1: Oh.
0: Di ka to kung napundo, aging hinugat, yung dagong anong kustato. Asa makaroon, binigla akong dahil ako kahapon.
1: May transferan nyo tagal eh.
0: May transferan nyo, ay turnover.
1: Oh.
0: Na klaro man kay Jewel Piola, nga ro transfer eh. Bago eh, mahuman ro housing, i-turnover na si DOTR, bago i-turnover ka mo.
1: Sa DOTR, naka-istorya ka mo, sir?
0: Wa man yun na DOTR.
1: Wa, get.
0: Dahil, wala.
1: As the representative.
0: Hay, nutin-nutin malarasabat karo. Kuha man gyapon natambo.
1: Pero gipasiguro mo ta kamo karo compensation sa bahay mabato nyo ano mga marut buhay or insigida man mabato.
0: May una mataron nga na download. Ro ara ara ako na gina-discuss nito sa korte. Ang na-discuss ko sa anang assistant niya.
1: Unang kasultanan.
0: Hama na duga ro doyon nga disturbance compensation sa tenants. Doon mo lang raamo kung na-discussan. Haman imaw na duga. Sino ro magbayad? Makaw, ginaturo kami sa land owner. Hay, nag-meeting kami to sa barangay istansya nga si DOTR kung nabala sa land owner magsukot sa amo nga disturban. Doon na na ako na ginahinuwat. Pero makaw, bayaran ng land owner nga waka mo nga patoon. Doon mo lang nakakatawa.
1: Sir, imo kurong panawagan na yan ba mo abay imo nga mga direct panawagan pagkita kay Mayor ta? Ano imong gusto nga baon kay Mayor?
0: Ako na panawagan kay Mayor ay magpatawag imo iit meeting. No, Mayor, no? Kung ano mo status sa amon nga housing, hindi tabi nga maagto yan imong assistant, no? Ginarespeto ko man imaw. Pero why mo iit knowledge sa mga resolusyon, kung ano resolusyon di ka to, sa natabo ka housing nun, bukong iturnover mo ito kamon, nga awa nga ni kamon na turnover, it DOTR o housing nga.
1: Nagigipaabot niya bulig si Mayor?
0: Ay Mayor abi ka pun sa anang
1: assistant.
0: Ay hindi ko lang ane kung ano ay Mayor ang ging paabot.
1: Oh, okay, na, may una.
0: May una imaw pero uwa pag batuna. Dahil siyempre si nanay, una patara sakit sa dughan. Ay, hindi ko lang imit lang kung ano ron.
1: Okay.
0: Bala ko ron nakasayid ko, pero uwa ni nanay pag batuna.
1: Sige, sir.
0: Kapangayon, manakot pasinsya sa nagdaya iya dahil hindi ko man na tigilan na inanay niya si Plasio.
1: Oo, sige.
0: Salam.
2: Okay, datoro pagpahayag no ni Herman Baltasar sa sitwasyon makaroon nga na-experiensyahan ng Dasaray karang demolition. Masakit man ang isipon nga maroon abiro magkaganabo. Now ano kit aro sa likod it daya karang nga mga reklamo na. As a president it na po kasya, dapat nga ni hay may mga pag-uistorya nga magkaganabo no nga klaro both side. Nga hindi man mabutang sa agang-agang ro daya ka nga pamilya mga katrupa. Dimulis ka rin bagay. Sin kagin transfer. Di ba? Nakasintro abi dapat karagagirong resettlement, compensation, ag proseso it daya ka nga relocation. Dahil sa expansion it Calibo International Airport. Kita, what a kita nagabagaban? Sa tanan nga mga proyekto, no, kun para man sa ikamayad itaton kara nga banwa. Pero expansion it Calibo International Airport is for good. Kasi ekonomiya ro kuan kare para sa ekonomiya anda. Employment itaton kara nga maigmanghod nga mga kalibunhon. Especially sa napukasyang nga area nga apektado it daya kara nga expansion mga katrupa. Now, sa reklamo nga rin ni Herman Baltasar, kasi nagagawa nga wait kaklaruhan ag kumplito nga resettlement action plan o RAP nga ginatawag para sa tanan nga mga apektado nga pamilya sa gimpatigyon nga expansion it Calibo International Airport. May mga part pa di kara nga wa pa mabayaran. Wa pa mataoro compensation. Or mamba natun kugang ro na baton it iba nga mga landowners mga katulad. Ha? Now, sa pagtransfer nanda, buwa pa ganit klaro kung sino ro mga qualified nga mga beneficiaries sa housing program itaya karang kwan, DOTR. Sino ro qualified nga mga beneficiaries sa relocation housing di karas may barangay Tigayo. Nga wapag ani ma-turn over, nga wapag ani listahan kung sino makabenepisyo. Ha? That's why nga hindi mawaga kay Baltasar nga matsakugang taro transparency ay. Kugang taro konsultasyon sa proseso it relocation nga ginatanaw ta mga katrupa. Wa man it maayos nga memorandum of understanding nga ginatawag. Ag koordinasyon. Halin sa aton karang LGU. Ag sa iba pa nga mga national agencies bago or samtang ginapatigayon rong demolition ag relocation mga katulad. Sa maurang hinampang dapat once kang na-demolish may relocation ka. No? So in short kung aton nga padagman sana mga statement nga gimpagwa pa kung nagtaliwan man ng mga inadlaw. Wa matasan na nagabagabag sa project. Eh. Sa aton nga airport expansion kundi kung ano ron naging paagi sa pag-implement, especially pag-abot sa issue it bagayran. Sa listahan, itdaya ka nga mga binipisaryo. Ag sa sistema, itdaya ka nga pabahay, mga katrupa, saray ka nga mga binipisa. Now, sa housing, hamat wa gimbaton. Dahil, may mga nagabalibad pa. No? Especially imaw. Base sa mga pahayag ag sa mga apektado nga mga grupo. Kasi may uwa pa natapos or bukon pa itklaro rong kasugtanan sa kompensasyon. Pero iba, may pagduda. No? Pero relocation housing, bukong matsabukong pat at tugma sa just compensation ag kinamatarong. Kung sundon tarong sa laye, ag sa proseso. May mga isyo sa mga dispute sa listahan at mga binipisaryo ag implementasyon it daya karanga relocations. Now, ano rin ginistoryahan ka to it LGU at aton karon nga daya karanga mga taga napukasya? Pero LGU kalibo nagpagawa ka to it executive order ag committee para sa screening it daya karanga mga beneficiaries ag relocation process mga katropa. May koordinasyon karon DOTR, KAAPA. Ha? Ag pati ro National Housing Authority para sa resettlement site tayo ka ng mga tao. Pero ano hambat mga residente? Bukon pa it bastante nga ni eh. Bukon pa it kumplito. Ro konsultasyon ag resolusyon sa tanan nga mga claim mga katro. Ha? So ro kaso, bukon yang itmamba na tong simple nga hindi sanda magbaton. Itdaya ka ng housing project mga katropa, kundi dispute sa patas nga pagtaoit kompensasyon. Ha? Ro klaro nga mga binipisaryo kung sino ginabaga, dun ginausoy ni kuan ni Baltasar. Listahan nga una unbaga ro mga pangagan nga ra. Oh. Sa maayos nga relokasyon ang proseso. Mga katropa. Kasi una may pundogon ginbudgetan yon tanan una gon eh. Pero ham at maura kabuhay nga naabutan it pilang dekada bago madisiplinan ro maura nga sistema ang mga katropa yas Pilipinas. Ha? So ro isyo, hasta nga nagtugpa sa demolition dahil sa expansion nga right aton nga Kalibo International Airport. Ha? Oh. Ginlunsa ro raya kara nga expansion nga ra ita Kalibo International Airport para sa mas maabo nga turista ag mas magapad nga kapasidad. Kinahanganon naton doon mga katulad. Noro expansion itaton nga airport. That's why nga hindi malikawan nga may mga residente nga maapiktuhan. Agro mga agricultural areas sa palibot itaton nga airport. Diba? So gintumod tanan even LGU ginpakita ro mga apektadong pamilya. Ya kinahanglan ma-relocate na. So nabilog ba ro listahan it mga posible mga benepisaryo it relocation housing areas may barangay Tigayon. Ha? Ro ginawangagat at mga tawo nga bukod at klaro abi ro listahan eh. Ro eligibility it daya ka nga mga beneficiaries. ay kita mo ibang mga binipisaryo, mga katrupa, ato at ako nang tugpa sa nakabuot sa that housing, pero naging biktima sa that Yolanda. Naging bago tarihip, itangin. Oh. Now, kung sa demolition, pag-abot sa demolition, ginapatigyon ro pagwasak, itdaya ka nga mga istruktura, una sa sugod, it airport expansion zone. No? May mga residente nga nagpasugot yung tamay, naunahot ang mga ginpang-demolish na. Pero may iba gapon nga nabili, nagbagabag, nagprotesta, it's because bukon it klaro ro compensation. Hindi pa mabaton ng relocation housing offer, mga katrupa. Diba, baton matani kong taro problema, wa ta gihapon ginaayos, gihapon ginaopisan, relocation nga nga maitaon dapat sa mga maitaon. Kasi wagon, ubos yung tanan, ay Baltasar lang nabilin nga ito nga kwan. Oh. So, may mga ginawa nga dapat istoryahan. Dialogo. Sa aton karang LGU Kalibo, ag-ahin siya aton karang nga gobyerno nga involved di kara, agsaray karang nga mga pamilya. So, samtang nga nagabuhay, base mabuhayan, una, sandara matinir kita sa quarantine facility, anay, temporary. Ha? Kung magmaro rin pa, magalala ang isyo. Alas 8.24 na aton karang oras, mga katropa, sa aton magkaroon nga pagrunatsada. O, dayang porsyon na aton na katon, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein plus beta-carotene plus vitamin E, siyasantin. Importante para sa mata ra, mga katropa, ro. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ginabuligan ka nga, proteksyonan ra aton nga mata. Kasi, hagos adlaw-adlaw, nagagamit kita it cellphone, gadget, sa computer, nagapagamoy po yung mata karon. So kung nagainom ka adlaw-adlaw it Vision X Plus Soft Gel Capsule, mapahagan-hagan. Pero mga ma, ginabatsyag naton. Ginaproteksyonan pagid nga hindi kita magkakatarata, pterygium or ano pa nga mga long-term issues ita aton nga mata. So ginaproteksyonan ron it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Importante ra. Pero pananawa naton. That's why kinangan naton rong protection. Adlaw-adlaw mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Produkto it Yes to Health Incorporated, mga katulad. 8.25 bara oras naton. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko. Sa aton nga pagbalik, istoryahan ta. Pero pagpatawag sa dayakarang kontraktor sa dayabagang Kalibo Memorial Park and Crematorium sa Barangay Mabilo. Gimpatawag ra mga katrupa sa Sanggunyang Bayan pero wata nagpakita. No? Kasi dapat may kwanda eh, may issue eh. May gipatawag ka raro component inspection it LGU Kalibo eh, pila sa mga materialis karang nga ginagamit it contractor, mga katrupa. May substandard. So gusto maklaruhan it munisipyo hamat nagpawari ng pang. Pag may substandard kasi, di ka rin nagasugod, wrong corruption. Okay? So istoryahan, tara sa aton nga pagbalik. Pagkatapos yan, itaton nga mga commercial. Kindly stand by.

0: Get ready, Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabuan, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Mo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
17: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
15: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
18: XFM.
15: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assist pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assist pain.
21: Pangkarang pain.
22: Fast and safe.
21: Assist the pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Assist the pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: The secret of health.
24: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
23: The Secret of Health.
25: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
26: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
27: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
25: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
6: ating resistensya. May kape ka na,
9: may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
13: X FM.
16: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
17: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
29: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
29: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
29: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
29: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
29: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
18: Oo, oh, galit. Diri yun.
29: Ay, dali na.
30: Samsung Plus Herbal Oil.
31: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
30: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
30: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
32: Get ready Cebu. Aro pinakamabahog at pinakamakulor na running event in Tagon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Mar. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it ka na miton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free pads, ag mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun. Isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay at mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.

0: mga tropa ha, alas 8:45 na raton na oras. Good morning kay Dialin Abayon, nagamonitor Agro Abayon Family, kay Janica Linsley Abayon, kay Ailimi Abayon, at kay John Raymond De Los Santos ha, naroon sa Kamansi Batan. Good morning. Sa mga taga Ambulong Batan, good morning man. Good morning. Makaroon ka aton da, sa aton karang pag pangalagad da. Ara aton nga iga basyada kinyo, ro pagpahayag ni SB member Ronald Marte. No? Kasi questionable ra ro rayang arang pag-obra itaton karang Kalibo Memorial Park and Crematorium una sa may barangay Mabilo. Good morning. No, gimpatawag ro contractor pero wa nagsipot ta. Kasi may mga nakita nga mga substandard. Pwede pa ta maayos matakot na mga plaster pero kung maura ro hinampang kasi may kamagamagan. Si SB member Ronald Marte may pagpahayag pamatian sa ano.
1: SB Marte, sir, kamusta rin yung karanga pag-inspect man sa aton karanga Kalibo Memorial Park and Crematorium una karon sir sa may Mabilo Kalibo?
2: Well, ko first sabi namin itong pag-inspection katropang clear, no? Ay, may mga nakita abi kami kato ng mga depresya. Buti nga nun ay ginbase abi namin sa program of work, no? Nga ginpasa kamon ay may mga nakikita kami nga wata ito nakabutan, no? Like for example abi sa bayan nga lang pagbutang it mga lights ba ay may mga kurang pero sprinkler abi man nga lang kung magkasunog ay automatic nga nagguwa ng tubig, no? Medyo maron. And of course ro na yung mga pagtambak abi ay may mga kurang, no? So agro atong git nga 1 point something ay wapa na install, wapa na mo nakita kung maunor nga tawag gate nga to nga more than 1 million. Then ay ro ito pa abi nga to nga ginbutang na yung generator ay 10 kibay, no? Ay doon doon during abi sa amon nga session last week ay ging pangabay namon doon nga dapat sinamon ro dahil nga lang project monitoring committee ba at LGU Kalibo ay dapat ay kaibahan sa mag-inspection ba. So pangayawan ng inspection naging kaibahan namon sanda para makita ba nanda ro among ginahambang diferensya, no? So ito man sa nakita mo nanda kung ano ro diferensya aga hambay na mong kanda ay kung pwede ron nga mag-obda man sa report ag i-kumpara naman do report naman kanda, no? Para at least ay bukot bias ba kasi kung tanawa na binig mo katropang Claire ay na yung medyo mabaho gabi ro kontrata nga to nasa 64 million plus aga kun imo tanawon do structure ay wa nga ni it katunga ari katunga to, no? Kun imo git ang basihon sa actual buya nga presyo it na yang ano nga kun kita ga computer bi mana, no? It na yang isang ka building ay wa buya gasnan to do yun imo. So mga ni ron nga na yung medyo na nanuguna na bi kami ay because nga ni nga na yung siyempre kung para sabi for example ay ratong 37.5 kb transformer nga ginatakod ay na yung para gata sa crematorium, no? Pero ato na bi ginapiniino karon katropang clear ay dapat ay sa kabilugan, no? Kasi ito abi sa title na ay Kalibo Memorial Park and Crematorium. Ay when you say Kalibo Memorial Park, pag nahuman mo sa kabilugan doon, ay hindi ta makaya it 37.5 kb transformer. Oo. Kung nilamban ni mong generator, hindi ito makaya rin i-generate at 10 kVA at ang generator, no? Kasi makita mo natin itong, may itong mga unohm ka air condition, no? Kung tanaw na ako na itong air condition ay manaba ka ito 1.5 na yung horsepower, no? Gaban ka ito ay mga 2 horsepower nga ni kuno ay kapag inaban imong 2 horsepower ay mabaskog tayo maroon, no? So, paano lang kung medyo may ginaklimate abin mo na imaw, no? Nag-brown out ay siyempre hindi takadagar o 10 kVA nga generator, no?
1: Oo.
2: And sa bilog pagid ka ron ay siyempre kung halimbawa mana ay nahuman yun do Karibo Memorial Park sa Kabilugan, no? Sa 3.7 hectares na imaw. So, but sa ganun ay abot takaroon do iwag yung ginabutang ni mo, di ba?
1: Oo.
2: And siyempre, sa una bandi karon ay pag may mga masuliyo ay may iwag man, no? So, but sa ganun, dapat ro ginbutang na nanda karon nga generator dapat ay kat mabaho ito yagi. For example, abi mga 100 kVA dapat, no? Or more, kasobra pa dapat karon. Dapat mga 500 kVA ta dapat. Good to ay ma-generate the bilog ng Memorial Park in the future, no? So, hindi pwedeng mabakal matitat panibago mat ang generator, no? Kasi dapat abi ay do 64 million na ginutang natin sa na yung bangko ay dapat ay utilize kita yung mawit insakto.
1: Oo.
2: Hindi pwedeng ginansyahan kiti ito kababaho ta.
1: Oo.
2: Ang kiri ito ito.
1: So, pero sa inyo, abing pagtanaw, SB, 100% tagid niya tapos, like, lang nga, ano?
2: Almost, nasa more than 90% ang nangyani.
1: Kumbaga, nagatakod lang it mga doon ginamba ni mo mga iwag or nanot?
2: Yes. Oh, medyo more mga... Hindi, may mga iwag matayag to.
1: Pero kung
2: iwag... Kailang kung huya po ni mo, base sa ginobla ng dang, anong arahan na yung design it electric, anong arahan na yung pag-set up ba it mga iwag ay kuwang-kuwang mo dapat ay... Insakto yung mga basis sa andang ginobrang electrical plan na andang ito. So, more na dapat, no? So, simpre, ay, na yung daton mo lang karon ay na yung kwarta abing ginagamit ay anang kwarta it mga tao ba? Nga, kung siin ay ginbayad ron sa munisipyo, aga doyan man do ginabayad natin sa bangko ron para sa mga proyekto at banwa. Mo nga ni dapat ay hipiran natin nun imaw nga hindi buhayag to sa bukat insakto nga proyekto.
1: SB, sa rayang mga ginareklamo at pumuuyo kata guwa at aso, anong kararo pinakaplano? Ano at isla tanga makatunto taas?
2: Ay dapat siguro ay taasan doon pero... Kung ako, abi, ako niya itong opinion, ha, na yung katropang clear. Kasi dapat, tanawin niyo mo rugta, no? Ito yun nga rin, Kalibo Memorial Park, no? Medyo rectangle hagos si Mau ron. Rectangle hagos si Mau. So, dapat, abi, ay ginusuyan yung mat lugar nga medyo magayo-gayo hagos sa na yung mga pamagay ba? Agot ko ay hindi maapektuhan do dahil nga ng mga pumuyo nga nag-i-star o na although nga may krematoryo matod kita, no? Need good ba natin doon iya sa Kalibo nga magkaroon kita doon but sa tamang lugar ag sa tama nga pagbutang it na yung aroyan nga rin nga anang aroyan nga na yung akwan para sa guwat asobra mga kunta. And of course ay siyempre ro pag may ginagubong abi ay ro traffic karon sa highway ay grabe no kapin ko may mga kilaga ro ginagubong karon ay grabe ro sakyan karon so dapat ito tagin butang sa may pagto at Briones nga na ang dagan agad to ay sa tunga-tunga abag may setback ni Mau para may parkingan ng mga tao hindi mag-obstruct sa dagan. Kasi na yung may kontakon isang beses sa San Domingo ay ba say ka man nga umpisa tagahon doon, may ginagubong sa hapon, eh, may una may ginagubong ron. No? So, almost adlaw-adlaw ron yung mga, Domingo ang yata ruwa ka at ginagubong. Eh.
1: So, kung sa imo nga opinion niya tabi man SB, kung sa tama tagit kung tanga lokasyon ibutang rahay o kubagay di man kinahanglan sobrang taas pag i-drive kara nga go out aso pero sa ato nga lokasyon makaroon nga presente wag gid sa dara choice nga dapat taasan gid dara SB.
2: Correct, correct. Kasi
1: ayuson
2: una bi una mismo sa kilid karon may una bing mga residensya na rekan banda. Sa tubang na may mga residensya. Sa left portion na nakaroon, pag toto sa mga eskwilahan man, kahit Castillo, na yung integrated school yata ron. Wala. So, haron pag ito, dapat abig to tagin kayo tayo mo ron para bukot na yung kwan ba sa mga tao nga nag-i-star o na. More dapat. And of course, ay siyempre kung nag-obra kita na yung development plan, para ka ako na 64 million na bimana, ay ginobra mo nga padir taron palibot ito yun nga ron nga property, gintambakan na na yung mao, agro padir nga to, ay di ka to idukot do mga, kaya yung ginatawag natin nga apartment nga ron nga nitso.
1: Oo, butangan it ano.
2: Oo, para sa mga pobre natin nga hindi ka-afford it mga musulio, di ba? Ag pagkatapos da yun, ay, at least kahit pa paano, ay, masolusyonan natin do, kakuhangan natin it pension ba kaya sa Banmo at Kalibo, no? Nga, kung siin, ay, na yung riba nga rin may mga namatyan, ay, nagkapuglema sa nakusin ng debutang roandang mga pinalangga nga lang nagtaliwan yun. So, medyo maroon ba? Ay, makaroon ay, siyempre kung ikuwanin mo lang, 64 million plus nga to, ay, mautang naman kita, gigastos mo ni karoon, ay, bawa, medyo bukot at manami siguro.
1: Pero ano, nang sabat ka SB, kapinit contractor, or sa engineering office, ubus yung taro 64 million nga to nga pondo.
2: Dali lang, mga pila lang man doon na buon niya ni karoon. So para masigurado siguro na mabuhitan na ay more nga ni gusto nanda ikabit yung 37.5 nga ron nga KBA nga transformer, no? Ag kahapon may nakita pa rin kami nga anong electrical system nga mahalin to sa guwa ay medyo yellow pipe at arugin orange pipe at arugin butang, no? Instead of, ano tawag to, BC o DC ba ako nung itong hindi na ako makuha na biro ang mga electrical, anong araw eh. So, haron pag ito, na-discoverhan kahapon, but more nga ni Ron, gusto naman ko tamo isorya ro contractor, no? Good to ay matapos yung issue kunta. Pero problema ay, what sa nag-atubang?
1: Huwag man tapos ba yung technique niya?
2: Naghambay pa sandang, kundi man na kami ka atin, amo lang man na abogado. Masa ginapagag pa pa, sanda ito may abogado.
1: Taga-iya malaman sanda or SB, aklan malang yung contractor.
2: Actually, ay, makaroon ni Mau ay, pero contractor ay taga Dabao. Ay, kung ako nga ni mag-analyze ka ron ay ginggamit at aro doon nga ron yung contractor, no? Para makakontrata sanda yan sa Banwa at Kalibo. Because, ro, gintawan nanda it's special power of attorney nga imaro gatubang hay taga Kalibo. Pero yung taga Kalibo nga na hindi mo nga ni mo magatubang ay na nakita pagit naton nga may subcontract pagit ah, sa royon ni Ron. Ay, naano ko tama akong sistema na kung magbinawron tayo mo, no?
1: Oo.
2: Basta nga nun ay may contractor yun, may subcontractor pagit.
1: Pero nagagawa sa inyong inspection na bimana SB, kagabanan niya ginggamit sa rai karang ato niya crematorium park kay puro substandard. Kagabanan substandard.
2: Bukan man. Bukan man.
1: May mga una lang kaya daming pilang.
2: May mga una, mga pilang bilong mo lang rin. Nakikita.
1: Pero inyo sa inyong kabilugang assessment SB sa pagkatapos nat inspection, ano ro mga inyo karang pagatutukan niya o istoryahan gid niya? Doon kailangan gid ang plastaran.
2: Well, do sa bilog ro na of course I i-submit and report it dayang project monitoring committee. no, it LGU ruamon man sa infrastructure committee manamon agud to ay ma maano namon do diferensya kun may una gid man o ano pagid no. And of course ay gina kun nga namon imbitat man do atong contractor no para magpaliwanag imo kamon kun ano no. And kung hindi mao ay base kung mag-ubra kami at kung doon nga i-blacklist na mo ni mao sa mga pangontrata ya sa Banwa Kilibo.
1: Pwede masaya ng SB anong kung ano ra ang company?
2: Do company ito ay pisa bi mo sa Dabaw ro anong pangangan itong kumpanya ay kung ni mao na yung ano nga ni Rao Daliang ha? Denmark one mark engineering technologies base and build and construction supply medyo may sila sabi eh ay joint venture ko noy mora oh yun abi
1: oh
2: ay din nga ni bulok kara ayan nga katropang clear do ginatawag nato nirang design and build no. Because kung dugaobra, it design ay ro contractor mismo, ay siyempre ro andagat akaroon ay kung pauno sa naguminansya, obra ko niya tayo, it pabor para kanda.
1: Uh-uh.
2: Which is so dapat abi karon ay ro aton tang engineering do maobra design, ang nagabid yung tarayin sa nakunta.
1: So saan oh, na rin design karon?
2: Oo, oh, ay medyo saga, tama akong doon ay do yun ay dapat parabot sa highway nga ron nga dahil nga sandat o design pagkatapos ay tawa kung baga kung nagabid ikaw ay tanaw lang daw programo buwa ka ron i-compute lang da mabid dahil sa na kung pila ro doon nagtunan ay raya ay ibat ay so pareho na binatabo ray pareho ko sa tindahan
1: oo nga na delay man, na rin man yung na-delay
2: design and build man ho.
1: Sa inyo man niya pag-inspect abi man na SB, naka-istorya niyo mga pumuyo ito magapit sa crematorium?
2: May una nga nag-agto ay mga sambilog mo lang or daiwa. Tapos ro, amo na abi makaroon nga nag-apungko nga SK Federation President doon ay si Dave nga taga Mabiloy mao ay umuwan doon nga ano na yung imaman doon ng gasnogin kung ano ro hambay at mga pumuyo una. Ay nababatay mo namin natin sa radyo katropang Cleo.
1: Sige. SB, thank you man sa like ang update nga gintao nimo kamo niya sa XFM Kalibo aga. Ro yun no, at least ay nabisita na tanaw na lingling kung kamusta ro padayon niya construction mga ginahimo sa ato niya Kalibo Memorial Park and the crematorium sa barangay.

0: bati or maskin information from the contractor kung hinunugubusan niya matapos raya karang ano ato niya crematorium.
1: Ah, patapos yun man ibaw, kid. Do ginawat lang nanda, ay may kabit yun do, linya at kuryente, hayro. Andabi ka tong ginapangayo, ano, ang matawat authority si Mio Jury Socorro nga mag-sign, no, in behalf sa ng Edio Calibo sa Kelco, no? Ang sa contractor para may kabit yun dahil nga 37.5 kVA nga transformer.
0: Sige.
1: So, mahal na kunta.
0: Sige, SB, so man, thank you so much, Ged.
1: Thank you, man, Katropang Claire. God bless lang at more power lang sa yung station sa XFM. Salamat, Ged.
2: Okay, nabatian si SB member Ronald Marte, aton karang sa ngayon bayan itaban. May kang tanan sa ray karang problema. Kasi problema, taray. Diba? Pag may substandard, butang bagon, bukong it, mawa it transparency sa construction. E pras karang, may gina-question para ganit, mga residente nas barangay Mabibo. So dagagan, ag plastada, day karang krematorium. Mga katulad. Gatunta kung ano magiging another move, itaton karang magsitwit kalibo. Jinalin Amaro, good morning ha, una sa San Franz, sa San Francisco, Agusan del Sur, good morning, ito nag-monitor, makaroon nga agahon nga katon. Alas 9.05 na mga katropa raton nga oras. Ginakugabos na ganit oras sa aton makaroon nga pagpangalagad. Ibang nga mga mainit ng mga topiko, istoryahan ta sa ibang nga mga news and public affairs, ita XFM kanina. Datong porsyon natin katon it's Santon Gold Herbal Tea. Uy, importante ra ha. Ara, kung may journalist dan ka, magapagawa it mga hiko sa gawas, mag-inom ita Santon Gold Herbal Tea. Daton ka rin ang mga katropa ro na. Manamira, ginasuportahan ro healthy digestion. Ginabuligan ro aton ka rin ang gawas sa natural weight management. Yun, Santon Gold Herbal Tea. Himura sa malunggay, may moringa, turmeric and cinnamon bark. Makabuli kita sa pagpasanyog man itatuan karon nga gawas. O pwede ka mo karon magbakay ita Santon Gold Herbal Tea sa pinakamalapit nga mga butika. Sa Mercury Drug available to Santon Gold Herbal Tea. O standby na sa masunod nga programa serbisyong katropa with katropang clerk. Nagikakbay nato sa ato makaron nga paglibas sa technical side katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsana at mga balitaan si katropang Clertia. Sa kayit patrol, katropang RR Colas at katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, kuamon karang General Manager katropang Edwin Caring. At syempre, kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ako man si katropang John Alin Ascanio, sa gamat na sa inyong nga pagpamati. Happy weekend para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako lagi.

0: Yung masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Senten Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Senten Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
5: Senten Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging sakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Senten Plus Coffee Mix araw-araw.
5: Senten Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Senten Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: mga Katropos X, FM Calibo Philippine Standard Time, 18 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agkahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gawin Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gawin probinsya Taklan. Banuat Kalibo, good morning! Welcome na karoon sa itong pag-arangkada pagpangalakad programang Servisyong Katropa. Magkaroon kita ng adlaw it Biyernes. At sa 19 sa buwan it Hunyo, taong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiel. Thank God, it's Friday!
1: Exciting!
0: Happy Friday mga katropa, maugano'n ni Hadlaw it Biyernes. Magamig, manami magbalikotot, manami magpupamukot, manami maghigop-higop sa baw.
1: Exciting!
0: Now, mga katropa, Friday pa, ano rumay namin isuga? Ano rumay namin tinuganon kung Friday mga katropa? Ano rumay namin himuon? Makaroon niya magamigro panyempo. Naroon yung doon yung karoon niya ginahugat-hugat niya panyempo. Ay, halaman ka mo sa agad man ka mo riniklamo, di ba? At mga nauna nga ito nga, grabe itinit, ay makaroon. Grabe nakagamig, o kundi, basa ka mo pagtot skwilahan.
1: Exciting!
0: Basa ka mo pagtot karo trabaho, pero what choice? Na mga katropa, eh, kung hindi kita magsuga, ay kaltas karon. Nakakalta sa mga malate sa trabaho aga sa may mga klase ay do yun gid kunta maintindihan man rayon no it mga ni teacher ni ma'am or ni sir ay ro yung galing sa trabaho tapin kung stricto gid ana ro company ay wa gid ro ay na kaltas ka sa akin. So, happy Friday mga katropa, mauganon ni adlaw. Magdahan ha, magdahan gid sa pagmaneho. Madanlog ro aton karon yung mga karsa dahon. So, slowly but surely ang dapat rin yung karon niya padagagan. Okay, aga, takbong pogi lang, takbong ganda lang mga katropa. Ay, mabudlay na mga katropa. Ay, madanlog ro karsa dahon. Bawa manami, native nga manok na miton sa bawan. Ay, gina-imagine ko bang karapang Boss William. Kaya miton, gida na ro sa baw nga ron it native nga manok. Nanunuot, gida ro anang karon niya lasa, no? Sa aton karon niya, nga bami ko, it's melting. Wow, melting. Rugo manok, no? Aro anang karon niya karne. Kaya miton, gida na basta native mga katropa. Kapin makaroon niya, mauganon. Tapos mahagang-hagang paro sa baw. Or else, noodles nga may uga, mga katropa. Sabay-sabay tayong mag-imagine na mga katropa. Sabay-sabay tayong maglaway. Ay ka namin itong gida, naruro yung mga pagkaon. Every time nga rainy season. So, expect na kita karan, no? Nga, sa mga masunod yung inadlaw. Dire-diretso na ra, like, mostly, no? Most of the time nga kadaagahon. Hay mauganon gida, ro, panyempo, mga katropa. Grabit ang ani. Bukod niya tat buhos rugan kundi basko gid mga katropa ka ba naman ginadunganan para it dagugdog grabit ana ro dagugdog ro kilat no mga katropa min ko kagadlok ta na mag guwa pero apin kita nga nga may mga trabaho iwag ra kita choice wa kita choice kundi magsugod no mga katropa. It's either magbalikutot ka di karon or no work, no pay. Ubus mo ni mga leave. Di man pwede nga, bangod maugan eh, insida ka nga ma-leave, di ba nga? Kung ga-leave ka karon ay prior to that day ka dapat karon nag-file. So, what that choice? Kundi, mabasa. Sabay-sabay tayong mabasa. Sana all nabasa.
1: Exciting!
0: Mga katropa sa uman, happy Friday! Asa ka nakarot alas G sa agahon. Ag mga katropa, ibinin niyo ako sa alas G sa agahon. Makibag-angot ka kon via texting si numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Wala well, nato niya pagdamiwan ay, nato niya pag-abi-abi, nato niya pag-welcome. Sa mga katropa, nato niya nakamonitor tutok na sa Dakulamang Transistor Radio FM Bonds. Nakachini na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone. And of course, mga katropa, ayaw man ninyo pagkalipatan. Magwas sa inyo karon yung mga radyo. Live na live na live. Pwede gid ka mo ka-monitor sa amon yung Facebook live streaming. Saban karon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, ay power share. Datan karon yung live. Kay man, the more, the merrier. Mas mabok na giliba magkaroon niya gahon. Mas masadya. Mga katropa. Aga, mas maburo. Manami nga tupiko nga ato niya hagad makaroon niya agahon. And of course, happy happy Friday mananay sa mga katropa natin yung mga drivers, sweet lovers, rain or shine, nagaburo biyahe, nagataris-taris. Iyagkaroon sa ato niya Banwat Kalibo, Provincia Taklan. Sa ato niya mga katropa from Eastern Western Terminal. Good morning, good morning, good morning. Sa ato karon niya mga drivers, sweet lovers, we drive safely. Safe kita mga katropa ha, aga dahan-dahan yung gid sa pagmaneho ay mga sa umay na madanlog gid ana ro karsa dahon. So magdahan-dahan yung kita everyone. Well, good morning mananay sa mga katropa nato sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutubit magabuti tato niya pagpangalagad, pagililiba sa Isla at Boracay, Mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon, everyone. Of course, mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, okay, OFW. Siman ka mga partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. I-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man ro mga katropa, kutubit may internet ka mo, may data ka mo di karon. You can download it for free and mag-monitor everyday sa XFM Kalibo. Kay man feels like home, kung naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman kabilugan. XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Happy Happy Friday! Ani sa mga katropa nato na katutok online. Karabang Mate Tornea, thank you so much. Karabang TJ Ninoy Itanlok Ciudad, may red niya gahon from San Francisco, California. Good morning! Katropang Aljun Dirilo, good morning! Manami maglaga it manok ag bumut, ano? Bumutang it. Kapaya ay kanamiton tinolang manok. Manami man ro tinolang manok no mga katropa sa makaroon niya panyampo. So manami dayon doon kung manami man ro kapaya. Perfect yun, Anna, for this rainy day. Nong Samuel Tiad, good morning. Sa mga katropa natin dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental, mayong aga everyone. Drive safe nong ha. Kamusta dira ang panyempo? Kay man, diri siya kalibo sa Aklan. Grabe ang ulan. So, keep safe. Sa kay nung Samuel Tiad. Good morning, man. Hindi gid-a pa man kami katugog sa mga pakaiya sa puis. Sa ganas, it. Grabe sa angag. Pa-shoutout lang kami, yama. Mayroon yung gitarang karapang boss, William. Nagaguwa kita sa daron aga bakas ita tinunog rin mga paka nga ranga para bang grabe ta karon mga paka ano kami ka man karang maugan ay may mga aktibidades siguro sa da katropang boss William kapin ko maugan ay nagasanga kita mga paka nga ron ang kilala nga toho ko maugan min ko paka masangag ay taolat ana karabang ikaw lang sapat na good morning sana all ikaw lang sapat na happy happy happy monitoring kita ana karabang Jory Jorpo. Good morning, my dear. Tama ka, good, my dear. Kung mainit, puro reklamo. Dahil mainit, harahi maugan yun. Nagareklamo man, sanda. Maupok, magapok, ag magasa. Wat paadtunan kita, kara. Pero ako, kaya may paadtunan kay...
1: Exciting!
0: O, gita, nakanami ka giting kusiyon. Karapang jury. Ganda mo talaga, ganda pa ng bosses, keep safe. Thank you so much, yun bang Jory Jorpo from Tabao, Banga. Keep safe always, ha. Aga, maghampang-hampang ka, ang anay unait. Bato, hayabong bato na sa Tabao. Kaya mo kanya ginatrabahuhan. Ano'y mong ubrahon ka na bang Jory sa magamig nga panyampo? Ano rin manami ka na nga aktibidades, makaroon niya magamig ro panyampo. Ano ro pang painit niya pwedeng obrahon or kanon.
1: Exciting.
0: Perfect yun, Ana. Trabang Arnold Altiva, good morning, my lovely Mahal Claire. You always make my day a special one every time I see you. Keep safe and God bless you always. Thank you so much, Pang Arnold Altivo from Corona del City. Keep safe, mga katropa. And happy, happy monitoring from Corona del City. 29 minutos, makataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon, nagmakatropa. Of course, today is Friday. It's SSS Day. No, so may mga pangutana di karon regarding sa namang SSS. May mga gustong masairan regarding sa SSS. So may mga queries di karon na pwede gid kamo magpuro pangutana, mga katropa. Bukas gid ro aton karang alinyada aga rubilog nato nya programa para sa inyo karon nya mga programa. So di kamo maghuya-huya. Don't hesitate, mga katropa, nga magpangutana o kung mag-comment sa aton nya Facebook Live regarding
1: exciting.
0: Olat, ah. Regarding sa SSS or Social Security System. Of course, sa hindi magbuhay, magkaibahan natin kara si Sir Amiel Hinova. Ruin gina ka ni Karapang Aljun, hindi ka sa may bangbang balete. Kapin makara maugano, nay, nako. Base baga aga, buko niya krayaw man, ah. No, ay pang pilang beses, yung arotrak, nga nang nahuwag, hindi ka sa bangbang. Ay kapin makaroon niya mauganon, danlog ro, karasa dahon. Ay dapat kita karay tutukan yung matara, no? Although biginahimo man karo banwat balete ro mga tunyo mga otoridad, hayaanon mo gidangani ay may nahuhugog ang nahuhugog gid akapin makalang maugay na ay basi masundan yung mataraya karang insidente, no? Hindi lang kunta gud nga ni mga katropa pero magpangaman gid agud indi yun masundan ray karang insidente. Rabang Joe Marulo, good morning idol. Shout out from Estancia Magamig nga gahon katong tanan naruruyon gid akarabang Joe Mar. Kanami gid akaramag. Balay kutot. Manami maghampang it. Alin? It ano ron, cellphone.
1: Exciting.
0: Ano man aming hampangan or hampangon. Makaroon niya maugano. And mga katropa, 31 minutos mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Mga katropa, standby tuto ka mo sa ito niya pagpanumbalik. Mga kaibahan natin, si Sir Amiel Hinova, it, Social Security System, Western Visayas. Magpanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
2: X FM.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: dacă treaba se XFM Calibru Philippine Standard Time. 37 minutos, mga taliwan sa oras, ito alas 9 agang sa tunyo pagbanumbalik programang serbisyong katropa. Sige hapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Uy, good morning, kita na katropang Duard Solano from Boracay, yung isang mga katropa natin sa Boracay. Good morning, happy happy Friday, happy happy monitoring sa bilog karon niya Solano family from the island of Boracay.
1: Exciting!
0: Exciting Friday, katropang Jory. Para ako nagahampang itloader. Sana all. Naka-aircon pa. Natagibayag tang kainang agahon. Timing tapag comment ko kay RR. Aga Christian kinagahon. Hi, about. Kabasko, gid-aro. Kilata. Ang bilis pinatay ang radio at cellphone ga kurita abi sa kalangitan do kilata or spark na nag-spark na. Okay lang sana kung spark na love kaso spark na it kilat ay do yun do delikado karapang katapang Joria kung hindi kilat pukunit kilat it pagpalanga ro magtama kimo kundi literal nga kilat ta ag dagugdog lang raido amon nya mabatian ay delikado gid ron karapang Joria ay okay lang or radio nga ron. Pero delikado kuno ka na ito, cellphone. Ay, bas, ibaga, mag-reflect sa nakaroon niya screen, di ba? So, doon ko na ron, nag-reflect a bit mana. So, tamaan ka rayon. It kilat. Pero, gaban ka una ko, nanay, imong cellphone. Katropang Jory. Katropang Wowi Season from Ganzon, Hamindan, Capiz. Good morning. Happy, happy monitoring. Katropang Raneros Gold from Hong Kong. Good morning. Maya rin yung pag-monitor, katropang Rene Rusgala. And of course, good morning, mananay. Mm-hmm. Good morning, mananay, sa mga katropa nato. Doon na sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa bilokor niya, Ibardola, sa Isuga, Beltran family. Happy, happy monitoring. Maya rin yung adlaw, mauganon niya adlaw, mga katropa. And of course, sa Dangkalan, Malinaw, Habal-Habal Boys, drive safe, ay madanlog, ag malubak, mga karasadahon, unang karon sa Dangkalan. Ag magutay, magdahan, gid mga katropa. 40 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Ag mga katropa, sa Pekalinyada na si Sir Amiel Hinova, it SSS, Western Visayas. Sir Amiel, good morning. Happy, happy Friday. Alright, oo. So, dali ang gibang katropa, may mga bagay-bagay pang inaayos. Grabe, gidana. Kailangan nating ayusin para mas manami, no, roaton karon niya pag-uwi storya with Sir Amiel Hinova. Oy, so may mga pangutana sa umandi karon ha. Pwede git ka mga mag-comment. Agud mapasahan ko gagay sa comment kamo mga katropa. Magpaabot sa comment section kamo, magpaabot inyo karon niya mga inugkota na regarding sa inyo karon niya social security system account sa mga members di karon sa mga soon to be members pwedeng gid kamo nga mag pangutana di kamo maguyay-uyay ipaabot naton ron kay Sir Amiel Hinova it SSS Western Visayas. So of course another topic, another kasayuran, information, raton karon niya, masayuran. So for the go na, mga katropa, ha, sa mga nakamonitor siya ng mga radyo sa uman, pwede git ka mo mas manami magmonitor sa aton karon niya Facebook live streaming sa mga official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Thank you so much, kita karapang Rene Rosgal, aga magdahan kita una sa Hong Kong, ha, sa aton niya mga katropang OFW, keep safe always, everyone. Oy, good morning, mananay. Samtang ginugat-ugat nato, Andro Linyada ni Sir Amiel Hinova. Good morning, anay, sa mga katropa nato sa Biga, Malinaw, bilog karon niya Beltran, Ikayan Familia. 42 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Ang mga katropa sa uman, sa Biga, Linyada na si Sir Amiel Hinova. Sir, good morning. Happy, happy Friday.
2: I'm Claire, good morning, and happy happy Friday ko sa lahat ng mga taga-Kaliman na clan.
0: Kamusta, sir, ang weather dira sa Iloilo, dira sa clan, maulanon, malamig ang panyempo, sir?
2: Pareho po, and kaya po parang hindi maganda yung boses natin, kaya kasi ano tayo, ano nga, magdilah, under the weather.
0: Under the weather. Literal na, under the weather, sir, no? Rainy day pa, subong adlaw siyang Biyernes. Pero go sa gihapon, sir, nga magprograma.
2: Yes, ma'am. Walang prangkato or fever na workshop sa program natin.
0: Sir, of course, unang-una sa tanan, no, panibagong nga topic ko and or sa mga wa naka-abot dati, no, sa mga nagtaliwan natin yung mga topic ko, talakayon natin sa umanang, ano ni sir, AKOP?
2: Yes, AKOP, pero ito, ma'am, is the latest po natin na na procedure on how to go about sa AKOP natin na hindi na kailangan pumunta sa office.
0: So, unang-una, sir, no, again, para sa mga hindi familiar, sir, ano po ba talaga ang AKOP? Abo, pikita, sir, no, nga na-encounter, marami tayong na-encounter na may mga problema sa pag apply or paano nila ma-avail itong AKOP.
2: Yes, I'm clear. Yung AKOP po is annual confirmation of pensioners, isang process ng SSS na para makumpirma na buhay pa yung pensioner and masigurong kwalipikado pa siya or pwede pa siyang tumanggap ng ng kanilang pension. So ito po ay mahalaga upang maiwasan din yung fraud. At the same time, masiguro naman na yung benepisyo po ay napupunta sa tamang benepisyaryo.
0: Alright, oo. Sir, sino-sino sa ulitin, no, ang kailangan mag-comply sa AKOP?
2: Yes, yung mga kailangan po mag-comply, number one, yung mga retiree pensioners na 80 years old or above, yung mga residing dito sa Pilipinas, retiree pensioners 60 and above if nakatira po sa abroad or yung address is nasa abroad. And the next one po is yung survivor pensioners, yung mga tumatanggap ng pension galing po sa kanilang husband or yung wife or spouse nila po na member ng SSS na namatay.
0: Alright, oo. Sir, ngayon naman, anong itong bagong facial authentication system?
2: Yes, ito po isang bagong digital na procedure natin, ma'am, or paraan para ma-comply yung AKOP. So, salip po na pumunta sila sa branches, magagamit na ng pensioners po yung online facial scan gamit ng kanilang cellphones, yung mga gadgets nila. And ito, Ma'am Claire, ay gumagamit ng biometric liveness check. Ibig sabihin, sinisigurado nito na totoong tao ang nasa harap ng camera at hindi larawan o recorded video.
0: Alright. At least, sir, no, hindi na kailangan ni pensioner or ni member na magpadala ng representative at magdala ng ano-ano pang mga requirements sa branch mismo, sir.
2: Yes, tama po, Claire. Hindi na kailangan authorized representative or hindi na kailangan mismo mag-travel yung pensioner or mag-fill up ng any form, no, to submit their AKOP compliance.
0: All right. Sir, pwede po bang ilahad ang step by step kung paano gawin ito?
2: Yes, una po, Ma'am Claire, is pupunta lang po yung pensioner o yung mag-assist sa kanya dun sa kung sa bahay man sila magko-comply. Punta lang po sila sa SSS website, that's www.sss.gov.ph, and i-click po nila yung submit AKOP compliance. Kumpirmahin po yung registered national ID system. So kailangan po is application na to, Ma'am Claire, meron po silang national ID application. Kahit wala po yung physical ID, dapat meron na po sila national ID application. And next po, dapat mag-consent po doon sila sa data sharing. Maglagay lang po ng SS number, date of birth, and then i-confirm yung mga ibang details, ma'am. And tatanungin din siya ng system if in case po nag-asawa po ulit or hindi yung pensioner, if in case survivorship. And then the next instruction po is mag-perform na po sila ng liveness check. So, follow na lang po nila yung instruction and validation na yung sunod nun, Ma'am Claire.
0: Alright. Sir, ano pong mangyayari kapag successful na ang process at gaano po katagal ang proseso?
2: Makakatanggap ng confirmation yung pensioner o yung nag-comply ng AKOP. At automatic naman po na na-update yung record nila. And then, screenshot na lang po nila yung confirmation. So, ito po, it doesn't last long. It will take, siguro, for some, it will just take five minutes. Meron po tayong based on experience, 5 minutes tapos na po yung compliance through live message.
0: So, ano yung mga pwedeng i-expect nila na mostly din na tatanggap ninyong ano sir nag-error para mapaghandaan din no ng iba at maiwasan po.
2: Tama Ma'am Claire. Ang common po na rejection or hindi po natatanggap is meron po tayong narinig na hindi po tugma yung record ni pensioner sa system natin versus doon sa national ID na record niya. Yun yung usual po. Pero pag ganun po, try po nilang i-resubmit ulit. Kapag hindi, try po nilang kung hindi makapag-travel yung pensioner, pwede po try i-pacheck po muna sa office kung ano yung reason para ma-double check po natin kung bakit hindi tumutugma yung record ng pensioner versus sa amin and dun sa PhilSys niya na record.
0: Mm-mm. Sir, kailangan pa buba dito ang may SSS account?
2: Hindi na po kailangan ma'am, no? With this, hindi na kailangan mag-log in sa online account. Alam naman natin na it is a challenge din sa iba. So dito ma'am, no need for accessing, hindi na po kailangan mag-log in. Direkta na po sa website ni SSS yung pag-comply.
0: Oo. Sir, ano ang mga kailangan ng mag-a-apply po dito po sa itong bagong system at ni pensioner, no? At paano kung walang itong mga gadget or gamit, sir?
2: Opo, Ma'am Claire, as mentioned kanina, kailangan po mag-perform ng liveness check. So, kailangan may camera enabled yung device or tablet or computer. Pangalawa po, dapat registered na po siya sa national ID system. And third is, dapat syempre, kasi kailangan mag-access sa website, kailangan may internet.
0: Mm-mm.
2: And kapag wala po silang access sa mga ganun, pwede naman po sila... Wala po tayong choice but pumunta sa SSS branches, the usual compliance, or pumunta sa e-center ng opisina natin. And lastly po, pwedeng mag-request ng meron po tayong AKOP na video call or compliance through email naman po. Meron naman ganun na option.
0: Alright. Sir, ito namang, pag hindi po nakapag-comply, ano po yung mangyayari?
2: Temporary po, maaaring masuspend yung pension kung hindi makapag-comply. So, pero temporary lang naman ma'am na masususpend yung pension until such time na si pensioner po is makapag-submit ng AKOP. Kaya importante or mahalaga po na it should be done on time. When we say on time po, it's either earliest would be 1 month before ng birth month ng member na namatay or on the month of the birth month of the member na spouse po nila na member na SSS na namatay.
0: Alright. Sir, anong pinaka-advantage nitong bagong system natin or facial authentication system?
2: Well, same with other advantages now at purpose ng ating digital services po is number one, maiwasan po yung pila kasi hindi na po kailangan pumunta pa sa office. No need to travel kahit sa bahay po nila, kahit sa opisina, pwede na po silang mag-comply. It would be faster for them, lalo na if in case na through AKOP liveness, kasi as mentioned ko kanina mo, 5 minutes, kaya na pong tapusin ito. Wala na kasi kailangan login. Mas safe po ito. When we say safe, kasi may cross-matching ito through biometric validation sa PhilSys na record. And lastly, convenient po sa mga pensioners kasi hindi na po kailangan yung usual na dinadala pa sila through wheelchair or through mag-fill up ng form kung hindi na makapagpirma. So, naiwasan po yung mga ganun mo kasi hindi na kailangan dito yung firma or thumb mark ng pensioner.
0: Alright, oo. At least kapin sir, no, mga especially itong mga ano na talaga bedridden, mga matanda na, oo, at least kung facial na lang. Pero pwede sir, no, si representative yung mag-comply muna at kung sa facial na, doon na lang doon na papasok at si itong pensioner.
2: Yes, that's correct, ma'am. Lahat po ng pag-fill up, pwede po yung kahit kung sino yung pwedeng mag-assist sa kanya. So the liveness check na lang yung sa camera na lang po yung part nung sa pensioner. So kahit bedridden po, pwede po yun.
0: Alright. Sir Amel, siguro ngayon na may mga karagdagan kang reminders or may mga gusto kang ipabot na mensahe, especially sa itong mga pensioners, sa mga hindi pa po nakapag-comply, kasi sayang naman sir, no, kung hindi nila ma-avail itong ako po.
2: Yes, ma'am. Yung encourage natin po yung mga pensioners, yung mga also at sa-submit po pa sa usual na procedure na pupunta sa office. For their next compliance po, try po nila ito. Kasi kailangan lang naman na may national ID na application or registration. And then wala na pong kailangan log in or anything na form na kailangan i-submit. Kailangan lang po nila pumunta sa www.sss.gov.ph and then mag-click lang po doon sa compliance through facial or liveness check. And within 5 minutes po, matatapos po nila yung compliance nila without traveling. So, mas easier and convenient po ito. So, they could check po ito ngayon. Kahit hindi pa po sila magsasubmit, pwede na po nilang i-check doon sa website natin kung saan po yung ACOP liveness na tab po natin.
0: Alright. Sir Amiel, sa uulitin po, and again, thank you so much. Even, yun yan, no, masama yung pakiramdam at medyo hindi maganda po yung yung boses ninyo nakapag-program pa rin at kasama
2: parang,
0: natin kayo ngayon,
2: parang
0: sir.
2: Parang base ngayon yung ang boses ko, ma. Pero okay lang. Maintindihan naman siguro ng mga tagapakinig.
0: Oo, loud and clear. So thank you so much, sir, ha. And of course, pagaling po kayo.
2: Yes, as always, ma'am, it's our pleasure din po to give information sa mga members natin and pensioners dyan sa Aklan ng Kaliba and sa abot ng program.
0: Alright. Sir, again, sa ulitin po, and keep safe. Happy weekend. Advance happy weekend, sir.
2: Yes, likewise po, ma'am. Happy weekend po sa lahat and ingat po tayo. Good morning po.
0: Alright. 55 minutos sa kanaliwan sa oras, alas 9, sa agahon. So, may mga katropa sa mga pensioners di karoon, sa mga pwede gon mag-avail it, ACOP, mag-apply sa ACOP nga, comply na ka mo. Kanugod man rin yung karoon niya, benefits nga, pwede nga mabuo, agaroon na may panibagos na nga system. So, very convenient, especially sa ato niya mga elders o kaya na mga katigurangan di karoon na mga katropa. Well, mga katropa, raya na yung portion. Ito na nanay Katon. It's Anton Gold Herbal Tea. Oy, feeling bloated. Baka mo di karoon. Hindi lang feeling, pero legit yun matanga bloated ka mo di karoon. Ay, mga katropa, ayot ninyo nung pagpadagandaganan. Mag-inom ka mo sa Anton Gold Herbal Tea. Agod niya mapuligan. Ruin nyo karoon niya panunaw ag makahigko na ka mo. No? Mabuhin-buhinan ruhigko sa sudit inyo karoon niya tiyan. Ag makarilis ka mo karoon i-toxins. Mga katropa, Rosendon Gold Herbal Tea, hay made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Ginasuportahan ka raro healthy digestion. Ginabuligan niya pagwaon ng toxins sa gawas. Ginabuligan raro ato niya gawas sa natural weight management. So mga katropa, invest gid ka mo sa inyo man karon nga ikaayong gawas. Ayaw pag padagan-daganan rin yung karun niya, tiyan kaping kung may irregular vowel movements kamuhay. Delikado, gidron mga katropa. Delikado nga. Magbuhay, itinero, mga higko sa aton karun niya, mga tiyan or tinae. So, dapat i-release gidron. Dapat mga katropa ag ipagawa. So, pinaagi man si Senton Gold Herbal Tea, hay makaangkon gid ka mo it, healthy digestion. Mga katropa, ro Senton Gold Herbal Tea, ay produkto it, Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So man mga katropa, for healthy digestion and natural weight management, mag-inom Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, 57 minutos makataliwan sa oras. Italas 9 sa agaw, nag-standby tuto ka mo ha. Basta ba ka mo wundo, hitawgan angan-angan. Exciting! Agka mundo higabutan sa ato niya weekly draw makaroon niya adlog biyernes sa ato niya santo. And the XFM, libo-libong papremyo. Of course, today is Friday mga katropa. May magadaog it 3,000 pesos. Aton ka nga weekly draw makaroon niya adlaw. So, angan-angan ka ra, ay may magadaog na naman 3,000 pesos. So, abang-abang ka mo sa inyo karoon yung mga cellphone. Ay, basi ka mundo, hitawgan. Ag sa mga pa nakahugog, di karoon ay pwede gid. Ah, next week, iakip inyo karoon yung mga entry. Sa aton karoon yan, next weekly draw next week, next Friday. So, sa uman, kinahangan niya mang ninyo nga magtipon. Isang ka blister o kung saan ka banigit. Santo plus gold herbal capsule. Sa mga pa di karoon naka tipon pero nagagamit kay litray nga produkto ay pwede gid niyo matipon mga katropa. Aro inyo karon nya mga ginainom ginagamit nya Yes to Health products ag magdaogit pa premyo. So magwas karon. Pwede man usang ka blister o konsang ka banigit premium D3 soft gel capsule ag sang ka blister man o konsang ka banigit serbo dietary herbal supplement for men. Ag lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix. Magkatropa, para iro ato yung mga Yes to Health participating products. Nga magkataw kinyo chance nga magdaog. I 3,000 pesos sa aton karon nga weekly draw. And more than 100,000 pesos sa aton man nga grand draw. Magkatropa, para inyo karon yung mga proof of purchase. Sud yamang sasang ka sobre. So, atri mong pangangan. Address, proof of purchase, contact number, ag permahan. So, pwede git ka mong makahugog sa aton karon yung mga drop boxes. Iya karon sa aton yung istasyon. Sa may barangay Tigayon o kung iya karon sa J.S. Berto Road, barangay Tigayon. Pwede man ka mo makahugog sa aton karon yung mga drop boxes sa may Pharmacia Gomez o nakaroon sa may Kalibo Shopping Center every Friday. So, kainan na ano na ra, na pick up 9 a.m. Mabikar mga katropa, ano nga pick up time. So, may aton man o nakaroon sa Ruel ang Junior Barbershop sa may Poblacion Banga and every Thursday 12 noon ro ana karanga pick up time. So hingapot ka mo every week mga katropa antes or bago ro pick up time agud mahingabot magakip ro inyo karon mga entry sa weekly draw nga gusto ninyong pasakupan. So mga katropa sa umano sa hindi magbuhay ato man karon nga iga-anunsyo aga pagatawgan ro winner sa aton karon weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Pakaos na ito ninyo, magbakal, itry ka ng mga participating Yes Health products. Pag sa mga nagagamit, itry ka ng produkto, tipu na, raya ka ng mga proof of purchase. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes sa aton niya Santon and XFM libo-libong papremyo. Impunto alas 10, raton karon niya oras. Tara pang Dang Villanueva, good morning. Happy, happy Friday. Ganun po ba, cellphone talagang unang tatamaan ng kilat? Siguro, my dear, makasalanan siguro yung cellphone. Na haron, harapang Jory, mauganon, ano-ano pa imong ginatanaw sing cellphone? Exciting! Magdahan, harapang Jory sa pag-cellphone, kapin mo kanyang pinangilat na dinagugdog. So mga katropa, thank you so much man sa pag-ibakakon, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it, biyernes. Magailiba, magkakilito man kita kara adlaw lunes, same time, same station, alas 9, at alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod niya programa, Boxing Gloves. Kanamiton gitron niya drama, hagad katon, it XFM Network Philippines. Naging ka-partner kabulig technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio, sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, it ato niya ever generous, malaman mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tian, niya nag-aiwan kinyo tanan, it mayarad niya gahon, keep safe everyone, advance, happy weekend. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa,

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko

0: namang uli ng sakit.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: kon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!

0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
1: Exciting!
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: X-F.

0: sa Iloilo?
1: Oo. Isa man lang kaadlaw ah. Ma-overnight kami to.
0: Amo gali.
1: Paliog na lang ko handa sa mga dalalaon ko ah.
0: Oo ah. Akong bahala.

0: do binuyan gini karon sa tore lang ibandi mo.
1: Ang ugangan ko, ako namang napabatian niya mo. Ginsubiran siya ni Popoy nga ma-overnight siya sa Iloilo. Gani amo na ako, ako naman ang nakita niya. Suya ka? Tiyano? Ako man yung sa hutong niya nga. Wala pa yung matawo ang tawo nga ginakurugan ko, no? Pagpas ko lang doya eh. Kaya ma-enjoy ko yan, no?

0: Grabe! Kadaha mo sa aton sumsuman ba?
1: Ah, ako na niya mo!
0: Ayos ah! Uy! Ari, nagalit si Pearl, ho?
1: Wow!
2: Ay! Kain na pa ka mo?
1: Wala pa man lang madugay, ah! Gustuhan lang, naruto, ginapasugba ko. Kag nag-abot ka?
2: Amo bala?
1: Pungko na! Wow! Ang ngayon, kagadyo ginasuksok mga pic shorts ba? Gaibat ang kaputi sa paa mo, day! Wow! Kanami, apulaso, no?
2: Ay! Dalang kumapungko, oh, ah! Nadugayan ko, abi, kay gindigamuhan ko pang mga kabataan ko antes ako maghalin. Wala ko doon si Pupoy.
1: Ha? Din siya hong?
2: Ato sa Iloilo. May seminar sila. Kag buwas pa siya mapauli.
1: Ay, hala. Di, malamig pa lang yung gabi.
2: Ikaw ba lang makuwi mo? Ginapanong dumi pa ko wala haw. Hindi ko ni Karunya katulog.
0: ma-order na ta ilim nun? Kindo nagamala ng tutunlan ko.
1: Ah, Jesus, ang! Alamunda!

0: lapidak ako.
1: Okay lang ko, ah.
0: Ikaw yung Pearl?
1: Ano ba yan? Pamangkuton mo. Susuka lang, pero hindi susuko.
0: Oh. Ate, okay ah. Chay Susang! Mir pala gani!
2: Ay, wala na makoy! Ubus na!
0: Ha? Ay, nanong!
2: My birthday, abi, sa ila ni Pare Raul. Kadamos ang ginbakal nila nga ilim nun diri sa akon.
0: Ah, di wala problema. Mangita ta eh. Ay, ano sa inyo? Masaylo ta ilimnan?
1: Hindi na kuya katakot maglakat. Diri na lang ko ah.
0: Ate, mangita na lang ko balaklan ah. Ah, Pearl, pwede mo ko nga maupdan?
1: Sige ah.
0: Eh, parang nga makapili ako sang iban pag diyan nga sumsuma na ito, no?
1: Siling man ah.
0: Pamuturon ta. Angkas lang sa akong, Pearl?
1: Oo ah.

0: Daw inali man ko nga gintuyo sa makalabay kita sa lodging house ba?
1: Bo, ang gagid ba na makoy mo?
0: Oops, oops, oops, oops!
1: Oops! Uy, uy, uy! Ay, dapat yung motor mo! Nabiktado, ha?
0: Gani man, possible akong sa kalog na sinikaroon ng pluto now? Dami na gidikiyong sa ngakon mga mata. Maapit ang guruan sa lodging house eh.
1: Ina,
2: yawan ko parang ulat si Lutbot sa
1: Nangin, padulog mong motor mo ha?
0: Mangi, wala yan. Sabi mo, Pearl, daw hindi tubig ang buot magwa sa akong kwan mo.
1: Ano?
0: Pearl? Ang tawablaw, daw lain ng tuyo sa inuptanan ko.
1: Ikaw, ha? Nasika na na.
2: Parang kabalik nito kay Lutlut.
0: Karoon lang ah. Mahapit wala sa lodging house. Mapautwas lang ko katali ah.
1: Ano ah?
0: Tutuloy mo na mating bana mo. Ako lang na yung maserbi habol mo ah. Oo, tulukab lang yung tanan ko. Do, gusto na ginagpangita yung pintro. Parang kaunta ka pa. Bigay naging kuya galawa isang kataw mo. Eh, pwede? Sige na, Blackburn. Kaya ipakita ko sa imo. Lain man yung style ko sa pagpalipay sa imo.
1: Buang.
0: Eh, ano sa imo?
1: Ang buot sa imo, ah.
0: Oh,

0: gito ya sa ila yaman. Tindo sila yung nagbakal ilim nun? Sa downtown? Wala ba sila sa subong yaman?
1: Ta, si Mama Dien?
0: Wala, si Mikay? Kwan, nagbakal pa sila sang duga nga ilim nun,
1: Ha?

0: C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. X.

0: Inaganing wala ko na hibalaan. Kundiin sila nakalambot pangita sa ilim nun. Kaya ubos na ding baligyan ni Chay Susang, ho? Oh.
1: Sinong upod niya ta?
0: Si Makoy!
1: Makoy?
0: Oo! Si Makoy!
1: Sino na siya?
0: Ang helper da bala sa unhan, ho?
1: Ay! Ganoano man niya si Mama man? Kundiin pa nga wala si Papa, dito man siya yakag naglagaw-lagaw.
0: Ay! Dumapauli naman lang ko gani mo. Kidumapiyong na mga mata ko sa katuyo.
1: Ay! O sige ta, mapauli na lang ko. Balikan ko na lang tong mga manghud ko nga nagakatulog. Wala tong adaan sila upod.
0: Ate, sige da ya. Hambalon ko lang karon si Mama mo kung makaabot na sila.
1: Liyog lang ta. Salamat, Gid.
0: Aya. Kan ano man tong duha yaman? Ay, wala pa sila nakabalik. Dugay-dugay. Kaagaho na. Hala? Masi may malain nga natabo? Nakaidong nagadaan si Makoy? No, Diyos ko, palayo lang. Masi ko na disgrasya sila? Ma, pinagapadulong din ang motor, oh. Uy, sila na siguro ini. Ay, salamat. Salamat, kinag-abot kin man kamo. Kadugay gid sa inyo, ha? Uti, di na ilim nun nyo?
2: Wala.
0: Wala?
3: Limalas gid.
0: Wow!
3: Nadulang kita ko.
0: Ha? Ano nadula?
3: Ay, siling ko, pasibla na wigit kina samtang nag-drive ko sa motor, haw.
0: Ano? Ay, ala, kanugon ba?
2: Layawan gani kami subay sa namon ginagyan. Kibasipan lang kung makita namon. Pero kapila na kami nagbalik-balik. Wala, ginamon nakita.
0: Ano bala? Ay, kanugon ba? Ti, pinaunod sa to?
3: Dako ba eh?
0: Ay, ho, galipur. Si Mikay bala, ginapas ka din niya kaina.
2: Ano? O ti, anong ginsiling mo sa iya?
0: Pamuna eh, nga nagbakal ka mo sa ilim nun.
2: Ay, mayo pa. Apuli na lang ta. Wala naman kita sa imnon. Matulog na lang ta, ah.

Pero hindi ko bala mapahamtang mo. Napanulo ko sa ilang aduha. Nabagong paligo. Gusto? Napiyaran ko kaina. Nga daw basa pa ang buhok ni Pearl. Araw-araw, naging balhas ka siya pangita sa wallet ni Makoy. Kag hindi e baho balhas ang napanimahuan ko sa iya. Kundi, hamot sang habon pang paligo. Damay na panimahuan ko nga hindi amuhaw. Boss, pasiktuhon ko si Pearl ah. Dudagi ko. May ginhimo gid sila nga milagro mo.

0: mo si Lingon.
1: Sa lodging house kami nagpaligas ang oras ni Makoy, ah.
0: Hala! Nabukat mo na? Nagkabatas ka? May bana ka na, Pri.
1: O ti ano? Hindi mo na makaibalo si Popoy kung hindi ka magpanungkid.
0: Oh, Diyos ko! Pri!
1: Ay, susday! Wala man ko yan naginulusol nga. Nagpakasala ko yan, oh. Kaya kanami bala kay Makoy magdala? Ay, heaven!
0: Ano?
1: Perfect, Chaya Day. Kung sa mga grocery store pa, one-stop shop siya. Kung nanamian, kuya, layo mo niya niya style. Hindi pareho kay Popoy nga. Pagdating, haplosin, wala, agad ka trill-trill, ah. Kag hindi pa sa ampiyakan ang nagakabit sa iya.
0: Buang kabala mo?
1: Ay, tungo daw. Perfect pa ya. Hindi pa rin kay Popoy nga. Sampiyakan, na.
0: Oh, Diyos ko. Pre, wala ka din na konsensya?
1: Jopay, ah.
0: Ay, ah. Do ako yung nahuya kay Popoy. Nagsalig siya sa akon, nga amiga mo. Apang isaman ako sa nagtraidor sa iya?
1: Mm-hmm. Hindi naman pagpapudlahip ang kaugalingon mo, ah. Hindi ka magkabala ka. Kay akon kalag, akon bakiro, ah.

ba? Si Papa? Pare na siya, oh. Kag makita ko, nakapuigid siya katama. Mayo lang, kinakahanda na ako sang palamahawo niya. King akon mayo nga iloya, ho? Adlaw na. Pero nagakuray ad pa sa kama nila ni Papa. Hindi ko makahibalo kung isugid ko siya kay Papa sa ginbuhat niya kagabi. Apang maaway lang na sila kung isugid ko. Kagsakit lang na sa buhat ang mahatag ko kay Papa. Kay sigurado na si Mama gihapon ang madaog kung sukmata na siya ni Papa. Ay, buksan ko na lang ang pertahan ah. Sugataon ko si Papa.

0: Pagin, otro. Hindi ko mabagaksa.
1: Oh, ahari man yun. Naidlaw to siya, bro.
0: Pari sa kagabi nga wala takahulid. Hidlaw gin.
1: Oh, wala ka naidlaw sa ako now?
0: Lumanul ka. Natuyo na ko bala po eh. Matulog ng kuya, ha?
1: Gusto ko lang mabulong kahidlaw ko si Moga. Kani, pasugtoy lang ko bala?
0: Bala ka. Ikaw doon yung maniho. Eh, matulog ng kuya.
1: Bao, doon na mag-u ko sa sawa ko ba? Hindi siya mo sinikon ginangga ko siya. Pabayaan ko na lang siya. Hindi ko na lang siya pagsupukon. Kibase kung maakig naman siya.

0: of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakaka-apekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Tila ba may hangin sa tiyan?
17: At masakit sa pakiramdam?
16: Kabagyan!
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
18: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Yung pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
9: Santon Plus Gold.
19: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
20: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
23: XFM.
24: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
26: Santon Plus Herbal Soap.
28: Nanamigin.
26: Santon Plus Herbal Soap.
29: Sister Pain.
30: Si Sairan, isang bybyro hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Bibili sa mga butika.
26: XFM.
32: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:47 sa Udro Adlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad nga Udrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nga Udrodlaw, Pilipinas. Western Visayas, mayarayad nga Udrodlaw. Probinsya Raklan, Panuit, Kalibo, mayarayad nga Udrodlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Centro, Centro. Makaroon kita nga adlaw, itaya karang Biyernes. Uy, Biyernes na. Thank God it's Friday, TGIF. At sa 19 sa buwan ito nyo 2026. Ag sa inyo karangamangin alagad sa inyo karangamangin anchorman. Ako si katropang ninyo Eugene Teodosio. Well, ato na pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang pag-rugratsada, sa aton karang pag-ililiba. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga suki naton sa uno segundo distrito. Itaton karon nga may probinsya karon ni Taklan, Mayong Udo. Kama naman syempre sa kabisera naton, Banawet Kalibo. Sa aton karon nga may islat Boracay, mayad-ayad nga udro adlaw. Kama naman sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan nga magabutan itaton karang pagpagayag, aton karang pagratsada. Makaroon nga adlaw, maayad-ayad nga udro adlaw sa mga probinsya at Capiz, Antique, Iloilo. Maayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga sukiman nga mga katropa listeners sa kutob magabutan itaton karon nga pagpangalagad, aton karang pagrugratsada, maayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Hoy, kumusta ka mo? Kumusta rin inyo karon nga adlaw at Biyernes? Magasa-gasa, mabasa-basa. Pasalamat kita ay nabasa rong mga mamaga. Nabasa rong mga dapat mabasa. Rong mga basa, hay basa gon. Well, anyway, sa aton karanga pag-rurat sa damakaroon, sa aton karanga pag-ililiba, sa aton karanga pag-pangalagad, so aton man karon nga pagpanamiyaw sa aton nga mga suki man nga nakatutok sa andang mga panimagay, nagasigabong, nagapupamati, nakatutok sa anda karon nga mga radio, ag nakatutok iya sa XFM Kalibo 96.5. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon nga mga katropa nga nagailabas, wapa na kailabas, agwat plano nga magilabas. Abay mayad-ayad nga udro adlaw sa mga kakabugtaw gang. Sana all sarap buhay. Sa mga naga-brunch, oh, breakfast ag lunch. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon man nga mga suki man nga mga drivers, ingat sa biyahe, madanlog rodagan, mauganon. I don't know sa ibang mga banwa kung same scenario, mauganon man o anda, karon nga plastada. Abi, comment ninyo karon sa aton karang pagrurat sada. Kumusta ro inyo nga weather una? Sa ibang lugar to, sa kaiping naton yung probinsya, sa Roja City, may mga area nga ginabaha-baha. O, iya sa aton yung may probinsya, Taklan. Mabas ko, group, pag-uwan-uwan kay na actually, kabi pa, nagapanagugdog. Aga may thunderstorm advisory ro aton karon nga DOST Pag-asa. Iya sa aton karon nga probinsya karon Itaklan. Ay hambang nga nito naton ay okay mataman nga ni nga nag-ugan-ugan, agud ro mga kaganasan nga nga nagabaganti, nagagiltak, maugan-uganan aga at least ay pati ro mga pananom no nga naga nauhaw gun sa tubig. Ay nabubunyagan kumbaga. Sa mga pananom, sa mga printit bagay nga wa na bunyag ipaw. Anyway, sa aton karon nga mga katropa man nga mga mangunguma, mangingisda, mayadayad nga udro adlaw kinyo. Sa aton karon nga mga drivers nga naka-monitor nakatutok aton, o nagasuroy-suroy makaron again ha, dahan-dahan kamo sa pagmaneho inyo karon nga mga sagakyan. Madanlog ro aton karon nga karsada o kay ina may aksidente iya sa may banuat daya karang nga balete. Centro. Sa accident prone area nga permigid nga may una ang aksidente. Biyahing pogi igang anay kita. Di magpinadasigit dagagan. Ah, do normal yang karon, do speed limit nga ginatawag naton ipatuman. Centro. Centro. Sa dugang pagid naton or I mean good morning man anay sa aton karon yung mga katropa nga naka-monitor katon sa mga pribado ug pampublikong opisina. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Mayad-ayad nga udro adlaw. Siyempre, hindi man natin pagkalipatan ng mga nakatutok sa ato nga online sa XFM Kalibo 96.5. Abay, mayad-ayad nga odro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo? Kumusta rin inyo karon nga agahon? Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot. Gusto ninyong mga session nga gusto ninyo ipaabot iya sa aton nga palatuntunan. Mag-comment yan ka mo sa XFM Kalibo 96.5. Ay aton din gidron nga pag-basahon, pag-atawan ita, dagan sa aton karon nga pagrugratsada. And of course, sa mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor man katon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Centro. Kumusta ka mo? Kumusta ka mo makaroon nga udro adlaw? Aro iba una nga naka-monitor sa XFM Radio mobile application naton nga mga katropa, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan, ha? Centro. Centro. Welcome kamo sa aton makaron pala tuntunan sentro. Ibininyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton nga mga topiko. Naton karon nga pagacheck yaro, nagaton karon nga pagatalakayon sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pagililiba. Sentro. Sentro. Good morning anay sa mga naka-monitor katon nga mga nag-comment yan. Yon iya sa aton karon nga pala tuntunan sa aton nga Facebook live. Kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad, mayad-ayad nga odro adlaw kay Jory Jorfo. Good morning sir, ilabas ta, alin dumabasa nga ron, hindi man dun magbasa kung may kapote, kapote sa wallet ko no ba, gitana. Napaloading pa ako sa kapote sa wallet. Ibat agaling kapote, robot hambaw ni Katropang Jory. Ikaw kinangara, Katropang Jory, everyday naughty kagid imo ha. Bukunda it X-rated mana. Doon na pamanaro X-rated. Doon na galing maging naughty-naughty ngaroon kay Katropang Shaminag, kay Katropang Mariani. Katropang Jore. Abay, pag ilabas yung doon na, basi nalipasan ka malaka gutom. Oo, manami makon maghigup-higupit, mainit-init karon niya sa baw. Kainan nga niya, ang mga kilaga riyo ay nakabaka, ro anda karon niya suga, mainit-init. Mahagang-hagang nga baka. Baw, grabe, tana. Nakahigup-higup, manakimakon kita't libre karon nga baka. Butangan pananda nga nit itlog. Pabulalo ut ang ani mangan-angan. Baw, perte nga ilabas. Gali hay noodles, gali. Noodles, paabi. Noodles.
1: Wow!
0: Manami mata maghigup-higup it sabaw makaron. Kapin mga noodles nga na. Makaron nga ay depende sa flavor kung ano rin mo. Yamon kay inahay. Ano to no? Beef. Beef nga may itlog gid ana.
1: Wow!
0: Friday abi ko no makaron kay unhealthy ro ginakaon. Makaron anday yang ginobra, unhealthy ro ginakaon kung Friday kuno. Grabe taro anda karon mga cheese curl anang ginakaon kung Biyernes. Sige, kay Josephine Sistorias, Valencia, good noon katropang ninyo. Watching live, iya sa Kalibo. Abay, may edayad nyo, draw adlaw. Nakailabas yun. Amat-amat yun, itilabas ka ron, katropang Josephine. Kay Rosa, babaeng palaban, birthday sa June 25, mga katropa. Nanyo? O, anyong birthday sa June 25 nga ron? Imo ron katropang Rosa, med matakunta kung pakaunon mo kami riya ho. Ay, nagahugat ko no kimo si katropang Shamin ha.
1: Wow!
0: Sa June 25, ay gahugat imo si imo karon nga suman. Oo, suman ag lechon.
1: Wow!
0: Matinde. Sige, may dayad nyo drodlaw katropang Rosa, babaeng palaban. Palaban sa buhay. Well, anyway, ano rin mga balita nga aton karang nga pag-awistoryahan, pag-atalakayon sa aton karang nga pag-rurat, sa aton karang nga pag-ililiba, sa aton karon nga pag-check yaron, sa aton karang nga pag-rurat, sa makaroon nga odro adlaw. Mabuo kita mga katropa, itay karang duga nga mga detalye, kama naman, daya karang update, kung nabuo gondo daya karang mga anong araho, tawag natin kara mga manok, saraya kara nga bumaliskad ba nahugog nga truck una umatari karon sa may Banwa it Balete ari kara sa may Bangbang sa may Banwa tay kara nga Balete pero I think to area at anang nga ron hay Feliciano tari karo yun dun, eh. Pag kasi pag hinambag mo nga Bangbang Si Tio Bang Bang ay ano ron, Barangay Kaliso, Balete. Pero rikato nga area, matcha, I think, Feliciano, rikato ron. Rutunga, abi nga ron, Nudagan, kando nag-separate kandar, Feliciano, ag Balete, rikaro yun sa may area nga ron. Feliciano, Kaliso. Sorry, no? O, hindi na, mabukit at update kung, ayhan, hawas na ruraya, karang mga manok nga ra. Abi nga ni, may dinagakaina si Katropang, rayarag si Katropang Christian, ay ubrahon nga tinola. Ay ibat ang tinola, ro amon karon nga ilabas, naging bakat ah.
1: Wow!
0: Oy, mabuo kita karutugang karon nga mga detalye, standby. Sa lugang pagid naton karon nga mga balita sa aton karang paga, rura tsada makaroon. Kaya karang nga si alias Bukel nga ra nga nadakpan sa drug bypass operation sa Lagin Banwa is naman siya. May ginapahayag, nag-negatibo sa raya karang nga drug testing.
2: Sentro.
0: Sa iba pagid naton karon nga mga tagagupang doon naton nga mga tupiko sa aton karon nga pag rura tsada makaroon. Sa aton karon nga pag pangalagad. Pilapagid sa mga balita nga aton karang nga pag o istoryahan. Sa mga balita nasyonal nga aton karang pag-check yaron mga katropa. Si Ta Baldwin nagatubangon sa PNPCIDG para karon sa investigasyon it pagkamatay it Ateneo student athletes. Standby. Sa iba pagid naton karon nga mga balita banwa sa aton karang pag-pangalagad. 24 nga mga Pinoy nga detainee sa Russia. Abay ginapahayag ha, pag pahilwa yun. Samtang sa dugang pagid naton karang mga balita. Para man sa aton karon nga weather update. Mga katropa, nagbaskog bilang sang katropical depression. Aruraya karang ginabantayan karon nga LPA sa Guat Philippine Area of Responsibility. Aga makaron, hay, padayon ra nga ginamonitor it aton karon nga pag-asa. Merry Christmas siya. O ay nag-blink-blink troy eh, aton karon nga ano na alin doon imo katropang Shamin. Basi mag... Basi hindi man nun mahuslo. Basi muslo man nun imaw ha. Ag syempre, mag-check man kita karon it mga reports si taton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na ha. Saan da karon niya tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni taton karon niya patrol with katropang Ariel Culas ag katropang Christian Villanueva. Uy, kay Mike De La Torre, mayadayad nga outro adlaw, sir. Good AM, mayad lang nga pagpamati sa taga CVM Phone Shop ag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority. Mayadayad nga outro adlaw, gid Kimo, katropang Mike De La Torre. Aga, good morning pagid kay, oh, ambay ni katropang Jory. Wagit ait mga manok nga pula, sir. Puro ta manok nga puti doan dang karga. May pang bugangon kunta ba? Sa bungero ka, katropang Jory. Ay! Amat, gusto mo gid ay pangbugang manok gid aring gusto. Katropang Jory Jorfo. Sige, sa aton ka nga pagrurat sa daan, sa aton ka nga pagililibar oras na naton, alas 11:03 sa Udro Adlaw. Agraya ka nga portion balitaan, ginahatod ka ton mga katropay, tay ka nga Santon Plus Coffee Mix. Kung mainit, or kung mainit, kung magamigro tiyempo, or mauganon ro aton karon nga weather, ano ro perfect nga kapares. Of course, ruraya ka nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na kamukaron mga katropa. Kasayin ka mo nga ro Santon Plus Coffee Mix ay maabot karon nga mga benepisyo para karon sa aton nga ikaayong gawas. Rosanton Plus Coffee Mix, mga katropa, ay sambilog man na sa ginakabig naton nga pang-relaxation or daya karanga stress reliever. Ay pagkatapos it mahaba ang adlaw, itritro inyo karon nga sarili sa mainit nga santon, mainit nga tasa, it Santon Plus Coffee Mix. Rukahumot, it kape, agdo sa stansya, it mangustin ay nakakabulig nga ma-relax ro aton karon nga nabatsyagan, na nabubuo kara ro stress ag may kabaylo paron nga vitamina. Kama naman, mga katropa ro Santon Plus Coffee Mix ay sambilog man karon na ng benepisyo ay makafocus kita o may sang adlaw nga ra, makafocus kita sa aton nga sang adlaw. Kinahangan ninyo

tuk shop, mga katropa. Produkto iti Esto Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, may kapikagon, may bugong ka pa. Produkto iti Esto Health Incorporated. Setro. Oras naton, alas 11:05 sa Udro Adlauro. Aton karun yung oras, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagratsada, makaroon nga Udro Adlaw, abay haraanay. Oo, sa aton karun yung mga entry senders, nga nakamonitor na katutukaton, sa aton karun yung pag pangalagad, sa aton karun nga pag ruratsada, ay haraan ay mga katropa ha. Congratulations! Para sa aton karun nga ika-16 karun nga tagdaog, it aton karun nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Ro aton karun nga winner is Gagaki! Oo, Gagaki ro aton karun nga winner. Imaurahay taga Banwait. Oh, taga 2nd District, ah, itaton karon niya probinsya karon ni Taklan. 2nd District, itaton niya probinsya Taklan, taga Lagin Banwa West, Numan siya Aklan. Congratulations gid kay Rafael Guadalupe. Again, congratulations kay Rafael Guadalupe, ikaw ro aton karon niya winner, makaroon sa aton karon niya pa-promo. Ana karon niya pro-purchase sa Iraya Karanga Santon Plus Gold, mga katropa. Naka Santon Plus Gold ro aton karon niya winner makaroon. Ara ipakita natin kinyo ha sa aton karon yung mga katropa Rafael Guadalupe it Lagin Banwa West naman siya ag haron doon na karon nga purchase no sang kabanig it dahil karang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. So again sa aton karon nga 16th weekly winner para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Congratulations gid kay Rafael Guadalupe at Lagin Banwa West numan siya Aklan. Pwede na nimo nga maklaim ra imo karon nga papremyo adto amang ikaw iya sa aton karon nga istasyon iya sa XFM Kalibo 96.5 iya sa JS Berto Road Barangay Tigayon para nga maklaim mabuo nimo ro imo karon nga papremyo santa sa aton karon nga papromo. Gani sa iba naton nga mga suki ha maghugog man kamo ag magpadagat inyo karon nga mga entries para maabo man inyo nga chance nga kamo karon hay maga Daog. Again, congratulations sa aton karon nga 16th weekly winner kay Rafael Guadalupe at Lagin Banwa West numan siya. Sentro. Sentro. Sa aton ka nga pagrurat sa damayad-ayad ng Odro Adlaw kay John Lester Tibos kay katropang Gemma Kiswaning kada katutok na ka-monitor katon una sa Bacoor Cavite mayad-ayad nga Odro Adlaw. Well, Banwa, sa aton ka na nga pagpangalagad, sa aton ka na nga pagruratsada, makaroon nga Udro Adlaw. Sa mga balita nga pag-check yaron at pag-atala kayo naton, kahapon karon nga adlaw, dagayo na mga katropa nga kumbaga ay tag-update baga naton na sa demolisyon. Sabagay karon ita raya karang presidente na po kasya kay Sir Herman Baltasar hay tumbagid mga katropa kumbaga hay natigayo na nga ma-demolish ro ana karon nga bagay una sa barangay na Luok. Makaroon nagapahaom mong sanda kung ano mga madasun karon nga mga tikang nga anda karon nga pagahimuon mga katropa. Para sa andang arang sitwasyon ay kahapon base sa mga information ay nagrenta lang anay no itraya karang temporaryo karon nga sa warehouse nga butangan itanda karon nga mga gamit agud nga syempre may andaman to anay nga tiniran para sa abi kara matuod makaron ay nagailinugan ta naro aton kara nga panyimpuhon sentro no? Sentro mabudlay do daya kara nga plastad ay kahapon gingamitan gid ada pati rong mga ano tangani mga kahoy mga saging una sa palibot itanda karon nga panimagay hay gin pang kakas. Oo, dugin gamit or gin pang baklas, kumbaga, gin pang samad. Rugin gamit, gali kara kahapon, sa raya kara nga pag-demolish, hay raya kara nga backhoe. Doon ang sentro. Hambay kato kahapon, it's either imano-mano or i-backhoe. Hay gaban, i-backhoe gid. Ro raya kara nga nasambitan karon nga panimagay. Hay gin backhoe.

gid ro raya kara nga bagay. Actually makita nato no matcha ano gata eh no matcha ginpulbos no ruraya nga ra nga area ruraya kara nga bagay nanday Sir Herman Baltasar ag as of now na intindihan nato no pamatsyag nanday Sir Herman Baltasar nga maurundo yon duraya kara nga naging plastada ita anda karon nga bagay nga ra o makon mo ta matuod bilang dagon matuod nandaron nga gin pundar ag makitaan mo nga ginabaklas ginasamad o di bagay masakit man matuod sa andaron nga pamatsyagan sentro sentro ay depende kung ano mga magiging madason nga mga tikang no sa raya karang makabig naton nga issue gihapon una karon sa Raya Karanga Kalibo International Airport. We don't have ano abi numbers no. Kun pila pa ag kun may mga apektado pagid nga mga pamilya nga or may mga bagay pa nga posible pa karon nga ma-demolish. Una karon sa expansion project nga ra Itdaya Karanga Kalibo International Airport. Sentro, sentro. Mga katropa, makalat abiro plastada kara again in any development ag kung gobyerno ron mga katropa ay imo karon pa matyagwa kagidik mahimo ha wa kagid imot mahimo karon sa maskin anuman nga mga development like sa mga expansion project sa raya kara nga mga ano parang mga proyekto una nga ron nga kun amat hayro mga propiedad ron nadadagasa ron mga road widening ron mga ginapaobra karon nga mga tulay nga ra ay kun amat na dadagasa karon dumanga gamit or kunano paruna di ba ga so makasugubo matud sa part itanda kara nga pamilya nga maurundo yon makita mo nga ginasama dro imo karon nga ginpundar it pilang dagon ugaling at end of the day amba ko gani ro proyekto abingara it aton karon nga gobyerno ay hindi mo gid aron mapunggan it's either i-compensate kamunanda or kuna nururaya kara maging plastada. Sentro, sentro. Pero dapat do compensation, no? Dapat do compensation karon. Hay tawag naton do yun nga makatarungan, makatawo. Ha? Dudaya kara nga mga kompensasyon nga ra. Ay kun mauno man lang man abi matuod do compensation kimo hay nano lang matuod, di ba ga? Kung putso-putso malang ro imo karon nga compensation ay wagid no matangis ka lang maugahap ka lang kara mga katropa saraya kara nga sitwasyon ag makaron pares abi makaron nga maugan wakat bagay di ba ga o mabudlay gid aron sa raya kara nga plastada nanda. So, Sento, depende kung Sento. Ano, kung lupangutana kara is kung magbaton si Sir Herman, it dahi kara nga bagay, rikara sa temporaryo karon nga relocation site, iya karon sa may barangay Tigayon, iro relocation site karon, ha iya sa barangay Tigayon, Kalibo. Sentro, Sentro. Alright. Well, sa aton kara nga pagruratsada, sa aton kara nga pag ililiba makaron, isa balita nasyonal nga aton karang pag-aaw istoryahan. Kahapon may ginhambal karon si Representative Pulong Duterte Davao nga may nakapahaom gun mana or una gun ginpaguwa gun or may una gun mana nga daya karang ICC warrant kontra karon kay Senator Bongo. Sentro, sentro. Ayan. Ayan o tarong matabo kara. Ha? Kasi gaban-gaban, nga kung may una karon nga ICC warrant, si Daya kara nga Senator Bongo, kay basi igagsun man da imaut Daya kara nga Interpol. Sentro, sentro. Kung may una, kasi kung nagagutaw nga may una ang mga katropa,
Hey, base it's either minatood or wa kasi ginpamalibaran it Department of Interior and Local Government or DILG nga may nabaton sanda nga mga anuman karon nga mga informasyon. Even ruaton karon nga Philippine National Police ginhambang wa man nakamit mga nabatunan nga mga marunduyon. But dosambilog kara makaron mga katropa nga pangutana, daywang senaryo ra kun in kaso nga may una nga warrant of arrest si Senator Bongo. Makitaan, makakita uman ayhan kita kara, it senador nga nagadagagan to, bangod ginagagas. Senador nga nagapanago, or senador nga maaresto. That will be the scenarios, mga katropa. Doon yung mga senaryo nga ginabubantayan naton nga. Kung halimbawa, nga may warrant of arrest gid man si Senator Bongo, hay daywa, tatlong senaryo, daywang senaryo malang ron. It's either magpanago imaw, or madakpan imaw, ag masunod imaw igto karon kay former President Rodrigo Duterte. Ay hamba ni Senator Bato kato, hamat nagain ro ana karon nga pensar o anang isip, kasi hamba na nakuuna ay mapaaresto man ako. Pero nagain anang isip ko ulihe, ay ginhambay na nang magkagayo tagalimana, magkain tagalimana Roselda na mo ni former President Duterte. So si Senator Bongo Bato nana, what ama na akot ginagabag nga anuman karon nga mga batas itawo or laye itawo ag batas it Dios, no? Raya ro ana karon nga pahayag. Kasi kung may nagagawa gud nga mga information, kasi makaraman natabo ko na kay Senator Bato eh nga may nagagawa nga information, after that waot anay nakasugod-sugod si Daya karang Senator Bato. Sentro. Waot imo nakasugod it opisina sa Senado. Kumbaga pilang months gud imo hasa makaron ay nagatago imaw. Ha? Nagapanago imaw karon makaron mga katropa. Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Suru pangutana kara is makaraman ay Hanro Brahon ni Senator Bongo nga manago man imaw or sambilog karon hay arestohon imaw or masugot imaw nga arestohon imaw. On the other side, ruraya kara nga mga ginahambag itiba sa kampo nanday Duterte nga ginagamit man na RICC it politika sa Pilipinas para karon sa pansariling nga mga interes. Sentro. Bukod niya nga nit pansariling interes kundi political nga interes mga katropa. Makun mo ron? Kung halimbawa man, kasi magwas kay Senator Bongo, may daywa pagid nga, I don't know kung retired yun nga mga police officers, ro posible man nga mafailan, itdaya kara, or mahaunan, or maaresto, bangod may una unsanda nga ICC warrant. No? So, hamba itiba to hay, matcha desperado, dudaya kara nga gobyerno nga tanan nga mga kaalyado Duterte ay maghigipos. Doon do anda karon nga pamatsyagan kasi makaron kasi di ba unang kita sa Senado una kita karon una naton hampangan sa Senado makaron minority majority ay ruplastada 13 makararo majority agro na bilin ay pila lang 12 or 11 minority ay bubawasan pat daywa kasi si Senator Jinggoy suspended, si Senator Bato ay nagapanago, si Senator Bongo balibalita may warrant of arrest sa ICC, si Senator Rodante Marculeta base ko no sa anang sangka Facebook live nga base kung arestohon imaw sa pilang adlaw bangod may ana man karon nga mga patong-patong nga mga kaso mga katropa. So rumanabo kara is kasi very crucial
sa raya kara nga politika makaron iya sa aton nga pungsod Pilipinas sa minatuod-tuod yang ruraya kara nga impeachment trial kontra karon sa vice presidente mga katropa. Very crucial in a sense nga raya rumagadikta it politika sa masunod karon nga 2028 elections. Kasi again, this is size or two-thirds it mga boto it mga senador. Rukinahang yan para nga makonvict ag ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hey, base kung dayang administration, hinga buton gidara imaw. Kaya nga niya, bagit Vice Presidente ay ginasort out ng datanan ng mga possibilities nga ma-defend ag although nga ginhambang mat Vice Presidente nga wat ay mo karot saga. Sentro, sentro. Mga uwat ka matuuran do daya kara nga mga ginapahayag nga mga katropa. Sentro, sentro. Subase duin do nakikita nga pananaw naton. Actually, mabuhay pa kunta man do 2028 elections. Mabuhay-buhay pa gid-a. Ugaling sa nakikita naton makaron sa dagagan it aton karon nga politika sa aton nga pungsod Pilipinas, we'll never know what ana kung ano rong magiging dagagan. For example, abimana, makonvict si Vice President Sara Duterte ag sambilog karon, hype hindi un imo pwede kung makonvict ka abimana, di ka to sa mga rules, pwede abi karon nga hindi un ikaw pwede nga magbuyot it anuman nga mga public office. Hay posible nga maurundo yon numatabo sa daya kara nga vice presidente. Kun magboto ro 16 tanan. 16 tanan karon ka mga senador nga i-convict imaw dudaya kara nga vice presidente. So makaron doyon do nakikita naton eh. Kasi base again mga katropa nagakuntrahan abi makaron and this is politics. Hayro raya karang Duterte ag mga Marcoses. Hindi utangani naton makita kararo mga liberals una pasanda no ag galing do pinaka dominante makaron nga nagakuntrahanay Marcos ag mga Duterte. Actually sa mga nagakanabo nga ra sandaro rumanga supporters nandaro masangag ruanda karon nga mga kanang kamay alima-alima sandaro mga masangag mga katropa. That's why nga masangag ro politika sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Sentro. Mas galala rag mas gagrabe ra ro sambilo gabi kara kun example abi mana nga kasi sa minatuntod yang ro magiging plastada kara kinahangan itay kara nga Marcos nga makausoy it mabaskog nga kontra nga ipanguntra sa raya kara nga vice presidente. Ay ro vice presidente di ba naghambagot ang agadagagan imaw karon sa pagka presidente sa 2028 elections. Oh. Hay kun marundo yon do daya kara nga plastada. Kabuabo, actually, doon niya ni eh. Kabuabo pat ang mga pwede karon nga manabo. Kabuabo pat ang mga pwede nga mga senaryo nga pwede natin masaksihan. Sa bilog pa kara ginabantay natin, the impeachment trial. Nag-pre-trial yun. Una karon sa Senate, sa impeachment court rather. Galing wa man gin pasugtan nga makakover do daya karang nga media matcha closed door imaw. Ag may mga balita nga ni nga matcha nagkainitan to kuno kahapon between prosecution ag defense team. So do sambilog kara pagid naton nga pagabantayan kun halimbawa nga magabot yon do daya karang nga impeachment day or bag umpisa undo trial mga katropa. For sure, base abo man gihapon ka itong mga drama. Sigurado ron. Nga maabo man gihapon ka itong mga drama o pwede natin nga mga saksihan. Saraya pa nga ni nga nga wa pa nag-umpisa ro impeachment. Eh, grabe kung nga drama o aton karon nga nasaksihan, di ba? Sentro! Sentro! How much more pa?
sa mismo karon nga adlaw. So doon yung mga bagantayan naton. Kasi doon nagakanabo sa national makaron, konekra, konektado sa kada isaga. Kung obserbahan baga naton, obserbahan naton mga katropa, hagos nga bandaya, konektado. Centro. Oras naton alas 11:25 na sa Odro Adlaw mga katropa sa aton karang pagrurat sa damay dayad nga Odro Adlaw kay Aljon Derelo Navarro una karon sa sinya ni sa katropang Albanga sa Ruel and Junior Barber Shop always gitang nakatutok riya katon agsa Alpatek Cellphone and Repair Shop o memoryado tanamon ni si katropang Aljon. Wow! Ano rin ilabas doon na, katropang Aljon? Ay, nagapanampit kat ilabas. Eh, dapat, eh, ginadaghan mo kami. No, hamba mo, mailabas kita, sir. O, so, dapat, eh, may inog pa ilabas ka, kamon. Matindi man, ah. Si Michael Villanueva Solina, mayadayad nga Odro Adlaw, katropang ninyong patamiyaw. Akon kasi Mario Iasalagin, Banua West, Numansya. Salamat, gid. Mayadayad nga Odro Adlaw. Thank you, gid, for listening. ESX FM, Kalibo. Well, sa aton karang pagrurat sa alas 11:26 sa Odro Adlaw, sa aton nga mga suki, sa aton nga mga katropa, standby sa aton nga pagbalik. Ay report it aton nga patrol, aton nga check yaron. With katropang Ariel Culas, pagkatapos nga mangit pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinaka makulor nga running event in Tagon, Hay Iagon. Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josel di ginaupod man ni siya sa dietary approaches di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton Sir Josel sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta. Ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingin at yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatili malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sa sirkulasyon koron kag magpanami pagyud ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nagaangkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health.
0: FM. Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Cycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026. Magdagagan, magselebrar, magdaog.
6: Santhon Gold Live Testimony.
7: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santhon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santhon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
6: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, eat a Santhon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, eat Santhon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santhon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
6: Daig ba ang
5: ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: System Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para diri-diritso ang training.
14: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
20: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
22: Bili na!
20: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
23: Clear Skin Beauty Soap.

Claire's Kane Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Oras na naton mga katropa, alas 11:41 na sa Outro Adlaw. Balik sa aton karon nga pala tuntunan.
1: Centro. Centro.
0: Oh, sa gahapon, ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. Well, sa aton karang pagrurotsada, sa aton karang kapag ililiba mong karon. I-check na naton si katropang Ariel Culas para karon sa anang natipon yung mga balitaan, mga update. Nga na karon nga natipon direktamente sa anang karon nga area with katropang Christian Villanueva. Katropang Ariel, standby.
1: XFM Police Report. Police
0: sa mga report, katropang Ariel, go ahead.
2: Yes, katropang Rogino, sa aton ka na natipon ng balita, police report, no, bangod man sa kaso, karagapag panakaw, arestado, ray, karagasangka, top one most wanted person, no, so it's the level, no, kahapon, na wala karon sa may sityo, Gangawan, Barangay Hugasa, Banwa, no, itadaya karon niya ni Washington. Sa report, itaton ka na ni Washington PNP, na sayuran niya may 3 counts of qualified theft, criminal case number 18605 18606 18607 rung kaso no kontra sa Ruraya karon nya 30 anyos karang akusadong residente ita nasambitan karang lugar. So nasira man kahapon nung ginpanaugan no imoret dai karon yung warrant alin sa RTC 6 Judicial Region Branch 3 no Kalibo Aklan na may ginrekomenda karga piyansa nga 24,000 pesos sa per counts katropa nga Rogin sa nasambitan man karon nya kaso. So nakapaom no nga dagon na itaton karang ni Washington PNP sa korte dai karang nasambitan karang nga akusado. Mauman, no, katropang Rogin, sa may parte man karano, itadaya karon niya nabas man, bangod man sa bukod lisensyado, no, karaga pa nag-iyat baril, aga dikara, no, arestado man, daya karon niya sang
0: search warrant.
2: Sa search warrant, no, una karon sa may barangay, Union na nabas. Kapon niya gidra, no, na tabu. Sa ginpatuman karang search warrant aton karang nabas PNP balihalin ra sa RTC 6 6 Judicial Region Kalibo Aklan no ku Martes June 16, 2026 dikara nung ginpanaugan remote search warrant. So nakumpiska alin sa nagkarang bagay ita 31 anyos ke suspect rung raya karang bukot ta lisensyado mga nung kalibre 38 revolver nga may apato nga bala katropa nga Rogin. Ag maliban karon bali na kumpiska man sigon no rusang ka rifle grenade nga maga serbe no nga ebidensya para igapasaka lorong kaso kontra karon kana isa daton duay karang kaso no raya ay pagabag no sa RA 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation aga pagabaga sa RA 9516 or mas mabugat karanga kaso no kontra sa bukod lisensyado karanga nagapanigiya ita parin no or daya karon nya mga sangkap kara or material no sa pagbubrat daya karon nya baril katropa nga Rogin. Samtang no kabulig at aton karanga nabas sa PNP rung taga Second Aklan na provincial mobile force company no sa sambitan karon nya police operation. Top 10 most wanted person man, no, katropang Rogin, dikaraman sa may madalag PNP, Balinadak Panray Mauman, kahapon, mga alas 3, no, 20, daya karon niya pangpugo, no, sa listan, itatong karang madalag PNP, daya karon niya most wanted person, no, nga gagaki, o na karon sa may barangay poblasyon na katropaga Rogin. Sa ginpapanaog man kara no nga warrant of arrest sa baliyat imo nadakpan ra no sa poblasyon Kalibo aga sa bisa na itaday karon nga warrant of arrest nga may criminal case number 18598 no sa kaso karon nga qualified rape of a minor no gindakop day karang akusadong residente ita panipyason madalag. So ginpapanaogan ra imo it RTC sits Judicial Region Branch 3 Kalibo Aklan right agarong waran kara ay ku June 11 pa no kung nagtaliwan kara nga Webes sa 2026 ag said naton do kaso para katropa nga Rogin ay wa gidra no itadaya karong nya piansa rong korte para ngani no sa temporaryo karang kailwayan no samtang sa kustodiya no itaton karang madalaga PNP samtang maliban sa ika-10 no sa listahan ita most wanted person sa provincial level rong ray karang akusado na sayuran man no nga nagapanguna ray mouse or top 1 sa listahan ita most wanted person itaton karon nya madalaga PNP nga ra katropagar jin sa party man no itadaya karon nya leso gin aristo man itaton karang nga leso PNP ru sang ginakabig nga most wanted person man sa may kaso man gyapon karang rape no kapon yang mandra dinakop imam alas 12 e medyo particular o nagkaroon sa may barangay Agkawilan, Banwa, no, ita daya karon niya leso. Ag sa report ita ito yung karangali so PNP, no, residente man, no, ita nasambitan karang lugar, daya karon niya 22 anyos, no, nga aksado, nga top 6 most wanted person, no, sa provincial level, ag top 1 most wanted person man, sa municipal level. So, ginpanaugan rin matwaran, nga may criminal case number 18602 ag 18603 halin sa RTC Judicial Region Branch 3 sa Gyapon Kalibo Aklan no kung nagtaliwa man karon nga Webes sa Gyapon June 11, 2026 so rape sa Gyapon ag si Daton wag gidra no itapyansa no rong korte para sa anak karon nga temporaryo karang kailwayan itakusado nga gin kustodiya at aton karang aliso PNP matapos sa serbihan no ita nagkaroon niya arrest warrant sa pihag nga bahin katropa nga Rujin sa may parte daya karon niya sityo bangbang no da karon sa may banwa no ita daya karon niya baliti na buo na tanan na daya karon niya mga manok no matapos gani karang makulog
0: pang habang buong mat a
2: buo na
0: alin dang ginhalin
2: ginhalin no sa pihak pan karong niya traka.
0: Abi kung ano may iuli ka mo kaina eh.
2: Away, puro
0: buhi tanan
2: mga,
0: mata.
2: May mga buhi man ano, but may hindi gapon mawaga no nga may mga nagkagamatay ban siya. So may mga residente
0: mo namit ato sa bawan kaina eh. Arang may magamig-gamig para aton yarang panyimpo ag manok ang gidabi ring makaon man.
2: Aga may mo ko may mga kapaya kapag in karon butan mo daya karang tanggad apaw
0: ako katubay perte bao
2: medyo may
0: gay na hugat-hugat pa mananda ka ina ing binitbit
2: ay ko nga ni gagi man no kay kabaabo nga residente ito nagabuli diyan man kay nasa area
0: ay okay ro mga patay ginalin ang dagin panupod lat ah
2: possible no katropa nga ro din doing git aroba tabo abi basta may residente nga nagabulig bulig hakot ta so para mapadali man baga rupag transfer na ita dahil karang manok ka digil lang karon yung pag himo tumasubog may mga nagkamatay karon nga manok do kaina ag super alas 5 patabi mato do ba bago sa nang karon nga ang naguwas no ray karon nga mga manok ka ay halin patani ko no sa may banwa karat ibahay pagtot dahil karon nga Iloilo rong daya karon nga mga manok para ag ginatudaan matani ko driver mata no
0: clean sa ibahay.
2: Yes, sa Ibahay.
0: Basi kung igto ron sa mga manukan sa Ibahay?
2: Sa mga pangid, manukan niya ron una. So, syempre, no, ay pag-abot galing di kaon sa may bangbang, ay sakto ginabi, no, mabasko ko pag-ilinugan kina, may pagpanginat, magkaroon niya, mga alas 5, tayo karoon niya, kaganoon niya ron. At mabasko grugan karoon, okay, na taga-aga, ang rin doon. No samta naga manihar no ray karon niya driver no, ay ginasugid abi nga bagudman sa karsada bagay perdi man abi may mga aksidente di karon naga katapu baga so nadugaan ni mata control no ag dumiritsugid no sa dalya karon niya banglid niya ra so maru pati ro barikada no ay wagid ka guwas sa sungga banggid nanda. Pero swerte ay wa man gid no ita may nakaangkon karang lastro dahil karon nga penalty of course no ray karon nga driver nga rang katropa nga ro din so dapat abi no basta di karon karang porsyon ay perme gid kita una karon nga maghango kay man perme no nga may nagakatabo una karon nga accident ay una karon sa bangbang no baliti so ginaplanuhan lang gid no nga kung paalin baga nandang i-usuyan o ita pamagi ng bandyaban o may heavy equipment karong yung paggagamiton para nga na ikarong yung buon na karong track nung nahugog o na karon sa banglit o no, sa may bangbang banwa ita daya karong niya balite. Anyway, katropa nga Rogino, rin daton karang natipon ng mga balita ng police report na direktamente na sa aton karga area of responsibility with katropang Christian Villanueva kuman si katropang Ararculas na XFM 96.5 Galibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report Centro.
0: Thank you kay katropang Ararculas sa mga natipo na nakaroon yung mga report, mga update no sa mga nagkaganabo riya sa aton karong bilog na probinsya Taclan. Of course with katropang Christian Villanueva.
1: Centro.
0: Well, sa aton karang pagrurat sa daraya karang portion ay ginahatod katon mga katropa itay karang premium D3 softgel capsule. Uy, sa aton karon yung mga katropa. Pero premium D3 softgel capsule ay aton nun nga food supplement nga nagakontra sa mga virus ag mga bacteria. Pero premium D3 softgel capsule himo sa vitamin D3, virgin coconut oil ag moringa. Inapanami ro calcium absorption para sa mabaskog na tugain. Inasuportahan ng joint ag muscle function. Ginabuligan nga pabaskog no natural nga enerhiya ug endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 softgel capsule mga katropa. Kaya rahay produkto iti Esto Health Incorporated ag mabakay ninyo sa mga suki ninyo karon nga mga butika nga mga pit sa inyo karon nga lugar. Premium D3 softgel capsule. Well, sa aton karang pag-arurat sada, sa aton karang pag-ililibas sa gihapon na mga katropa, rin nyo karoon yung paghugog sa aton karoon yung Santo na XFM libu-libong papremyo para sa aton karoon yung next week kuman kita, no, para sa week number 17, mga katropa. Siyempre, yung mga pro-up-at yung gihapon yung mga produkto iti Esto Health Incorporated o pwede ninyo karoon yung igapasakop. Roraya karang Santo na Gold Herbal Capsule. San a premium D3 softgel capsule turbo dietary food supplement for men ag Santon Gold Coffee Mix. Iraya rong magataw kinyo chance nga magadaog it 3,000 pesos weekly para sa aton karon nga papromo. At syempre malay nyo magwas karon hay kamo man dumagdaog it mga cash prizes para sa aton karon nga grand draw. First prize naton karon mga katropa hay 50,000 pesos. Second prize naton hay 30,000 pesos ag third price naton ay 20,000 pesos at may consolation prizes kita nga 5,000 pesos each. Sana pugo nga katawo. Grabe, grabe. Sige, ruindo aton karon magbahugog kamot inyong mga entry mas mabo nga entry. Mabo mano chance nga kamo karon hay magadaog.
1: Centro, centro.
0: Sa aton karang pagrurat sa daoy, idugang ko lang anay karon ha. Sa aton karon nga mga motorista, bao hararo manami nga balita para kinyo. Ay sa masunod karon nga Domingo, sa adlaw karon it Martes, syempre ruyon do tiempo nga may una kita karon nga price at oil price adjustments. Ay matapos do apat nga adlaw nga trading days suno sa mga industry source isa gina-estimate karon o potential price cuts or daya nga ginatawag naton nga rollback nga posible mag-abot sa 7 pesos and 50 centavos hasta 9 pesos and 50 centavos para sa diesel. Ay kung matabo matakunta matuod 7 pesos to 9 pesos nga mabaho tara nga bulig asa nga mag-stabilize ag mabalik sa dati ro aton nga presyo hanay itato karon nga produktong petrolyo. Ag sa gasolina, posible man segundo 3 pesos and 5 pesos ro kada litro ro iganaba karon next week mga kataropa. Pero rollback nga ra, pwedeng mag naba, pwedeng magtaas. Rollback ka, pwedeng i-rollback na mas mataas or pwedeng mas manapa. Mga katropa, kasi minabilin pa makaroon nga one day sa raya karang trading day nga ginatawag na. Pero hopefully next week ay mas manabagon karon mga katropa at mag-stabilize. No? Doon natin nga ginapangamuyo. I don't know nga ni sa mga ano nga raho sa ginatawag natin karon nga ano nga ni tawag natin kara dayang sa kung ginapatuman pa makaroon do 4-day work week na rin, hagos kagabanan ay balik kung sa dati man. Doon sa iba, kung may 4-day work week, pasanda nga rin nga gina. patuman makaron. Alas 11:51 sa outro adlaw ra aton karon nga oras. Agang-agang kugabos na kita sa oras sa aton karang pagrurat sa mga karon nga adlaw itay karanga. Biyernes, thank God it's Friday, TGIF mga katropa, Hunyo 19, 2021. Happy weekend! Standby sa masunod karon nga pagratsada it XFM News Nationwide, it XFM Mega Manila. Naging kagbay ka partner naton sa technical side katropang Shamina Carr. Sa aton karon nga patrol katropang Ariel Culas katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni Tamon karon nga station manager katropang John Alin Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garinya. Sa nga ganit amon karon nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Regine Teodosio nga nagaiwanag dagahamba kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw. And God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko.
8: XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
9: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilatag ang tatlong prioridad para sa ASEAN-Russia relations.
10: Pangulo umaasa sa normalisasyon ng Senado matapos ang leadership crisis.
9: Vice President Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial kung kailangan.
10: Walo sa bawat 10 Pilipino nagdududa sa pagiging patas ng impeachment trial ayon sa Okta Research.
9: Dating Ateneo Coach Tab Baldwin, umarap na sa CIDG ngayong araw para sa fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang student-athletes.
10: Arraignment sa graft case ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pa, iniurong sa June 26.
9: Balitang regional, mga katropa, 19 anyos na lalaking top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmamolestya at 25 counts ng pangahalay dyan sa San Jose, Negros Oriental.
10: Sa balitang international, Ukraine nagpakawala ng malawakang drone strike sa Russia.
9: Balitang showbiz naman, mga misis, BTS concert pre-sale sa Bulacan, sold out kaagad.
10: Sa balitang sports, Alex Ayala wagi sa Berlin Open matapos talunin si WTA number 2 Elena Rybakina.
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
9: Mga katropa, pananghalian tayo today ng Friday, June 19, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na sa bayan ang ating pong XFM News Nationwide Live sa XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
10: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
9: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian Tipaz.
8: XFM News Nationwide.
9: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, nahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Dale D. Guzman, XFM, Mega Manila.
11: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng Dalawang Panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng

0: nadagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo. XFM News
1: Nationwide. Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw. XFM News
0: Nationwide. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maahlal o maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa panayam sa Kazan, Russia. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial. XFM News
1: Nationwide. Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa muna'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Latro pa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
0: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap noong panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado, dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 milyon pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide. Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso. XFM News Nationwide.
1: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdedesisyon sa kaso.

0: 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang vice-presidente sa kanyang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Ngayon ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
1: XFM News Nationwide.
0: Humarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipaculao Aurora. Dumating si Baldwin mga katropa matapos po siyang muling padalhan ng subpoena kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasahang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
1: XFM News Nationwide.
2: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sagulian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at pas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit ni Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na muna'y irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkot umano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanyang kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT De Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Isang 19-anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapo Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo de sa Saisa. Kinilala ang sospek sa alias na Chris at residente ng barangay Chapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR, isinelbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa sospek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
5: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawanin ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Paliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng na blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain na pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live.
6: Isinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananagit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
7: Meron po kaming hinayar na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
8: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
7: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po naging cause. So yun ba i-suspect mo namin?
6: Karamihan umano sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't noong nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
7: Isang batch po yan, sir, kasi yung may nagreklamo yun sa first batch kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So yung dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya, masakit yung dyan niya. So pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
6: Pinatayang nasa 900 mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
7: Yun nga po ang sinasabi ko. Kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito. Isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
8: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
7: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
6: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ang lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Alitan sa pangingisda na uwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa sabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis ng Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: At mga katropa, ugali din pong makinig sa XFM Stations Nationwide. XFM Gel Santos sa 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At tatawagin ito, may pangalan na si Francisco. At tagalay niya ang lakas na hangin naabot sa 55 kilometers per hour.
2: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
0: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 o 8 na umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6:27 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mayigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang gyera.
1: Showbiz News!
10: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ng world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos po ang sunod-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloy natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo, mga katropa, ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elena Svitolina. Ito na ay kalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kaniyang career.
1: XFM News Nationwide.
0: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.

0: alam.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
12: I'm with high caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
11: Santon Plus Gold.
13: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bango dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapi kahuan, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
14: Balanced diet?
15: Check.
14: Regular exercise?
15: Check.
14: Vision X Plus?
15: Check.
14: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
17: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Pare, pare,
0: Oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
19: Sister Payne. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntugin sa Nawad na kapag biyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan.

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, padayon kita sini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun mahimo. Pinaka-importante sa tanan kung paano naton nini malikawan. Pero siyempre, no, kung may mga ginabatsyag na kamo sa inyo kalawasan, ay hana, nag-asuprar ka mo sa isang nagkalain-lain yung mga sintomas nga disturbogid sa inyo sini adlaw-adlaw sa nga pangginawi. Bawang iban ganit sa hindi na halos makagwa sa ila sa nga panimalay. Tungod sa kabugat sa ila sa nga pamatsyag o kung ginabatsyag. May mga gusto himuon pero hindi nila mahimo tungod nga ang ila sa kapasidad sa pisikal tuman kalimitado. Siyempre maghahatag ba kita sa inyo sa pinaka mga suwestiyon kung kinahanglanon pinagi sa mga food supplements. Nga aprobado ng asang aton sa nga FDA o kung Food and Drug Administration. Kakita man no, padayon sini nga amat-amat nga magatungkad sa pila ka mga praktikal nga ihibalo sa patag sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Pagtukib sa mga sikreto sa mga tanom, mga sangkap nga makita lamang sa aton sini nga kusina. Pagtukib sa mga ikasarang ano, sang matinlo nga tubig, matinlo sini nga hangin, silak sang adlaw. Sa pagpabakod sa aton sini proteksyon batok sini sa mga infeksyon kag pila sini ka mga balatian kag siyempre upod gid permanente sa aton sini nga talakayan ang mga panugyan naton na hanungod sini sa nutrisyon mga pagkaon kag mga ilimnon nga dapat naton sini kaunon mga kalanon kag mga ilimnon nga mas manami ko naton sini nga likawan agod kita ang madali mag-ayo sa aton sini mga ginabatsyag kon balatian. Kaya suno pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, sululupod naman kita sa inyong edisyon ha, sa ngaton sa inyong pagpangalagad. Kagina welcome ta ang ngaton sa inyong mga tagparamati sa bugos sa inyong isla sa nga Panay kag Negros Island region. Kay live nga mabatian lang aton sini nga pagpangalagad sa mga XFM stations diri sini sa Bugos nga isla sang Panay sa siyudad sang Bacolod kag mga XFM stations sa Negros Island region. Welcome, welcome sa diwata sa aton sini nga pagpangalagad kag mahimo niyo ipadala ang inyo sini nga mga concern sa ikaing lawas kung may gusto ka mo dira pangayuan sa pila sini ka mga suwestiyon, pila sini ka mga rekomendasyon. Pinaagi iya sa praktikal nga mga metodo o kung natural sini nga mga pamaagi sa naturopathic medicine. Mahimo nyo lang isend ano dari sa aton sini nga text line or dari sa aton sini nga Facebook live sa mga nagatan-aw gadi sa Facebook live ha. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga nagapamati, iya sa aton through XFM station sa inyo sini mga dial dira sang radio. Sa tagsa-tagsa ka mga XFM stations, kundi din ka mo sini na hamtang. May mo nyo lang isend no sa aton sini nga text hotline sa 0950-975-6970 0950-975-6970.

Well, isa na naman ka topic ang aton sa pag-aistoryahan na magatukib naman kita no sang isa sinika prutas, isa sinika pagkaon kag kun ano balang iya sininga benepisyo nga maidulot sa aton sininga lawas. Especially no kung tigbulunga sini, tighalarvest sini, kalitan gin naton kaon para makuha naton ang benepisyo sa sining prutas, particularmente sa sining ginatawag seasonal nga bunga. Actually, ining bunga, hindi ining native sa Pilipinas. Ginadala ini no, sang mga Espanyol sa to, mga panahon bala nga ari sila sa Pilipinas, sa Manila Galleon Trade. Isa sa ilang dala sini, amuni ang ining prutas kag ginsugdan sang pagtanom dere kati native ni siya sa ginatawag South America, dito sa Mexico. Ang ining prutas kagtuman ini kadako nga negosyo no dito sa nahinambitan naton nga lugar. Pero ang iban sini way nagasapak ha, may isa pa gani sini kakilala ko, siya hindi ko na yan mag campers na liyan ka istorya ko, hindi ko na yan mag kaundo kay basi magtaas pa kung cholesterol sa naman, high blood pa ko, mas stroke pa ko. kinanglan gid naton gali no, madugangan na nga ton sini mga ideya sa kung ano pagid ang mga benepisyo sang ayhan way naton tuman makilala sini nga mga sangkap ukon mga pagkaon, mga bungang kahoy nga mamis gali naton ang mga benepisyo sini kun indi naton matungkad ang ila sini nga kaayuhan nga madulot sa aton sini nga kalawasan. Particularmente pag-istoryahan naton karon ang mga benepisyo nga makuha sini sa pagkaon sang prutas sang avocado. Paano siya makabulig para mapabili ng kabakod yung kabaskog sa aton sini nga lawas. Sini nga avocado, masiling naton nga lain siya kumpara sa kalabanan sini nga mga prutas. Ang laban niya mga prutas sini manggarano no kung dagaya sini sa carbohydrate kag natural sugars. Samantalang avocado ya is lain no kung different because it contains mostly healthy fats instead of sugar. At rin kinibunobanta, dira sa mga 70, tub-tub sini 80 halos, no? Kaporsyento sang calories sa avocado, naghalin sini sa fat. That's why, no? Sa aton sini mga tagpalamati, hindi kita mahadlok sa avocado, kaya makabati bala kita sang fat. Ang iban sini nagkakaalarma na yun. Parang balsang kilala ko, parang fat sa baboy, dok, no? Ay, mandok nadlok, iba. Nanamitan man ganiya no. Pero binakapunto sari kung fat gali ang pag-istorya na ton, may ara man good kung beneficial of fat. Yang fat sini nga ari diri sa avocado contains monounsaturated fats. Yung fat bala nga hindi naton dapat kahadlukan kay heart friendly fat kasubong sa ginatawag fats nga makita naton sa olive oil. Ining healthy fat nagabulig para nga proteksyonan ang aton sini nga kurason, ma-reduce ang harmful cholesterol sari, masuportahan ang pagfunksyonar sang aton sini nga utok, mabuligan ano nga magnami pagid ang aton sini nga kutis, kun mapabili ng kahamis ang aton sini nga kutis kag mabuligan nga ang aton sini nga lawas, maabsorb ang iban pagid sini nga mga fat soluble vitamins. Muna sa aton sa mga tagpalamati, hindi galing naton dapat kahadlukan ang avocado. Ano bala mga nutrients nga ari diri kung halimbawa kauno naton? Actually, may termino kita sini nga hambal si kilala ko sa nga bintaha gidok kung na diba ang imo sudlan sini medyo mabakod kay madasok mo gid mo. Ang imo sini dapat i dasok ang sa Tagalog pa siksik ha liglig. Hindi lang guro umaapaw ha. Kay mauyang ko no pag umaapaw mo. Ang ining avocado puno gali ini no sang ginatawag nutrients. Mo sang mga ginatawag importante nga nutrients beneficial sa aton sa ringa lawas, lakip na diri ang
mga bitamina kasubong sang vitamin K, vitamin E, vitamin C, several B vitamins. Kung may ara man ni sang folate, pag-abot iya sa mga minerales, may ara man ni sang potassium, may magnesium, may copper. Kagiban pagid sini nga malahalon nga mga components kasubong sini sang fiber, may healthy fat, may antioxidant. Actually, may ara man ni nga lutein kag zeaxanthin para sa aton sininga mata. Masobra sini sa 20 ka mga vitamina, mga minerales nga beneficial sa aton sininga lawas. Lakip na din pila pagid sini ka mga plant compounds. So, tungod sining mga nutrients sa mga sustansya nga aridari, ano bala ang maidulot sininga benepisyo sa aton sininga lawas? Kati panumdumon na to, no? Like previously na-mention sa aton dring partner si Sir Josil nga ang aton ginakaon either benepisyo o kon perwisyo sa aton sininga lawas. Pero sa abukado, tanaw na ito ng benepisyo ang maidulot sini sa aton. Paano niya kita sini mabuligan? Number one, ang abukado tungod sa sininga healthy fat, heart friendly man gali ini siya, mabuligan niya ang aton sininga kurason o kon ang aton sininga tagipuson. Hindi kita maripata nga sa damlag nga mga pag pangusisa kaga pagtuon ang balatian sini sa kurason, cardiovascular disease, balatian sini sa kaugatan kag kurason nato. Isa sa nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sini sa mga Pilipino, no? That's why isa gid nga dapat aton tutukan sini among aton sininga heart and cardiovascular health. Ang avocado, isa galing makabulig sa aton. Heart disease is one of the leading cause of death, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang avocado may ara sang nutrients nga nagsuporta sa aton sining heart health sa nagkalain-lain sining mga pamaagi. Isa, o kun una, nagabulig siya para hindi tuman magtaas sining aton sining low density lipoprotein para balang malikawan aton sining pag-build up sa aton sining kaugatan, ang amat-amat nga pagkitid sa nga lagyan sa aton sining dugo, kag amat-amat nga mabarahan ang aton sining ginatawag kaugatan. Kaya ang pagbara sa aton kaugatan, kung nung plaque nga ini, hindi man sila nga overnight lang nabarahan dayon pagkaaga, no? Pagkagabi nagkapul, tapos pagkaaga nagbara dayon. Kundi sa amat-amat, nagasupot ini, amat-amat nagadamol ini, hasta nga maabot sa puntong jutay na nagigitama ang maagyan sa aton sininga dugo, kagjutay lang man nga dugang man eh. Sa ginatawag pagkapul, dira magabara na siya. So makabuli gali, no? Para nga iwas o kung nalikawan aton sa pagbara ang aton sining kung nabarahan ng aton kaugatan na pagkaon regularly sang sining avocado. Ang isa pagid sinino, ang avocado makabulig para nga magluwas nga ma-reduce ang aton sining LDL. Nagabulig pagid ni para nga mabalance ba ng aton sini nga blood pressure. Kaya may ara siya sang ginatawag potassium. Ang potassium nagabulig para nga mabalance o kung makontrol ang aton sini nga blood pressure. Mas manami kung dira lang kita sini sa mga 120 over 80 o kag mas manubo-nubo dira, nagabulig pa relax ang aton sini nga blood vessels kag ma-reduce ang strain sa aton sini nga tagipusoon o kung ang kabugat sang pagbumbas ng tagipusoon naton sini kung kondisyon man ng aton sini kaugatan kag mahawan kag waay sini sang nagakapul dira nga nagaresulta sa pagkitid sang lagyan sang dugo kag pagbara eventually kung hindi naton ma reform o kung mabag-o kung waay kita sang modification sa aton sini nga lifestyle. So sa kurason ni na number 2 o kung sunod sini nga beneficyo sang avocado kung nagakonsyon kita sini nagabulig man gali ini para nga magtrabaho pagid sang maayo ang aton sininga utok. Nagabantay o kung nakanotar bla kamo nga daw ka blurry o kung daw ka labo sang inyo sininga paminsaron, daw kagamo sa inyo sininga pensar, daw hindi kamo sini makapadalum pagid sa inyo sininga paminsaron, daw hindi kamo sini makagitog palawig sa inyo sininga pagpanghunahuna sa mga bagay-bagay nga dapat na tunatagan sang madalum kag malapad sininga atensyon tungod nga posible seryoso ininga mga butang kinanglan naton sa isang importante nga mga desisyon para diri isa sina sa dapat na tutalupang doon
ang aton sa ninyo brain condition o kung ang aton sa ninyo brain health. Sa bagay, ang balasin kilala ko sa ka man problema, hondok ah. Pag-abot sa brain, yung mga brain problem na to, no, kung brain nga ay nagatrabaho, sing ba, ayos nga ay matatanto problema hon siya na, kung nga kita brain. Galing nga sing tawang nga brain, ano? So, dapat galing na to, isa sa, kung dapat galing na to, i-feed man ang aton sa nga utok ko, kung ang aton sa nga brain. Ano pala ang binipisyo, sir, eh, sa nga bukado para magtrabaho pag isang mas mayong aton sa nga utok, inibangod sa iya sining ginatawag healthy fat because ang brain is nearly 60% of fat. So it needs healthy fat to function properly. That's why ang brain naton kinanglan siya sang cholesterol para nga mag-function man sa sang maayo. Be sure lang ang cholesterol na to, ara lang ini, no, sa balance sa niya level. Tungod nga ang avocado nagaangkon sa isang healthy fat, beneficial di katama sa aton sa niya brain para ma-improve ang communication between brain cells. Masuportahan ng aton sa niya memorya, ma-enhance ang aton sa niya concentration, kag maprotehera ng aton sa niya brain tissues. Ang avocado man, nagaangkon man ni isang vitamina E nga makabulig para maprotehera ng aton sa nga brain cells from damage caused by aging. Amo ni bala no sa aton sa mga tagpanamati daw duna na o kun duna andan tanang ako nagaedad ang isa ka tawo nagamalipaton siya duna baton tanabla ina nga mga hitabo o kun nang natural na sa aton sa nga palibot. But actually samtang nagaedad kita hindi butang balon nga nagaupo dina sa aton sa nga pagedad ang pagkamalipaton, labi na gid ang pagkauli anon sa isa ka tawo, no, sa husto nga pagtatap halin sa aton sa pagkabataon na especially madala gyapon naton ang maayo sa nga pangutok o kun ang maayo sa nga pagfunction sa aton utok samtang kita ang nagaedad na. Kagang isa nga makabulig sini koy may nagakaigyo kitang healthy fat pirme nga nagasuporta sa aton sininga utok kag base gani no sa mga pagtuon sini ginaangot gali ang higher intake of healthy fat to better cognitive performance and slow mental decline in older adults. So kung ang isa ka tao, kung ang isa ka individual samtang sa nagaedad nagapahina nga nagapahina ang iya sininga brain function, ang iya sininga memorya, ang iya sininga cognitive our function, ayhan kinanglan niya sang duga nga fat. Kay posible tungod ina nga nagkulang samtang siya ang nagaedad, which is isa sang makabulig sina among pagkaon sang avocado. And then number 3 diri no nga benepisyo sang avocado, makabulig man dili ni para sa may mga diabetes, sa may mga nagatinaas dira ang inyo sining blood sugar. Kasubong ano sang mga processed food nga naandan na sang iban sini sa ila sini nga kahapusan, ang avocado ya hindi kita mag-worry pag abot sini sa sugar. Ang mga processed food ang iban sini te problema kay may mga sangkap gid ni kundi madamo sang asin, madamo sini sang mantika nga unhealthy, madamo sini sang sugar. Bao kapin pa kun kaysa bala kung nagaluto kita sini sang mga ginatawag karne, sa mga nagaluto sang karne, ha, sa mga karne nga may mga tambok pagid abi, no, baka nami, no. Hambal sang kilala ko sa do nagalaway-laway mo kunok ba kapin pa ti bilang Pilipino hindi manigar nga mahiligon kita sini sa ginatawag pagkaon sang karne kung may mga okasyon ini bala hatag ko sang example, ha, kung nagaluto kita sang karne sini like isa abi adobo, kung adobo nga baboy ti may unod na may tambok na siya. Ato na sa pamanti-mantikaon na, no? Sa aton sinisigisigi nga pag inanay nga pagluto, dira? Kagang iban sinaginabutangan nila actually sang kalamay. O kung iban pa nga pagluto bala nga ginabutangan nila sang kalamay. Actually, ang karne nga ina, o kung nasudaan yung ina, tapos ginabutangan nyo sang kalamay sa inyo sa nga pagluto, tapos ginapalapuyot o kung ginapakaramelized pag ina siya, no? Kaya hambal sang kilala ko sa kanamiton kasi ni Doc. By the way, kusinero gali ng kilala ko nga ginatumod, ah. Masako ng imbitasyon niya ko na tagilinit, eh. Kay bulos-bulos lagi nabutong sa mga piyestahan, na para sa pagpangusin
na o kung para sa pagluto. Actually, kung nagluto kasang karne, mga may mga sebo, dira, may mga tambok-tambok pa, ginapapula-pula mo gid, ginapaarangay mo gid, para nga magruntok-runtok siya, butangan mo kalamay para mag-caramelized. Perfect gid na yung combination ano para sa insulin resistance. Hindi na mangin healthy sa aton sininga lawas te insulin resistance na gani ang kung may insulin resistance sa katao te ano blang paabuto na aton sina eventually makadtoy na sa type 2 diabetes. So dapat gid no kaumpisa gali sa aton sininga pagkaon sa aton sininga baba ang pagkontrol para malikawan ato ng madamo sini nga mga balatian. Pero ang pagkaon sang avocado, why yas yung problema? Hindi kita magsala dira sa pagkaon naton. Tinagabulig siya iya control sa mga tao nga nagataas sila sininga blood sugar ha para nga hindi mag ginatawag spike kag malikawan man sini ang ginatawag sugar crash. Resulta tungod nga may ara sa sang ginatawag healthy fat instead of sugar, more stable energy, fewer sugar crashes, better appetite control, reduced spikes in blood sugar. Kiti ang ginatawag sugar kag ang fats parehas malang sila nga nagahatag sang energy sa aton. Muna kita ang balbla na aton. Ngayon, ang baang lawas. Tingin ni kasubong ni isang hybrid nga sa lakyan mo. Pwede magtrabaho o kung pwede sa magkuha sa energy sa kuryente, sa power. O kung pwede man sa ginatawag gatong o kung sa fuel nga ginapatughong na aton sa mga gasoline stations. Amo man ang aton sa nga lawas. Mahimo siya mag-function sa carbohydrates. Halin siya sa carbohydrates gina-convert sa sugar. O kung halin man sa fats na ginagamit man as energy. Ang problema lang galing kung ang source naton sa ni madalas o kung masami refined carbohydrates sa hindi makapayo sa aton sa nangilawas kung magsigi-sigi. Samantalang avocado, since nga good fat, ang aridri makabulig ya control sa aton sa nga blood sugar. Mabuligan kita nga mangin energetic gyapon without the worry, no? Sa ginatawag sugar spikes, kag sugar crashes. Kag mabuligan pa kita siningin, hindi kita madali gutumon. So ang tentasyon sini sa pagkima-kima, kag pagtimo-timo ang aton man malikawan. And then, another, kagduga nga benefit sini sang avocado ko nagakaon kita tungod may ara sa sang lutein and zeaxanthin, makabulig li, no? Para nga ang aton sininga vision mapabilin sininga klaro o kon matinaw maprotehera ng aton sininga eye tissues ma-reduce man sininga age related eye damage kati ang kwan mo ang lutein kag zeaxanthin kasubong sinisang natural sunglasses gali no sa aton sininga mata tamo kon tuman sininga silaw kag kasanaga sang silak sang adlaw tang ginahimo sang iban sini para nga hindi tanto ma stress sang ila sini nga mata panulukan nagasuksok sang sunglasses kag maproteksyonan ang ila sini nga mata baltok sa tuman sini nga kasingkal sa silak sang adlaw amo man ginahimo gali na sang lutein tag sa sunthin nga makuha na to ni bidipiso ko lang kaon kita sini sang avocado dugang pa kadamo sa mga benepisyo eh. Isa pa gid sini no, kung nagakaon kita sa avocado, hindi gali mauyang ang pila sini ka mga fat soluble vitamins nga ginakaon naton. Syempre halin sa aton sini mga ginkaon nga mga sources. Tungod yung mayara sa ginatawag good fat, ang avocado kung nagakaon kita sini, maabsorb man naton sini properly ang pila o kung ang tanan nga mga fat soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Hindi gali sila mauyang ha kung nagakaon kita sini sang avocado. Kagdamo pa nga binipiso nagapabakod sa aton sining immune system, nagabulig para ma-manage sini ang aton sining weight para malikawan aton sini ang pagsobra sa aton kabugaton. Kag malikawan naton ang obesity kun mapabayaan na no ang aton sininga amat-amat ya pagdugang sang kabug aton. So karon tungod sa mga binipisyo sa ginatawag avocado kag
kung hindi abi season. Namo na kita siling nato na, no? Kung season sang avocado, kalitanta, kaon, sa sining prutas. Kaya kung hindi season karon, ti mamis man nato ng pila sa nika mga benepisyo. Pero nothing to worry. Hindi man kita dapat magkabalaka parte sina dira, no? Kay kung halimbawa, why na sing season sa nisang avocado, may ara man gali kita pwede gamiton nga may amu-amu nga benepisyo sa nisang avocado pag-abot sa aton sa nga mata, pag-abot sa aton sa nga cardiovascular health, pag-abot sa aton sa nga utok, kagiban pag inyong parte sa aton sa nga lawas, nga mabinipisyuhan lamang kung tukibon naton, kung diin naton ini sila makuha. May nag-message dari, hindi kuya, okay, hindi lang ah, pag sige-sige ha, hindi ko lang pag detalyon gid ni basta gani pala kaon ka karne kapin pa ko may sugary intake kapag like mga beverages nimo mga pastries pagid hindi mo pag pasibangdan ng avocado ha kun nagataas imo sa ninga kun nagataas imo sa ninga sugar taas imo cholesterol kag taas imo sa ninga triglycerides why sin sala ang avocado sinadra hindi naton pag pasibangdan na no pero ari no sa aton sa ninga texter gyud sa iba naton sa ninga mga tagparamati parang likaw ko na likaw ka balaka sa ning iban na mention ko lang to ah kay importante gyud eh kay kung kaysang iban di magkaon nagalikaw sa ning avocado tungod sa impression ba lang nga base magtaas ang cholesterol taas blood sugar taas triglyceride actually base sa iban yung inaiya nga ginakaon like sa nagmessage diri sa aton no gakaon sa karne mga makalamay sa ning makalanon dagilim noon kaon man sa avocado tapos kung magreact karon kung magpacheck kita karon sa aton sa nga blood chem, ano? Hindi ito lang pag-anaan. Hindi ito magpasibangdan sa nga avocado. Pero, kung narimbawa, hindi available sa nga avocado, may ara, gyapon kita sa nga magamit o kung ma-recommend sa inyo nga may amo-amo sa nga benepisyo eh. Pag-abot sa nga sa aton nga ikaing lawas. Ang masuggest na kung sa inyo para sa inyo

Trio, Dalana 3 ang premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Ayan mi mamangkot. Di pa ano dok nga do kalayo man sang avocado iya sa Sunthon Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Actually, makasiling kita sinino nga may amo-amo sila sining nga benepisyo, pero sa nagkalain-lain nga pamaagi mabenepisyuhan ang aton sininga lawas. Kag paano makabenepisyo ang Sunthon Plus Gold sa aton sininga ikaing lawas? Inibangod sa iya sininga mga sangkap. Like for example, isa sa sangkap nga makuha na tondri o kun ari diri kun nagatumar kita regularly sang Sunthon Plus Gold capsule, amo ang garlic. Ang pamangkot karon, may ara balas ang amo-among efekto o kung health benefit sa avocado ining garlic. So may ara, liwaton ko, pero sa nagkalinlain lang iya nga pamaagi. Ang isa sinisang binipiso sa garlic para sa aton, masuportahan ng aton sa ninyong heart health, mapabako ng aton sa ninyong immune system, mabuligan makontrol ang aton sa ninyong blood pressure, mabuligan niya mapakigbatuan ng harmful bacteria kag fungi, kag ma-reduce sini ang ginatawag inflammation. Kung i-compare ta siya sa avocado, like for example, ang avocado may healthy fats. Ang garlic, iya, may sulfur compounds. Ang avocado makabulig lowers ang bad cholesterol, amo man sini ang garlic. Manggaranon siya sa potassium. Ang garlic, iya, nagabulig support sa heart, sa blood vessels. Ang avocado, kag ang garlic, parehas man sila sini nga heart friendly. That's why, isa nga makabulig, ha? Kung di na available sa ning avocado, kung nakaumpisa ka na sa sa avocado, padayuno ni mo ang pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule tungod sa iya sa ning mga sangkap. Kasubong nga, hindi napabayaan ang naumpisahan naton sa ang ginatawag regime sa aton sininga ikaing lawas pag-abot sa mga benepisyo nga gusto naton siya mapadayon. Isa sini ang pagtumar sa Sunthon Plus Gold capsule. Isa pagid nga sangkap sa Sunthon Plus Gold, ano, para madugangan pagid, no, ang dugang sininga benepisyo nga naumpisahan naton sini sa ginatawag avocado. Makabulig siya para nga mangin healthy man ang aton sininga blood sugar levels. Kung ang ginatawag avocado, iya, nagabulig, no, parang ma-energize kita, pero pinaagi sa fats, hindi pinaagi sa carbohydrates, kag hindi basta-basta magtaas ang aton sining blood sugar tungod nga hindi magsulubras ng glucose na gina-convert from carbohydrates. Ang palaya naman niya nga sangkap sang Sunthon Plus Gold capsule, makabulig man niya parang hindi man basta-basta sining magtinaas ang aton sining blood sugar, masuportahan ng healthy blood sugar levels tungod ginabuligan pa improve ang aton sining insulin sensitivity. Mabuligan niya, ma-reduce niya ang blood sugar spikes, especially after a meal. Amo niya ang ginatawag papel sang ampalaya pag-abot sini sa aton nga blood sugar. Kag kung i-compare naton sa avocado, parehas sila nga may ara sang fiber. Parehas man sila nga may ara sang potassium. Parehas man sila nga may ara sang antioxidant, heart-supporting nutrients. Ang kinalain lang iya sang ampalaya, kay especially known siya iya sa ginatawag blood sugar support tungod niya may ara sa sang insulin-like effect and benefit sa aton sininga lawas. Gani ang adlaw-adlaw sini kung naugali na naton yung pagtumar sini sa Sunthon Plus Gold Capsule, makahatag sang benepisyo sa aton sininga lawas kasubong sang ma-offer man kung nagakaon kita sini sang prutas sang avocado. Pero hindi lang dira, no, naguntat sa Sunthon Plus Gold Capsule. Base sa pagtuon, may isa ka bitamina nga malahalon man sa aton sininga lawas nga dapat man gali naton pasudlon sa aton sininga lawas. Ining vitamina amo ang vitamin D. Particularmente, ining vitamin D3 kay nagabulig sa para ma-absorb ang calcium kag masuportahan ng madamo naton sininga mga body organs and system. Lakip na diri ang pagpabakod sang aton sinitulan, ang pagpabakod sang aton sininga ngipon, ang pagpabakod sang aton immune system, pagpabakod sang aton muscles sa kaunuran, even sa aton sininga brain health.

0: Pabulig man siya. So kung i-compare man naton sa avocado, ang ining vitamin D3 naton, particularmente ning aton nga premium D3 soft gel capsule, like sa avocado, makabulig siya support sa immunity through nutrients. Ang vitamin D3 iya directly regulates immune function. Ang avocado iya contains healthy fats. Ang vitamin D3 iya support calcium absorption. Ang avocado iya helps overall health. Ang vitamin D3 ya essential for bone health. Amo ning manami no sa aton sa mga tagparabati kay may ara sila sa ginatawag nagkalain-lain nga pamaagi, pero ang goal nila ang pagpabakod sa aton sa ning lawas. Pero ang question karon, since nga ang vitamin D3 is a fat soluble vitamins, hambal sang kilala ko ti mayo man tani do kon may ara kasi ginatawag avocado ginakaon sa ni kon mag-inom ka sang vitamin D3 maabsorb nimo ina. What if kung wala? So, nothing to worry about. So, kung naman yung question ninyo, kung concern ninyo, ang aton siya nga premium D3 soft gel capsule, ginupda na nga dan ini sang good fats. Kag hindi lang isa, kundi duha ka good fat, pinaagi siya sa virgin coconut oil, kag moringa oil. Para waay sing uyang, maabsorb gid naton ining vitamin D3 para sa pagpabakod gida sang aton sininga lawas. So why question gali no? Kagway worry nga mauyang lang ang vitamin D3 halindira sa aton premium D3 capsule tungod nga basi hindi maabsorb. Maabsorb gid na siya tungod ginupda na siya nga daan sang liabe. Kumbaga, para nga maproseso gid sang aton sininga lawas sa forma sini kun pinagi sa VCO and moringa oil. Kag may isa pagid nga magluwas ko nagatumar ka sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule, mapabakod mo ng imo sa ning lawas. May isa pagali nga para magkumpleto sinadira sa ila, no? Kaya kung kumpletuhon mo ining aton sa ning premium o kung aton sa ning ultimate trio, makaangkon kita sa isang kabakod sa aton sa ning lawas, both sa pagpabakod sa aton sa ning ginatawag immune system nga makalikaw o kung makapalikaw sa aton para ang mga balatian tugas ang kagaw, hindi kita basta-basta sinimalatunan. Kamakabulig mong pabakod sa aton sa ninga lawas, pinaagi iya sa nutrisyon sa paghatag sa isang sustansya sa aton sa ninga lawas nga nagapabakod sa aton sa ninga overall defense and health. Isa nga makabulig lideri, amo ang vitamin C. Kag nga atuman ka importante ning vitamin C. Kasubong sa ninga aton Santhon vitamin C. Kaya ang vitamin C is the most important antioxidant in the human body. Isa gali ni sa pinaka importante nga antioxidant sa aton sa ninga lawas nga nagabulig pabakod sa aton immunity, kinanglan para magproducer sa collagen, masuportahan para ang mga samad-samad na aton dira nga kadugay mag-ayo, mabuligan nga madali magpali, maprotehera ng aton sa ninga cells batok sa damage, kag ma-improve na aton ang absorption sang iron. Para nga malikawan aton sa ninga ang iron deficiency anemia. Ayhan, may iban sa inyo dira nga nagakatingala nga sige man ko inom sa isang iron tablets. Ang problema ko gani kay nagabudlay nga kon sa nga pagpupo. May nagreklamo sa sa aton, nagabudlay ang pagpupo ko sa ni pagkaaga. Kay isa man ano sang epekto gid man sa ni o kon experience yan sa nga take sa isang mga iron tablets or supplements ang ginatawag pagbudlay sang pagpamuhin sa ni no. Pero para galing nga maabsorb sang aton sa nga lawa, was maproseso sing maayos sina buligan gali naton pinagi sa pagtumar sa ni sang Santhon vitamin C para nga ang iron why uyang kati ang mga sangkap nga dan sa Santhon Plus Gold Capsule mga may pila dira ka green leafy vegetables nagadala man na sa ginatawag iron ti para maabsorb na why sing uyang ubdan pagid naton sa ni sang vitamin C nga kun i-combine naton ining tatlo, kun ugali na naton, sini kung nandan na naton nga nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, ginagamit na naton ni regularly together, makabulig sila para sa aton sarili heart health, immune system of function, healthy blood sugar levels, brain of function, skin health, strong bones and muscles, digestive system health, energy production, ma-reduce na yung oxidative stress, kag healthy aging. Siyempre, updan pag-idaton sang healthy lifestyle, nagkakaigo sa nga oras sa pagtulog, physical activity, kag ang pagtuma sa nga ito ultimate trio nga nabugusan sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. The secret of health. Available ni sila sa mga butika kag parmasya malapit dira sa inyo sa nga mga lugar. Kung kinanglan nyo, kag gusto ka mo sa nga mag-try, kadto lang ka mo sa mga butika, kay readily available gid ni aning mga ginatawag supplement nga na-mention na ton diri, no, nga makabulig para sa aton sini nga ikaayong lawas. Actually, kung magkadto ka mo sini sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, dira sa TGP, South Star Drugstore, sa may generika, kagiban pagid sini nga mga butika, saranggin ninyo mabakal ini mga product ya, nga na-mention naton nga makabulig pa bakod sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag hindi lang ina, no, sa aton sini mga tagpadamati, hindi lang mga kapsula ang sarang ninyo sini makuhaan sang pagpakamaayo sa inyo sini nga lawas. Ari good news sa mga mahiligon sa kafe. Ini ba lang duro na ginareklamo sa lawas, pero magsiling ka nga abi untatang kafe. Ha? Ano ko nang ginatawag cycle ko sang isa ka manog kafe, ha? Naginom ko sang kafe, tapos nagpalpitate, tapos nanumpa nga hindi na mapangape, tapos nagkalma ka na dula ang palpitation, tapos nagpangape liwat. Amo ko na ng cycle sa isa ka manog kafe mo. Pero kung gusto ko mo yan sang kafe nga why problema sa ginatawag palpitation, nabitry nyo Sunthone Plus Coffee Mix nga man. Why is in caffeine? Manami ini, no, sa bilog ng pamilya, actually kabisan pa kabataan sini, 5 ka tuig pataas, pwede iya makainom sini, binipiso nga makuha mo sini diri kadamo. Sa may binipiso sa imo sini nga heart, sa kaugatan, sa aton blood pressure, makabulig palikaw pag sa certain cancers, ano? Cancer sa prostate, cancer sa breast, makabulig balanse sa hormones sini, especially sa makababinan sini nga yara na sa age bracket sini sa pag menopause, actually perimenopause, sa pag menopause, post menopausal, may benepisyo po ng Sunthone Plus Coffee Mix tungod sa iya sini nga isoflavones, phytoestrogen, halin sini sa ginatawag soya bean powder, kag kargado ini sa protina mismo ara sa soya bean, pagkatapos ara sini sa dahon sang barunggay, kag ara man sa spirulina. Ang protina samtang kita nagaedad kinahanglanon gid naton para nga mapabilin nga mabakod ang aton sini nga muscles, ang aton sini nga kaunuran. So isa ka kabangdanan o kung isa ka patimaan sini nga ayhan nagahina nang imo sini nga kaunuran, kung nagauyat ka bala sang butilya, nagauyat ka sang baso, nagauyat ka sang mug, nagauyat ka sang pinggan, nagauyat ka sang kutsara, madali mo mabuyan kay daw ay natanto puwersa sa pagpanghawid. Kag tuman ni nakadelikado, hindi ka basta-basta sini maglakat, hindi ka basta-basta sini magpanguyat o kon maghawid nga ikaw lang away sa may nagaupod sa imo, kay hindi na makumpiyansahan, ha? Kay basi mapuklid ka, basi matumba ka, kagadugang pagid sini nga ginatawag kahalitan kun ginatawag kasakitan sa lawas, ino, ang inyo sini nga maaguman. Pero pinaagi sa pagpab bakod sa aton sininga muscles, para nga ang aton sininga pag-uyat, ang grip naton mangin mabakod, ang pagtindog naton, ang pagpungko naton, makalikaw kita sini sa ginatawag pagka-out of balance. Sabi, no, isa nga makabulig sa aton amo ang protina. Nga ra makuha naton sa Sunthone Plus Coffee Mix. May lecithin man ani nga good for our brain. Pero kung gusto ka mo iya magpangafe-cafe, kay gusto nyo gidiya ang real coffee aroma, real coffee taste, why mong giapon sa problema? In fact, may ara ko kape nga ma-recommend sa inyo nga samtang ikaw sini nagka-cafe, may ara ka pa sa isang beauty benefit. Muna gina siling blan naton nga kun Sunthone Plus Gold, kung Sunthone Gold Coffee Mix ang imo sini nga ginakafe, nagkafe ka na, nagtahom ka pa. Nga makasiling kita nga nagkafe ka na, nagtahom ka pa. Tungod nga may ara ini sang masustansya nga mga sangkap pa, kasubong sini sang mangustin, balunggay, spirulina, garlic kagiban pa, plus may collagen and glutathione kita nga makuha diri. Ang problema balan samtang kita sini nagaedad nagahina man ang aton sa nga collagen and glutathione production. That's why ang isa sa nga manifestation o kon signs nga makita sa aton namang pagkurinot sa aton panit. Makabatyag kita sa paghinay o kon paghina sa aton sa nga strength sa aton sa mga joints. Kung kaysa nagalinagatok pag nagasinakit pa. Iniibangod nga ang mga parte dira sa aton sa joints, mga lanit-lanit na ton, mga luta-lutahan na ton, diferensyado na problemado na tungod sa kakulang sini sa collagen. Mabuligan yun na ito, no? Nga bisan paano mapahina yung madasig sa nga deterioration sa aton sa joints, ang madasig ang pagkurinot sa aton panit, kung meron kita sa glutathione and collagen, nga makuha na ton sa Sunthone Gold Coffee Mix. So, kung nagapangafe, naging man lang kita, kapiyan pa kung kaysa nga bisan ginasaway kang hindi ka mga pay kasi sige ka mareklamo nga naghihilab dyan mo tapos mo kafe, abi try mo, shift na lang anay, ukuntilawan nanay ang Sunthone Gold Coffee Mix. May nag-message sa nidari sa ato, no? Siya, Doc, sugod gina, umpisaan ko ang Sunthone Gold Coffee Mix. Sige-sige na akong pagpangapay kay kahumot kagkananam sang iyasin nga sabor. Okay, thank you, no, sa updates rin akong sa feedback. Pero kung gusto ka mo ya, sang coffee nga makabulig, especially sa mga tao nga indoors, ukon wai halos ang exposure sini sa silak sang adlaw nga problema na ton, kun wai kita sa exposure sa silak sang adlaw sini, nagahina man ang aton sini nga immunity, naga madali kita sini mas stress ang fatigue ang tuman sini nga kakapoy, hindi lamang sa aton lawas kundi lakip sa aton sini pamensaron, tungod nga makulangan kita sini sang vitamin D. Isa nga ma-recommend ko sa inyo, ano, ang pag-inom sini sang kun naga pang-afe ka mo, ha, pag-inom sang premium D3 coffee mix. Kaya ang premium D3 coffee mix, ginasiling, ginaterminuhan kanina nga, like a sunshine vitamin in every cup nga ginainom mo nga premium D3 coffee mix. Kaya nga man, may ara sa mangustin, may ara sinisang vitamin D3. Ang panit sang mangustin, nag-aangkon sinisang Sunthone, kaupod sinisang vitamin D3, nagabulig sila pa-improve sang insulin sensitivity. Ah, para makalikaw kita sini sa insulin resistance and eventually type 2 diabetes. Kag ang good news, kay ang premium D3 coffee mix, though ara ang ginatawag, kung ara, gyapon ang ginatawag real coffee aroma and real coffee taste ang imo sinigina pangita sa kafe. Pero why si worry yan, no? Nga maghilab imo sininga tiyan o kung magtinaas ang imo sininga triglyceride, imo sininga blood sugar, kay magluwas nga nagabulig sina, sila para sa insulin sensitivity. Ang gingamit niya pampatamis sa iya, sa premium D3 coffee mix, stevia. Kag amuman gani, no? Sa aton sa ringa, Sunthone Gold coffee mix, stevia man ang gingamit nila nga pampatamis. So pwede ini sa mga tao, yung conscious kayo na pag-abot sa nisa mga matamis nga ginapasulod sa ila sa ringa. Lawas. Pero ang isa nga ma-recommend ko man sa inyo, no, kung naribaw, ay makamuginom sang coffee. Pero from time to time siguro, nagatilaw-tilaw ka mo sa isang tea. Ang sa mga palainom, yasang tsaa, abi try nyo man abi ang pag-inom sa isang ato sa nga Sunthone Gold Herbal Tea. Ang manami sa isang Sunthone Gold Herbal Tea, kinagabulig siya panami sa nga aton sa nga panunaw. Nagabulig panami sa absorption aton sa nutrients. Nagabulig man parang ang aton sa ringat yan magtawhay mo kapin pa kung gabi kung kaysa hindi ka makatulog maayo kay ginabantayan mo lang imo sining tiyan na may ara nagareklamo sa aton doon nagdinaguok nagaburo-buro ang aton sa ringat tiyan daw hindi man ko makatigab siya daw hindi man makagwa dito sa dalom daw hindi man makagwa sa latrasa ng hangin na sini anong imoon ko dok abin nyo kong nano simple nga rekomendasyon. Number one, kung may ara ka sang Sunthone plus herbal oil. Siya may ari, Dok? May ara sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea. Siya may ari man, Dok? Pero wala lang galing ginainom. Kaya gin bakal actually ini sa iya sang iya sini nga bata. Once, experience talaga na ako na nangayo sang session sa ton. Gin baklan sa sang bata, ya, sang Sunthone plus herbal oil kag Sunthone Gold Herbal Tea. Dira lang sa ila sini cabinet kayo ayaman kinsapak. Samtang nagaproblema, galis sa medyo hindi maayos sa nga tulog kada gabi, kada dinaguok, kag daw, hindi komportable nga sa nga chance. Kung abim mo kung anong himuon mo, mag-init ka sa tubi o kung may thermos ka dira, ibutang mo isa ka ni isa na katibag dira sa imo sa nga mug or cup. Pagkatapos bubuan mo sa mainit nga tubi and then takpan mo sa saucer o kung platito ni mo, pabayaan na just o kung 5 to 10 minutes. And then pwede mo na siya ma-inom. And then banyo si ang imo sa nga tiyan sang Sunthone plus herbal oil. Pagkatapos balitai ako pagkabuas, ha, kung ano ang resulta. Na ligaran lang tuloy saksi man. Huwag ka pa batyag. Pero, sang nakamonitor liwat sa ato sa ninyo program, nag-follow up. Gid sa siya, Dok, pasensya, gid. Bago lang ko liwat na ka. Yeah, message sa imo. Kagtuyo, ya pa kuntani, mahatag mismo sang update pagkatapos na ito, ano? Sang recommend sa iya nga mag-inom sa Santhon Plus Gold Coffee or Herbal Tea kag Santhon Herbal Oil nga iban nyo siya sa ningat yan. Pero siya daw ko ay nako maka-message, ay nako maka-update kay ligaran, isa ka oras na tulugan daw dayon siya. So muna sa mga tao, yang nga medyo disturbang tulog, kay daw ni komportable yung pamatsyag sa tiyan, abi try nyo gamit sa niyo kung inom ka mo sa ni sang Santhon Gold Herbal Tea. Kag, don't worry ha, sa aging gamit sa niya pampatamis, kaya may iba nag-feedback sa ito, hindi matamis kung damil o kung sabor. Stevia gyapon ang ginagamit sa niya pampatamis. Kag, ang bintaha sa niyo sa ito, sa niya mga tagpanamatis, pa sa niya kung nagagamit ka mo sa niya sang Santhon Plus Herbal Oil, banyo sa tiyan, kaya daw medyo butod o kung daw gahangin-hangin din na nagabulig sa para ma-release ang hangin sa niya. Pagwa no sa aton sa ninga lawas mga palang alay mga palamuypoy isa man sa rason yun di kita makatulog mayo kung gabi ha makabulig man gali ang pagbanyo sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil sa aton sa mga joints sa aton paa sa aton batiis sa aton tiil sa aton butkon sa mga tudlo sa aton sa ninga kamot kun do medyo gani daw ka kwan bala? Ang pinsar mo bala? Daw ka active bala? Pwede mo sumabanyo, say mo sininga agtang, kag say mo sininga dungan-dungan, ano? Kaya nagabulig siya pa-relax. Ang scent niya pala sininga nagabulig pa-relax sa aton. Gabintaha pagid sinino, kung nagapala nakit ang lawas, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan niya nga maremedyohan tungod sa peppermint oil nga sangkap niya sini. Kagang isa pa kabintaha, tungod sa peppermint oil nga ini, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, mga insekto dira, kag hindi ilabi kag labaw sa tanan kita mapalapitan sang lamok, especially ang nagadala sang dengue infection. Sa mga nag-experience, habla dira, nga na-infect na kamo sa nisang dengue o kung nagka-dengue na kamo, daano bala ang inyo sa nga mga experiences kung mga hassle ha, nga na-experience yan. Magluwas inyo sa nga lawas ang tinagabatyag ang galastuhan gadya eh, once nga makonfine ka o kung dira ka sa nga magpaumpaw sa hospital. Pero initanan nga mga inconvenience, mga hindi komportable nga pamatyag kag ang galastuhanan syempre, atun malikawan pinagigali sa simple nga pagbanyo sang Santhon Plus Herbal Oil. Kati kung hindi ka mahapalapitan sa lamok, hindi ka ma ginatawag kutot sa isang lamok, hindi ka man sa ni makontaminate kundi ka man sa ni ma-infect. So, Santhon Plus Herbal Oil, isang makabulig sa aton. Kag isa pagid, no? Isa pagid sa problema, bala kung may mga lamawan sa aton sa nipalibot, especially kung nagabaha-baha na, kung nagasugod ng tingulan, magluwas sa lamok iya, hindi balang ihi isang ilaga, ihi isang kuring, ihi isang baboy, kung may nagasagod baboy, das palibot na ton, ihi isang ido. Once gani karon nga makaubog kadira may mga bulubakira sa imo sa ninyo tiil o kung may kabantay sa may mga rashes kasi ni o kung may mga samad-samad nga abi mo napali na pruway pagali wala sa makaubog kadira ang risgo bala sa ni sa leptospirosis isa man sa dapat naton sa tiligamaan kag isa man sa dapat naton sa ninyo preparahan isa nga makabuli gali sa aton ano once nga makaubog kita sa ni o kung may ulubogon kita sa ninyo baha abi magsuksok kita sa buta pero kung waay man gani pero sa kilala ko sa dok ako do ay man ko nagmind ah nga why man buta o kun why man sing ginasuksok ng protection sa tiil magluwas abi sa sapatos nga ginasuksok ko pero galing lang ang problem dira kay nakadalin asya tupa gid sa slamawan siya mayo ganito kay sumay nakakita wa so ginimo niya bangon sa dayon dali dali siya sila sa dinga balay diretso din sa banyo kag nang hinaw kag gamit sa dinga sabon amo ang Santhon Plus Herbal Soap. Nga Santhon Plus Herbal Soap, kati nakabati sa aton sa ninyo program, nga may antibacterial property ini. Kung nagpanglimpyo kita sa aton sa ninyo panit, gamit sa nisang habon, isa nga makabulig sa aton, Santhon Plus Herbal Soap, may antibacterial properties, maprotehiran kita sa ni batok sa kagaw, batok sa nisa bakteriya. iti isa siri kada ko ubog kita lamawan dapat panglimpyo kita dayon actually bisan wai pa sang leptospirosis nga na ito da no black kahigo inang lamawan kun aton nga ma lapakan sabunan ha ukon aton maubog no sabunan maayo ang aton sa nga tiil ukon parte sang lawas nga nabasa dira no sang mga ginatuan contaminated nga stagnant water abi pagkatapos subayan na ni naton mga isa tubdo dua sa nika minutos ang mga recommendation naton sa may mga body odor bala nga nagareklamo nga nagapanglisngaw ira sa nga baho kun balhason sila pwede makagamit sang Sunthon Plus herbal soap ibanyos o kun ibanyos ibagnos pero ang pinakamanaming nga paggamit sa isang sabon ano pabukalon naton sa aton sininga kamot pagkatapos i-apply naton sa aton sininga dughan sa aton sininga tiyan sa aton sininga likod kag tanan niya parte sa aton sininga lawas para matiluan kag ti sa kilikili naton kung pangalisngaw dira aton mandira habunan kay gulaton naton mga isa ka minuto ano kun duha ka minutos antes kita sa nimag pamunlaw ara makabulig ano especially sa nagmessage sa aton nga mayara sang gitawag mga punggod sa likod na buligan siya 3 weeks nga gamit niya sige-sige sa ni sang Sunthon Plus herbal soap kati may balunggay may kapayas may bayabas kay iban pagin niya natural nga mga sangkap nga skin friendly pero kung concern mo niya mabuligan nga ma-maintain ang manami sining kutis ha especially sa aton sining guya kag kun ikaw man may ara na pinalian sang punggod ni mga dark spots dira kag tungod sa magin pang apply mga kun ano no nga kun masilakan kasang adlaw naga itom-itom ang agi makabulig sina dira iya ang paggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may ara na iya sang glutathione and kojic nga makabulig para nga ang kahamis ng aton sa niya kutis, mamintinar kung mahamis na nga daan. Kag kung daw hindi medyo mahamis, siyempre gamitan aton sang sabon sa niya pampahamis, hindi ko na, langas-langas ang kilala ko siya, dok hindi papel de liya. Ano matyag mo sang guya mo? Ano matyag mo sang guya mo? Kahoy kung plywood. Clear Skin Herbal Soap, makabulig yan, no? Sa amat-amat nga pagkapanas bala sa mga dark spots, mga nag-itom-itom sa guya na ton, kagamat-amat niya pampahamis ng aton sa niya kutis. At hindi pwede magamit, ano, para sa lalama, bala, sa aton na guya, sa aton sa niya liog, kaglakip na sa aton sa niya butkon. Available na niya sa mga butika, no, kagparmasya, malapit sa inyo sa niya lugar. May nag-message na rin sa aton, no, Dok, actually, hindi ako masyado iya magkaon sang prutas like ang topic naton nga avocado pero may ara sa gali sang lutein kag siya sang thin pero nabatian ko man do ko may ara man sang Vision X Plus nga may ara man sang lutein kag siya sang thin makabulig ni dok para sa akon sining mata tuditi amo man ginabalik-balik naton nga kon protection sa mata nga aton sining pag-istoryahan Vision X Plus soft gel capsule kita sini ang mabuligan kay nga aman ano blang ara dira ara ang lutein ara sining siya sang thin nga may direkta ini nga pagpanghikot og benepisyo sa aton sining mata tidugangan pagin karon ng support sini sang beta carotene kag sang vitamin E sa aton sining eye health kag eye protection kag hindi lang ina ang beta carotene nga vitamin E may benepisyo man ni mismo sa aton sining panit magluwas sa aton sining mata di pwedeng-pwede kag gid makainom sini no sang Vision X Plus. May nag-message ni sa ato, no? Siya dok, ang ako niya, problem, tama kasilaw ang akon sininga panulok. Gintry ko. 2 months na ako dok ang nagainom sang Vision X Plus. Nag-amat-amat na kalma ang kasilaw nga nabatsagan ko dok. Kagintry ko man, inom sang Sunthon Gold Capsule upod sa Premium D3 kag Sunthon Vitamin C dok. Nabuligan ko nga ang akon craving sa permi Hindi ko lang pagbasahon ng brand, ha? Hindi ko lang pagbasahon ng brand sa ginainom mo sa ning baaw. May color ni siya nga ilim. No, no, bangon sa kanamit, kanambal sa kilala ko sa ninong makakita. Alas ninong puwak ko ng galagpok, nagapanagitlon, no? At least soft drinks siya, no? Nabuhinan ko ng cravings sa sini sa soft drinks. Sugod ni nagsigil sa inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C. Kagang good news, kaya ito matuman sa nga inom sang Visenex Plus Soft Gel Capsule, ang tuman niya kasilaw, kung tama kasilaw ang panulok na sini kung magagwa ang naamat-amat naman nga nabuhinan. Actually, no, ang iban sini nagaburo ng panulok at ariya tuman kasilaw ang iya sini nga pananawan no, kung ang panulok ani abino kung na magwa siya nga naburigan sa pag-inom sini sige-sige sang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Balan mo ti ang pagbalatian sang tawo kung hindi ang mga factors, ha, kung hindi ang kahina sinisang immune system nga madali sinitapikan sa badatian, ang kakulang iya sa nutrisyon, ha, ang nagaresulta sinisa under nourishment, tidugang pa sinisang faulty lifestyle nga nagaresulta sinisa faulty kung gitawag lifestyle diseases. Ito ganyan baldagid ang aton sa nga lawas. Pero pag-abot iya sa nutrisyon, nga isa inis ang gitawag pundasyon sa healthy lifestyle para ma-maintain nato ng aton sa nga ikaayong lawas, ma-prevent naton ang magka-infection kag lifestyle diseases sa palaabuton. Kasi damo mga challenges sa aton sa nga ikaayong lawas mo. Ang pag-tumar sini regular sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kita sini iya mabuligan, ano? Parang, bisan paano, mabuligan niya mapabakod ang aton sini nga defensa, both sa kakulangan sa nutrisyon nga nagresulta sini sa undernourishment, tagbaratian man, kag sa ginatawag pagpabakod sa aton sini nga immunity nga nagresulta man sa baratian kung mahina ang defensa sa aton sini nga kalawasan. Kag, bamiya, ariman na siya akundok ang ginahimo ko kada bulan na lang. May time nga hindi ko makasulod sini sa obra kay kasakit gid sa akon lower back kag akon sini nga pus-on kung mag-abot ang akon sini nga pamula noon. Says the pain ang nakabulig sa akundok, ginatumaran ko kadali lang ako sini ma umpawan. Kag may time dok ginabutangan ko sang malabaab nga tubi ang akon sini nga pus-on para nga madasig man ako sini ma ulian. Thank you no sa imo sini nga feedback. Says the pain na nakabulig sa iya sini nga ginabatsak. Tika nabanan sina kung nagabatsak ikaw sari sang pananakit. Kung sakit sa imo sini nga pus-on sa bulanan balang cycle sang babae no. Ti possibly dysmenorrhea ang imo sini nga gina kung sintoma ina no sa ginatawag dysmenorrhea nga isang makabulig no para nga mabuligan niya magtawhay imo sini nga pamatyag amo sini ang pagtumar sang sasdapain. Actually ang dysmenorrhea mismo isa man na sa ginakabig nga sintomas sang iban pagin nga problema sa sulod sang lawas. Mas better siguro ti makapa-check ka guro sa aton sini mga doktor para nga mabuligan ang matukib pagin kun ano ang kondisyon kag sitwasyon dito sa sulod. Like for example, ang pagkadto na dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira na hamtang sini sa iyang building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tubang lagid sang ginatawag Iloilo Midtown na hotel, makabulig dira ang aton nga alternative medicine consultant sa paghatag sa imo sini sa mga protocol, mga dos and don'ts, mga dapat mo likawan kag dapat mo himuon para nga mapabilin ukon maamat-amat panumbalik ano ang maayo naton sini nga lawas through lifestyle modification. Total libre man lang konsultasyon dira, wala sing bayad, pwedeng-pwede ka makakadto. Kasi sa iba naman may mga concerns sa inyo sa ring health, pwede ka mo makakadto, makapakonsulta dira sang libre sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Halin Domingo, tuwing Biyernes, open na sila. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kagamuno, bakal nyo man ang tanan dira ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero sa mga taga Negros Island Region, kung makalagaw ka mo dira sa Surat sang Bacolod, sa mga taga Surat sang Bacolod mismo, pwede ka mo direkta makakadto dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabuk lang gini sila sang Marayo Bank. Dira nyo, mabakal ang tanan yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa aton sari nga ikaayong lawas. Well, sa aton sa mga suking mga tagbarometer do alang-alang na naman ang oras sa aton sa pagpangalagad sa mga way naton malabutan nga mga text messages puro pasensya gid no. Tingo haon ta nga ma-replyan ang pila sa inyo kung susunod naton sa mga pagpangalagad pagabasahon naton ang inyo sa mga health concerns. Si June, hindi lang pagbasaha ang lugar gapilyido ko, Dok. Pero naming efekto sang turbo supplement. Actually, once a week lang ko, Dok. Magtumar. Pero sa akon pamatsyag daw, isa kasimana ang iyasini nga. Epekto nga daw mayad ang arangkada. Ba, Dok? Ang balsang kilala ko. Siya para nami ko nung arangkada, Dok. Nami kong ga-chain soil, pero mimo. Ate, kung sa salakyan na kung fully synthetic ko noti every 10,000 kilometers. Pero ari yan, sa aton, sa ringa texture dari, isa kasimana, kay isa na sa mag-inom sang turbo dietary food supplement. Pero nami ang efekto para siya. Actually, kanya-kanya, no? Individual na responses na ton na sini. Ayante sa imo, gamay mo lang na nga imbalances sa imo. Sini nga libido, gamay nga lalay, pare sa imo sini nga blood circulation. Kaga siguro hindi magintuman sa kapoy imo ginabatsyag pierme. That's why sa kasimana may efekto pa ya ang turbo dietary food supplement sa imo. At ni 30 minutes before sa ni ang sexual activity sa mga mister no, nga naghihina ng ila sa performance para sa sri nga mga misis. Pwede makainom sa ni twice a week o kon kada tatlo sa ni ka adlaw. Sarang mani mabakal sa mga butika kag parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sini nga pagpangalagad para sa inyo sini mga tinguha sa inyo sini ikaayong lawas pagbulong sa badatian especially kung paano ninyo ini mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod naton sini nga talakayan para sa dugang pagidsiri nga mga kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sige siling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadag niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: System pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa system pain para dire-diretso ang training.
14: System pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
12: XFM. XFM.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
18: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
12: XFM.
3: FM.
12: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Salton Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Salton Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyong magaan.
9: Salton Plus Herbal Oil.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntugin sa nawad na mapagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sense the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: mga Ketropa Philippines at their time, yung punto, alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga Ketropa. Uy, happy Friday, everyone. Thank God it's Friday. At okay na makarbiyernas, June 19, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Ketropang Yanni.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga Ketropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. Sa iba niyo man kami Ketropang Mengay sa talastra sa medyo makanya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages for XFM 96.5 Kalibo agro XFM Kalibo 96.5 ang Ketropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tanaman yung mga katropang nakatutok sa nakanya XFM Radio Mobile App, gabi yun sa mga overseas Filipino workers around the world. Happy hapa listening na nakin yung mga katropa. At sa tanaman yung mga radio listeners, pwedeng-pwede gid ka mo makapaabot man. Ito niya kami sa pagtamyaw sa ito hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Friday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Friday! Gidanag syempre sa mga katropa at anaton ha, nga nakatutok talk naka monitor sa nakarang mga radyo sa nakarang Facebook live makaroon niya hapon grabe ano karpang yan ni mapapa thanks God it's Friday na kita
0: yes.
1: So miski kami makatropa nagkakagaw mo tara musiki ni karpang yan kung pwede yung ani nga
0: padasigun do oras
1: may bailuhan namot alas 3 yun ire karang yes. Alas 2 pero syempre makatropa oras man sa gihapon para mag-o istorya makikita pero side namon nga madasig mo lang dahil no karpang yan ni raton karang inoras siya
0: at side mo karpang Mengay kung ginadalian mo oras, mas pa yung mga buhay.
1: Ay, yes, oo.
0: Diba? Kasi nga ni, uy, ikaw, diba, karoon niya ginakuti.
1: Tama.
0: Kundi magbili ng tay.
1: Agaro, diba? Minuto nga, katapang yan, ikabahugot, aron.
0: Yes.
1: Diba, aron, minuto, aron, mga katrapis, kayo pare sa mga basketball, aron, minuto, mabuhay,
0: five minutes,
1: aron.
0: Diba, no?
1: Pero kung katon nga, mga katrapa, ay, syempre, kung nagahugat kita, ay, may feel na to, doon kung magahugat kita, ikabuhay buhay, pero kung istoryahon mo, kira mga katrapa, chismisan mo ron.
0: Kadasig.
1: Kadasig-dasig, gidarayon.
0: Yes. Ang depende sa inyo, karnya, gini-istoryahan. Mm-hmm. Diba, may una gitang story hindi matapos-tapos sa so, sobrang nami gidaan ng mga katropa
1: yes.
0: Sana all man
1: di ba pero pag istorya man nabi kong amat katropa karapang yani rugatao man abiita no kimo eh nagatao gidaita
0: kasadya
1: aga yes. Syempre ikara gid tanan do oras tanan gid ani may istoryahan tanan gid ang mga katropa ay matauan ita topic aga ro pag hurhibaya garon gid ana no
0: di ba tanan gid ana karnaya activated kapin pa di ba may mga friends kita kamat mga katropa grabe gid istoryahon. Grabe, kung imaw yung kaibahan, upay mo ka-istorya, tagbuho ka ting lagi.
1: Yes,
0: sa presence pa lang.
1: Syempre, mas nami gida kung masigla at masaya gida na, no? Harong gida ra. Isa sa chismis gida na nga rin ito, gatao gida kimo permit ka sa Johan.
0: Yes. Sabi, depende mo mga katropa, kung anong klaseng chismis sa inyo kanya gina, ano no, ginapungkuan. Ay kung ro chismis mo, makabulig para kinyo, at syempre, mga positive. Di ba yung mga chikahan, matakita ko yung amat may mga istorya with our friends with our family nga say more productive say di mo may mapugot ka bukon it may mapugot kang chika lang
1: yes,
0: talaga
1: Aron.
0: Diba about aga, sa iba
1: di, aga may mga depende matabi gahapon mga katropa nga may makabulig may namatang pasadya aga may nagat ang mga katropang inawat diba may
0: yes.
1: Mga inawat ka mga istorya nga ron nga kaya kita kailangan pa natong istorya kung pwede hindi lang
0: true aga kung may mga istorya kung manyang punot kahisa diba matabi mga katropang giniistoryahan ninyo rosang katawo nga about sanang achievements nga na-inspire ka mo
1: yes.
0: Nga ginatanaw niyo mo as role model diba amigo gina-look up niyo mo mga tropa pero may istorya matabi ka amat niya grabe naman si ano nga
1: yes. Mo hindi kita bituod baga mawaga arong karapang yan mas lalo kung gigil na gigil gida na rong
0: yes.
1: Istorya aga miski kung na ano rana pwedeng istoryahon bao gida na
0: puro negative diba positive aga, man akong
1: sino man nabituod karapang yan diba kung mga sa chismis abis sa mga realidad nga mga tropa sino man abin nag-chismis kimot manami syempre bulok ro isugin sa iba makaroon taron mga katropa.
0: Pero kapit pa ang bitter imong ka-istorya.
1: Aman, magsinugit eh. Mayit about manami kimo, about imo man ang mga achievement ng kasadyan. Kung side
0: yes.
1: Mo sa imo sa side na nasa sarili nga,
0: hindi,
1: dapat.
0: Pwede.
1: Hindi, tapos na pwede. Dapat, rugi na mauro yung taang sarili, na dapat. Diba?
0: True.
1: Kaya nagahabar iba nga sariling bangko, tama na rana nga inaubra.
0: Yes, kaya dapat mga katropa, hindi kita ko amat mag ano man masyado nga high, mm-hmm. di ba gano? Mas manami nga ni mga katropa nga very down to earth lang kita. Aga mas manami nga ro pagpuri, bagara compliment, mm-hmm. paghalin sa ibang tao.
1: Yes.
0: Ukulit paghalin mismo kimo. Oh, oh. Although side mo sing sarili nga gwapa ka, mm-hmm. di ba? Mayaman ka. Or,
1: wow, Rob, di ba? Gusto ko lang ta mayaman lang,
0: Pero ikaw ta nakasayo.
1: Oh, okay, lata kung bukod nit gwapa, lang mas mayaman ka ting.
0: Kalisod, abi ka ta pa may habaw mo, mayaman ka. Hindi na abot yung mag-chat.
1: Ay, harong pag-ida. Diba,
0: dapat ka rin. Oh. Imo ka ta.
1: Tapos kung, diba? Kung habaw, nani, no, maging hibay-hibay po sa takit. Tapos ko,
0: oh,
1: para,
0: oh.

0: niya, niya mo ni Madam Aga, Senorita, Senorita oh, boss.
1: Boss.
0: Pero boss, sabi ka na pangyari, may ko naging ano, ni Mau eh, naging... May ko,
1: miskan si Inla.
0: Miskan si Inla.
1: Just pero, like sa mom and sir.
0: Oo, oh, oh, diba, pero no? Raya rin, para, may ka na pangyari, may raya rin mas safe kaysa sa mag-mom ka, mag-miss, oh, oh. Or mag-be.
1: True.
0: Diba, kung babae, may mga katropa, kami nga rin, naga, syempre, wam kami na ilang, mag-at, mag-nang, kami kung sa base, mas maguwang pagkita. Oo, baga, ang aram ko, feel ko, ko amat, kung karapang hindi ingat, abi ako karoon sa mga karoon niya, nga tawag.
1: Mas manamit pa kung bukong sure, sir lang or ma'am.
0: Ma'am, haroon na. Para hindi ka magkasaga ang mga katropa kasi yes. May inabi karoon nga, syempre, wak, amating baka sa'yo, so, gusto mo lang magtahon nga rakong taong
1: or magpangutan na, oh, di ba, oh. Magpangutan
0: pero hindi kita mawaga, abi, syempre, nag-ibaraan na nga mood. Oh, sa mga balat, anakon karoon sa sudas, sunod ma'am, ag sir lata.
1: Yes.
0: Ang bawon man ako nga corny sa iba, pero at least safe ang.
1: True, at least wak, amato nagkasaga, no? Ag, haroon nga mga katropa, kung ano mataan ron, importante kami pagtahod ka, di ba?
0: Yes.
1: Bukod sa mga, sindok one car hook, di ba?
0: Kung tutusin, no, karapang yan, eh. Para kimo, okay lang ba kimo nga tawgon ka nga miss?
1: Oh, mas better matana imaw. Oh, oh. At least may safe man abi gihapon.
0: Yes, oh, oh.
1: Ag depende abi sa paggamit it miss. Oh, kung gitawag ka nga miss ag maayos mataro conversation okay na. Wala naman daming gitawag ka nga miss tapos say say more tag may iba like
0: oh, oh.
1: May iba nga sugod, di ba yes, na no? Na pag miss oh, oh. Imo.
0: Kasi may inabi karon excuse me miss.
1: Oh.
0: Di ba may ko may ano
1: okay,
0: may start to tama ka mat imo nag-overthink ako sa tono.
1: Depende sa tono.
0: Kasi may oh, kung oh. May kung amat abi may gitawag mat akimo nga miss nga makatropay. Ning katawhay ay miss.
1: Yes.
0: Diba sa tono gidlatabit ko tuod gaumpisa maka tropa.
1: Kung anong klase sa paano na naging gamit. At kung amat man nagahamba man kita. Thank you miss, di ba? Kung may gintawat man nakaton like sa mga sales lady.
0: Oh,
1: most of the time ginatawag kong miss lang.
0: Yes.
1: O, para bukman man that awkward kanta. Thank you ga.
0: Di ba? Mamamos na Auntie Yarn, di ba? Mamamos Tita Yarn.
1: Diba?
0: Miski sa ano man, no, kung sa mga kagakin sa mga parcel, abig ka pangyay, mas safe gita na boss. Kung kita, abig ka tao, boss sa mga gakin, kung ano, no?
1: Medyo barkada mo,
0: barkada. Iba todo datingan, mga katropa.
1: Yes.
0: Pero pag sa'yo ko gita na karun nga, kung ako matakar pangyay, kung sa'yo ko matana nga, mga bata matana, ay,
1: true.
0: Be, mata, kay papaday, be, makaroon nga, tatag medyo sa tono. O, to, doy, dong, di ba nga, ni? Pero naaki, kita ba, kakakunro sa bilog, kung karpang kanya ni Haman kung nung gatawag tako goy dong da mga doy mga ay nasaan na yung abi ama ko na ako kasi ibig sabihin mo sabi makon karon medyo tuto
1: yes.
0: Imama ko
1: depende ka ni mga katropa ron sa paggamit ninyo agong kanyog nyo ginamit kung kamatingit iba karon nga kumbaga what kat iba karon nga
0: meaning
1: or rekord nya mali wa marakimot mali siya kumbaga very normal lang
0: yes,
1: imo kung matat magain karon
0: pero sa bagay no karapang yan imus kitawgon mo man kung tawgan katawgon kamabi kong amat it ma'am or sir kung
1: yes.
0: Rotono mananay pa isog or pakakig ko nadudugaan man gihapon ni
1: eh. Agad siya sarcastic ba karon ho kaya dapat gihapon mga katropa
0: diba may bakgon mo ron ma'am medyo makaron ba ngaron ho
1: sabi ko yung judge kat igagi
0: judge kat igagi nga haram ni mabe
1: nagmaman kunta pero may
0: ma'am ba ka ano ba ang bayran Gcash or nga Gcash or sa bangka sa or sa bangko or sa ray kanang cash diba may mga makaron lang parang mahambaw na itong mga katropa hindi man kami pag maliit
1: yes.
0: Hindi mo pang maliiton
1: huwag mo tong ismulin may pangbayad matana ra din yan ni mga katropa maskin sin o pari imo kanya kaatubang dapat tayo should pay respect
0: yes
1: diba?
0: Respeto gidapitood no karapang yani aga syempre hambaw ni natuba man dun sa panggambong o sa kungsiin sa imo kung pagkakilala
1: kaso mayro problema di ka na ay ginabase diba ga sa status symbol nga diba kung mga katropa kung paano ka maggambong ano ro brand si gambong ro imo karon niya bag imo karon niya sapatos kasi maskin hambong pa natong branded ing gambong pagkita na nakachinelas ka macha
0: tama
1: bisan ano ba na nakitang kahabayanas
0: yes,
1: ka
0: diba agara ha mga katropa wa ko ginatanan sa uman-uman kita gatao tabi kami it example sa mga nagakagatabo at akamot or relate gid ana
1: yes.
0: Syempre
1: agro iba personal experience
0: kasi one time man ra katrapang yan last ano gang ra last time gang ra one nagpanakain abi ako syempre kita abi nga rewa gid kita ita as in may uniform at kami kaso nga ni mga katropa mga kupas yung tagaling lawrawang kupas yung tamang kagabanan yung mga uniform kaya syempre may ina matadlaw nga naga civil pa paris kami karapan
1: yeah,
0: mga
1: si civilian
0: sa mga royo na mong suksok na ina bigaroon nga tricycle driver ako ginatanan ha sa uman sa palangga na tanan karang mga tricycle driver pero may ina gita karoon nga may iba gita araw ugali syempre pero pag trato man ba kimo karapang yani nga ron no may, ko, may time gita na nga syempre nare-relate ka mas mga taong naga open or
1: yes.
0: Naga hamba matanda mga experience kung nagasakay syempre ginamugo-mugo
1: true
0: ka, gina kung kato na
1: kapirato niya mga oldies
0: oo diba?

0: oldies ang sa mga tag-supply gid ana ngaron nga kung amat makatorpa nakika nakaka green minded nga ni kuno imaw or the meaning nanay mi ko na offend iko sa atong part
1: double meaning
0: double meaning ro nya makatorpa ra safe kita sabi nang sakay kita katoy hindi ko man hambaw nya ay media ta ako ha ay nasa part ako it media di ako pagbombastubas pa makaruna ha syempre sa id naton don kung magiging smile kagating pero ako yun ang bagus ka tokara pang yan sinukso ko one time ang uniform kasi gusto wa man ako sa pag ano man na makatropa kumbaga wa man ako sa ginapakita mo gidaman nga asin nga maruin ka or kung nano ka mahambang na nang buko ni tanan nga imong ginajoke kaya na
1: simple
0: nga simple ang sa id mo gasakay ako haya na gamit ko familiar kating manakakon ni ako man nung familiar ako kimo boyfriend ka na sa so, haturan pero nagbuhay mat nagfriend bata kami krapang yani
1: yeah sir, wrong ano ang siguro kumbaga inyong first encounter
0: yes
1: ay, wrong timing haro niya yung mga katropa dapat abi maskin ano paro itsura ano paro panggambong ano paro ginhalinan
0: yes
1: ita re haro niya tawo diba? Dapat hindi niyo sa napag ismo
0: yes
1: nga kamo mismo ro nag judge kasi nami misjudge siya binadon ko
0: tama ay, pero wa mat ako kada nag open karpang yani saan pero feel ko aron na feel na kasi abay ko ay may mga tricycle drivers sabi mo akong iya call nga kagabanan nga no na
1: yung pang-judge oh,
0: pang, oh gano'n kita makon nga mga supaw pero buko man bimakotanan nga oras di ba call hay nami di ba makatao ka ay huumot ani syempre syempre makatropa
1: oh makara na be
0: umot ako nagabawos ka ng side mo kakampi lang ito to umot ana rasa mata sa naging ano mat ana naging
1: comfortable na kamo
0: nag-smile mat ana imaw kaya abay ko hay siguro mag-joke lang kung amat sa mga oras man nga bukon ita bukon mo't kilagar tao or bukon ikaw ita sanay makatropa eh. Medyo respetuhin
1: dahan-dahan
0: mo lang oh dahan-dahan
1: kasi iba pero joke mga katropa kung ikaw is nasa circle of friends ni mo di ba you have a lot of friends pero rin mo mga joke nakadepende sa taong super close
0: di ba natandaan ko lang to mga katropa haba binanayat katpangyan di ba syempre puno kumbaga may mga nakasakay sa printer syempre madugom abe mga ka ay sin ako rikarakol mapungko ay syempre sabat anana haya ayan lang manakang dito basta mangarulin ba kato pangyanag syempre sabayan pet ibang supa yung manaita iba kaya yung kato nag-init kita lang hugo sakay ako kato sige sakay ako kato karapangyan sige yung mga ko nasa makaabot
1: or basta ikaw nga anang butang baon iyak kang sa back ride pero kasi back ride kasi
0: pero iba abe kato pangyan
1: double meaning abe mao pwede abe nga
0: yes.
1: Diba kamat may mga heart na big green abe mao pero pwede gaman niya iyak kang pero sa likod
0: yes. So,
1: sa back ride diba?
0: Ag sadyang ang ratong time mga katropa uwa pa biyakot kwarta kung ato mga katropa kato
1: nag-iimpon
0: nag-iimpon ay katatanan mga katropa rang mga bagayiran kasi mahambaw ko dalang mga kungkola iba mako na nakita nga rang aura
1: iba rang akong templada makaroon
0: sige nga gusto nang sa'yo mo rin nga ginapaagi mo lang katropang yan sa paghambaw sige okay ah pero sa'yo mo rin deep inside ano na mga katropa
1: gigil ka o timo no
0: kagayo
1: pero kailangan mo nga control
0: diba?
1: Harun mga katropa rin tawag nga self-control and self-discipline. Not all the time nga ato niya kaaki, ato niya emotion, pag-uun na ito niya.
0: Yes.
1: Depende abi sa lugar. Natitest, di ka nabi natitest mga katropa para aton karon nga pasensya. Diba?
0: Aron. Abis isa niya lugar, gid anaron mga katropa. Maski nga di magawa kahit bagay ina ay may masupagon kang rikaron, may punaon kagang, may mga tao gid anang ano eh.
1: May mahambal.
0: May mahambal. Pero may hambal, may karapang yan eh. Naalala ko man di mong hambal nga bukod man itanan niya tao nga kung waki mo gapaman sinaaki gimo.
1: Yes.
0: Di ba nga bukong ibig sabihin abi ka makatropa. Syempre may ana mat ana nga ginabatsa gay sa anak kung kato na may ana ba makatropang problema nga ginakontrol na naruto. Eh. Di ba may gani mako waka ginapaukpan ko nga
1: not in the mood abi man narutaw. Di ba just like you man doon mga katropa. Hindi mas yung kinahangan all that time kada sunggab ninyong taibahay. Ay hi hello tapos mag tawagan magbeso-beso ka mo di ba?
0: Sa makarang paniyan po mga katropa ay gab isip-isip ka anay kasi may oras gidabi ko amat nga naduduga yung mong energy
1: yes and hard kapin pa kung gutom ka
0: haron haron pagid kadasig pag nagalite kaya iba una mga katropa basi ko nga na nakifeel ninyo na aki gubat naman naka ako narang jowa micho uwa mat naman na imok ako
1: di pamansin
0: ano mat naman naman naran ang problema at dahil kiit pagkaon
1: yes talang gidaan mga katropa maduga
0: yes pero basi ko mahambal kang ako lang manaro pagkaon
1: abi ko ako kan ah
0: Ay, kita na ka mo. Diskarte, what ano ninyo mga katropa kung paano ninyo suyuon.
1: Yes.
0: Inyo karang mga jowa. Kaysa man nga, ipa kami para inyong tawad at responsibilidad. Mm. Mm-hmm. Abi man na, to suyo, abi man na ninyo rang jowa.
1: Tapos dahit pagkaon,
0: oh, diba? Oh, bye. Oh. Ay, kung kami ni mga katropa, kung kami rin na nag-gait buot, kami lang mismo gabaka ipagkaon eh.
1: Para, hindi mas magain ang buot. Kasi kung isugo pa na mo, nag hindi ka mong hitao, mas lalong gaaway.
0: Yes. Agang buka kimo nag-ilinarty ka.
1: Yes. Bakil abi man yung sarili. Oh. And one thing mga katropa, hatong nga nilo situation kay ina, di ba kay katropang menggay nga itong, di ba kung una, kumbagay, nagkaroon siya date, misunderstanding or mis-encounter. Bukod nito manami, Rwanda, karoon niya unang encounter.
0: Una, yes.
1: Pero, later on, pwede man nabigyan ko. Kasi it doesn't mean, mga katropa, nga rayo naging umpisa, dahil man do magiging, ano sa uli, asa sa ulihi, eh, di ba? Mm-hmm. Depende man na, pero kung itawaan yung matat oras o isang kilaga ko, nalimbawa, nakita mo, ah, okay, buko man galimaw it, bastos. It's just that, ana, tagi yung personality, mahilig mag-joke,
0: yes.
1: Di ba?
0: Yes. Agaro, ano ang katropa nga nila, nakakit pa paano to, pagpugong mo gidansing sarili.
1: Yes.
0: May dato ni Makong Datay, matong gabi nga to na medyo mahambol ako nga kilala nyo ang station manager. Kapag siya mamakatok ako amat, di ba? Kilala ninyo to, di ba? Pero syempre, huwamat ano akong ginagamit mga katropa ro trabaho kung sa guwa o tanakita. Kasi ambay ko nga ni, mas okay ka ako nun kasi mas nakikilaga ko gid ano ro tao.
1: Okay na nami, gid man. Ako man, ako na ilang nakilala ka sa daya. Mas,
0: yes.
1: Mas lalong hindi ka nga nikahuwag it mayan. Mm-hmm. Like nagpinanimbang ka matatanya, huwag nyo mo limitado, kalkulado. Mm-hmm. Kung sa'yo nanda kong taga-siin ka eh. Di ba mas manami, tagayap mga katropa, maging stranger ka na lang.
0: Ruin diba? Ra ako niya, no? Kasi abay ko nga ni karapang yan eh, masayuran mo gidaan na rotawo eh. Ako matalbi mga katropa eh. Depende abay ron sa mga, kung amat sa mga joke o istorya. Pag once, hato ni Makon, kung may na-offend ka gun, may ko na-feel mo kung bukong jo,
1: yes.
0: Bukong ta comfortable
1: hindi ka na happy dito ah.
0: Pero at least mga katropa eh, aware ikaw sa mga tao nga pwede gid ana kimo hambagon.
1: Yes. Pag na-survive mo ro oras nga to.
0: Diba?
1: May mga times pa niya ni mga katropa, di ba, gina-ask kita kung sin kita gaubra. Uwa ka sabat, uwa ka na ilang magsabat.
0: Yes,
1: bukod dahil sa bukod ka proud, kundi uwa ikaw na ilang supagon.
0: Yes, haron.
1: Or uwa ikaw na ilang, mag-iba rin ang no, treatment kimo like, may ko, dapat i-treat ka ng VIP. Diba? Bukod niya tamanat bare minimum. Although gusto mo tanatong niya i-treat ka ng VIP. Pero, bulo ka ba mga katropa nga, na-intimidate
0: yes.
1: Tao dahil sa raya rin position, rin mo kanya work, rin imong ginhalinan, di ba? Mas manami nga, maging fair, magyapon sa tanan.
0: Pata siyang gin, mga katropa. Agwa man nabit magain, nabit ka mga katropa, kasi tanan mo lang kita itpayas, malaman kitang tawo.
1: Mas manami nga, ro, sanda mismo nakarecognize bukong it kinahano pang, ay, ako si Kwan, kilaka ako na.
0: Di ba? Uwa ka man nakasayod sa maura-maura to, hay. Siyempre, mga katropa.
1: Grabe yung tanan, no? Tapos sa mga drama, katropang menggay ho nga. Di mo ba ako kilala?
0: Ako, diba? Anak, di ba, mga Roy? Anak ko, ano, anak ng CEO. Mga kunta, gid man, mamamakara kita eh, pero sige
1: yes.
0: Nga.
1: Pero mas kanina, siguro si CEO ka na pang hindi na mag-humble.
0: Yes.
1: Makikidnap pa ako. Ay,
0: sa iba, mas na-inspire, isa ka na pang yan, mas na-inspire gid anak ko, si Sir Harbs. Kasi di ba, nagakot naman si Sir Harvey. Kasi si Sir Harbs, abi mga katropa, simple mo lang man, abi imaw ron eh. Imaw, abi ka rin, natetest abi ko no, rupagigi. Imaw, di ba, simple mo lang ko, no? Habaw, ninanak na ngayon. Musi si Aton, man nga big boss, Aton, man nga
1: very
0: CEO,
1: simple.
0: Very simple si
1: very
0: boss, mga katropa. Hindi mo ani ko no maisip nga imot agali man ro tagana yes. Ita XFM or Yes to Health kasi super ano gid mga katropa hindi mo mamano
1: tagana nga pormahan isa mo tag normal lang naka
0: yes,
1: t-shirt naka pants wa ka makita nga mga mabaho-baho nga mga goals
0: diba?
1: Sa mga gawasan
0: abay binana hindi mo kinahanggan nga man nga
1: i-show off
0: ipakita man sa tanan nga grabe man nataas ing rangko
1: yes.
0: Grabe ka man naita alam grabe ka man naita babo man imo achievement
1: kasi wa man susukat sa alahas mga katropa or sa gabar lak sa imo kanya kagawasan ro imo karon niya pagkatawo
0: agay mo man siguro pag humbaw nito nga oy may ako man ang 500,000 yan natipon yun diba di mo man siguro ba ako ni i-share ni Baron
1: para alin niya i-share mo
0: diba isa ko random at ano grabe ay si ko mang makato ka rapangin utangan ko lang harap ako na imo ha pabugugugal
1: kaya nga diba kung ako halbawa o nga ako CEO hindi ito maghambal nga CEO ro ako ang kanya ginikanan kasi pwede akong i-abduct sa dalan eh pwede akong syempre halimbawa kidnap for ransom Siyempre, ay, mayaman, kagali man.
0: Or diba, manakarapang yan niya. O, nakita mo, manarato nga butika. Mm. Oo, amon run. Diba? Drop it. Ay,
1: palibre man at pulong.
0: Diba? Ay, pero aside, no, may naman na makarapang nakaka-proud. Mm. Manami matangani. Or especially, ha, sa Reiker ang Domingo, Father's Day, yun kuno eh.
1: Yes.
0: Diba, it's a Father's Day. May naman karapang yan, mas nakaka-proud baga kung amat nga, makita mo ro sa, diba, may ginakang gahambay nga, sa ganas ba karapang yan eh. O, ako man ang tatay ro na. Rin tama na
1: makahambay na makugod.
0: Diba? Imo ba ang family makatropang side nimo nga nagahugod?
1: Yes. Nga kung para sa iba, mahigko ang mm-hmm. trabaho, ag para sa iba, pobre, tagapanakabok. Oh, oh. Ikaw proud kat ing. Mm-hmm. Diba ga proud kat sing ginhalinan. What ani mo ginasukat sa dapat sa company mm-hmm. ga upra or sa office de ing ginikanan. Kundi kung sin sa nagaupra.
0: Yes.
1: Akong ginikanan oh, ron, oh. Diba? Maskin mahigko pasanda, maskin hay pasanda mm-hmm. sa ganas. Dapat mga katropa, maging proud kita.
0: Yes. Oh. Agrairo, isa ga mga katropa nga grabe ro treasure, grabe ro pag ano sa inyong ginigan, mm-hmm. pagpasagamat. Kasi mahabang nga, ay huwa matagali ako
1: ginakahuya
0: sa oh. unga, sa
1: yes.
0: pamilya.
1: Agro ako unga mismo, wataas ro pagtanaw ka ako. Mm-hmm. Diba? Hard naman namin mga katropa. Kasi kung kamo mismo, manaba ro pagtanaw sa inyong ginikanan, how much more para iba.
0: Yes.
1: Diba? Mas sige, tawaan nyo sanda, ito validation niya. Ay, oh, pwede yung liba kong doon, tama, pobre, gin man abisanda.
0: Oh, oh.
1: Diba?
0: May mga ano, bigidan, no? May mga scenario, gid akong amat nga, katropang yan, nga, syempre, nakaka-hurt man ita, feelings, may namata yes. nang nakaka-inspire, maabo gidron mga katropa.
1: Depende sa mga words na nababatian ta. Sige na pang dang, bilin waba, good afternoon, happy pa listening kay mo. Sige na pang Arles, thank you so much, ito si mo kanya pa heart, pero what
0: yes.
1: a cake.
0: Oh, what a cake, nandugaw, taro cake, kira pang Arles. Pero sige, thank you, gihapon kay mo. Aki Ante Andrea, good afternoon, karapang yan, karapang mengge pa shout out iya sa Marcia Store sa Poblacion Madalag Public Market ag sa nakarang Daiwang Junakis. Kayan yan ag kay Tuto ag sa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Kanan ni Nita tagay Rudy ag kay ang Pag-Idoy ag syempre kay Ante Raquel. Oy yes. Ante, nakita ko gitarin yung family picture a color wow. brown gida. Sana all gid amakon mga brown gid amakon brown people. Kasi ya.
1: Oh,
0: haram taran malipay sa sangka pamilya may mga picture bang karapang yani nga kompleto gid ana
1: yes aga effort di ba gano may anda gid ana card color coding
0: yes
1: si Talio Poldo gariman dito at day off na tanin aga yes tay happy weekend gid ana kimo
0: yes.
1: ha
0: kaya ikaw man tay mag enjoy ka muna yes. Nilinay Elda aga aside ko may mga drives
1: may mga charity kaya very good gid ara family Martinez nga sa Iputos
0: araw at asik rapang boss William Masangya good afternoon mga be hello gid ana kimo be ha babot siren gid anak ko no.
1: Syempre dapat lang abong alam karapang boss William may kuha kitat alam kalisod aron.
0: Pero diba? Bongay mo ra duda karapang ni ana malang napabati-batian ana mang sarili.
1: Yes.
0: Oh Friday night yung mat ana babo mat ama nakara nag-aagto sa bar.
1: Basi ya
0: karapang boss William ha isa bag imo man bi siguro to naga DJ.
1: Sa bagay pwede matagid man ron. Nag-aagto imo igto kasi para sa trabaho, di ba?
0: Thank you kita daki mo mas very good kag gid karapang boss William ha maabo gid imong oras mag-comment.
1: Yes.
0: Hindi na side ko man eh, masako kagiting ka.
1: True. Thank you so much. Sige na pang Stephen Kismundo. Good afternoon. Uy, medyo bago ikaw sa amon ka niya.
0: Yes,
1: comment section na.
0: Ah. Siguro ano no, may ko, mamatiyan din mo Kismundo eh. Medyo kiss mo na ako.
1: Yes.
0: Ay, mga katropa, shoutout gina sa Kismundo family ha. Na amaze ba lang kami sa inyo gina na karang mga apelido
1: yes.
0: una eh.
1: Ag bag-o
0: ka mo ni Karapang yan.
1: Welcome sa Amon Carnia programa. And of course, kindly follow mga katropa Amon Carnia Facebook page ha.
0: Agaragon si Karapang Jory. Control yourself. By the way, good afternoon mga guwapa.
1: Yes.
0: Kaya ano nito? Kaina bi sa program ni Katropang Ninsa. May ana ra nga, ano? May ana gina Karapang yan ni nga.
1: May comment.
0: Ag may haboy gina permira ng mga comment. Kasi sa tanan-tanan yung program yung sa XFM, di gina pwede mo mawaga nga.
1: Yes.
0: May ano, hugot.
1: Una gina dapat ro, anak ko ron niya, anino.
0: Oo. Ano nito, katrapang Jory, nalipat ako kaina kasi ako binag-tag kaina kay katrapang Ninse. Basta may part imo nga, ano eh. Basta tag-usap.
1: Nag-ranting mo.
0: Oo.
1: Nagtawin mo't anong sentimiento.
0: Oo. Siyempre, side mo man rin ang ugali kaya katrapang Yanni, may mga habi, may mga ano, giday.
1: May diin.
0: May diin. Oh, kaya yan mo to ilapag sa X-rated.
1: Para aware man kami karapang Joey.
0: Yes.
1: Ibigay mo ulit.
0: Pero agbasi mga awa ka mo mga katropa ha. Kasi may ina matabi. Siyempre sa aton karak para sa mga nasa sentro. Kung di katropang Claire, di katropang John. Di ba yung kamat, abi ko kamat yes. sa The 8 Main Show, pang SPG, mm-hmm. yung CET, yes, X-rated, ano topic, mga katrapa.
1: True.
0: Hindi nyo pwede nga, basi mga awa ka buwat, naman nananda ka.
1: Eh, para sa tanan.
0: Oo, basi mga awa ka mo kamat, eh, andang comment, kinyo yung ginahapyawan at anak ka mo.
1: Yes.
0: Ay, iba matabi, mga katrapa, o program.
1: Siyempre, kung balita, tanarugin mm-hmm. na hambag ito, tapos may na, nagpabuo-buo mm-hmm. at imo, di ba?
0: Yes.
1: Depende, abi, mga katrapa, sa programa. Mm-hmm. Agar, pag shout ahead, huwag ito, anak mo kang ginanigahin, yes. di ba? Welcome nga nila.
0: Tama. Kaya hindi ka mo magkahawag kung gusto ninyo gida at mga pangpainit ng mga topic. Iyan yes. ang kamu ha.
1: True.
0: Yes, X-rated, malaya kamu karon mga katropa.
1: Welcome na welcome kamu yatanan.
0: Pero kung ito kaya sa exciting gag, exciting Philippines, kikira pang RR, istoryahan mo, agit pang painit maton ko. Ay, di. Ano, masisya ka na pang RR, kapugong ka na ron.
1: True. Sana ka man yung aganon, pagamig yun, pamanupan niyo.
0: Ay, agahon, pag itang mayad man na, ray, gita ba din yung topic?
1: Exciting.
0: Hindi pwede nga, kami ni Krapang yan, halinon sa agahon.
1: True, para mainitan ka
0: mo. Pili ang makamakatropa ay ita. Siyempre, manami kita na nga, ang angay sa inyong vibes.
1: Yes, ag sa programa. Sige na pang Toto Geraldo Jordan, shout out sa Crispino, ag sa Jordan family. Ag si Ante Andrea Ninang Mengay, ma-share ka mo sa 27. Abo, nagagagot si, sino? Si Army.
0: Si Yan Yan. Diba ga? Shout out kita na Kimo Ante. Ay, nagagagot si Army Amy. Alin da ka, Ante?
1: Birthday na natin.
0: Ah, okay.
1: 27.
0: Si Yan Yan. Oo, si Yan Yan, abi, pero,
1: 27? May kadungan, oh. Gita, Ante.
0: Kasi gali, nakambahan na nakarapang yan ni Army Amy, naalala ko lang, kasi ano mo kung gustong pagbaho ako, binagturo ko na maging army ka. Pero syempre, makatrop, unga pat, abi makatrop, syempre, ikutan o, nakutan na, unga pat, aron, mga nasa, ano, siguro imaura ko, nasa 2 or 3. Basta, ano yung gustong work, ano yung trabaho? Army, raturon. Army Amy. Daydi na, di ba, mamit lang do, arm, makatropa, Amy lang ko, no?
1: Katagbugo,
0: diba? Dali pa yun. Ako sa mga kadali, abe, makatantigo.
1: Kapi ko gatoon-toon sa paghambay, no?
0: Pero makala siguro feel ko anti-teacher na. Teacher si Yan Yan.
1: Kasi habang galipas yung panahon, kaya iba malata ko ni gusto. Just diba? Like us man, mga katropa. May mga unga mata ko, amat ka kung ano gita before sila sa pagbaho dito ng hapon.
0: Nalala ko gita rang standard gita ki, ah. Habang ko gita kanay, maging army ka, ako magbaho ka, ha?
1: Ag hamat sa kabo-abo gita, bing profession. Haman na to.
0: Tao nga.
1: Bayi si Yan Yan, ha?
0: Tao nga, ni ka na pang Yan. Basta nakikita ko, bing ka na dati army. Kasi may ROTC, binamon to. Kasi
1: okay.
0: Nakikita na ako, ga-prenactice sa ako niya si Ki. Di ba, tagharap sa kaliwa. Kaliwa.
1: Yes.
0: Nga, simple, malangaron yung mga turo, makatapos. Mabubuo na ba? Kasi sa kaadlaw ng silinunod kang.
1: Yes.
0: Kaya na si Ki ba nga makatapos. Sa'yo din yung ano nga itawag ka. Basta tagharap sa likod, yun ikon eh. Digo na naitalikod mo na ng si Ki. Tapos nag mga makarang.
1: Kasi katinan, oh, imaw.
0: Tagasalut, di ba nga ron mga katropa. Ay, namimerize na, haram ako si Army ka. Kaya Army na tawagoin.
1: May mga backstory, gida na, pero sometimes, di ba?
0: Belated, gida na ha, kaya yan. Itawang ka
1: ko. Advance?
0: Ano ko naman belated? Advance lang, ante, ha. Malay natin, makaano kita ron na eh.
1: Makagusot-gusot.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ako niyang ron niya, isipon kung paano kita nga ramaka.
1: Isingit sa schedule.
0: Oo, paano kita ka ramaka butwa ron na.
1: True. At sira pang Jory Kata, mabasa daw. Aba, hambal ko, alin niya mabasa-basa nga ron, hindi man doon magbasa. Kung may kapote, kat kapote sa wala.
0: Oo, haron, haron gali. Oo. O diba, natandaan na kita ka ramang yan. Harang,
1: ay, bongga, agad imo. Kailangan mo ron, ka ramang Jory, agad tugo-tugo, ratong panyimpo.
0: Out.
1: Pag may gatugo, sagurun mo. Diba?
0: Natagbugit ako.
1: Ay, pwede mo ba ng imnon?
0: Natagbugit ako ka na kasi, kaya nagsinabat ako ito sa ano eh. Nagsinabat ako ito sa tech na to. Nakabayan na, narangin nga niya sa mabasa nga ni. Ay, na-loading pa siguro pang nin sa permit so, na patunong dagang
1: yes.
0: kapote.
1: Sa wallet.
0: Oo, sa wallet. So, ay, kita. Tigo, kita mo magpasuli-suli. Kaya ho.
1: Ay, katar pang Jory. Kita mo, gets tayagin naman. Sabagay. Kaya pang Mengay.
0: Pero sa tuod, dami kaya pang yan. Tama, mata.
1: Oh,
0: nga,
1: oh.
0: Kung sa mabasa, nga rang paniyem, po.
1: Kailangan mo't kapote.
0: Oo. Oh,
1: kapit kong gamotor ka to
0: yes.
1: protect yung imo karon niya diba? Kagawasan.
0: Pero grabe matana kung mapaisip na sa nakarapang oh, jury. Paano
1: mag-igo?
0: Paano man na mag-igo? Ro kapo. Ay, kasa, ay mga katropa. Kaina.
1: Ibang kapote
0: pa to. Speaking at kapote, nagbakal gali si DJ ayun. Chan inat kapote sa dara ni katropang RR.
1: Kasi nga, may mga motor sanda.
0: Oh, oh.
1: Para rain or shine.
0: Yes.
1: Maka-goat agi hapon.
0: May kakapote kaya ita.
1: Adlaw.
0: Adlaw. Tawag lang. Medyo ako may nakikita man, di ba ako karoon ka na pangyani, ah. I mean, at the safe,
1: pwede,
0: di ba?
1: Pwede, kasi kung ama, tabi, di ba, may portion, mm-hmm. like, yes, sa area itigayon maugan. Mm-hmm. Pag abot mo, ito sa may poblasyon, bukunot, ana. So, syempre, oh, alam man, mauba, kapat ibo ko niya kapote, yun ako sa dagan, di ba, no?
0: Yes, grabe, git, anam, hindi, na magbasa. Mayan, git, tambok, git, araugo, ay, araugo, utak, ni, karapang, jury, nga, rako. Kaya, isipan, git, ananara, ramang maurayan, nga, ra.
1: Naitatawid, nagyapon, no? Na susugpo na naghihapon mga katropa it something na mapapaisip ka
0: yes.
1: Ano to?
0: Alin to? Mana, ano man naro kaputi nga ginasugod sa kahita tapos, para hindi man na mabasa ay
1: to protect. Kaya matya ba umatugan rin mo katong ginaprotection ng katropang jury.
0: Yes, iba matay sigurong tugo to katropang jury.
1: Ay buko hindi man gid siguro magbaha o magtugo man.
0: Pero mayad pero mas parehas mo sa bubungay katropang yan ikaw wakan na ila masugod ro dapat masugod. Oo, tinangan mo sa may naman tang saguron, may naman tagaging proteksyonan.
1: Yes.
0: Kung saguron, ibig sabihin, aware ikaw nga ginasugod. Pro, tube, or tugo sa inyong bagay. Para sa bubungan, mga katropa.
1: Di ba, may siya sa gripo ng katropa may guy. Kung ama tayo, tamad mag, so, magbuot baso. Mm-hmm. So, ginasagod mo lang singbaba.
0: Yes,
1: oo. Pero pagtugo,
0: wow,
1: it's tube. Diba?
0: At least, mga katropa, hindi ko ting mag-effort. Diretso yes. Buka, what ah.
1: Kasi natamad ka mag-hugas baso
0: at
1: eh.
0: At di ba, rin ka na pangyali ro gripo. Nga pag once tumugon, book out, ing baba, ang cellphone.
1: Yes, ang diretso ko ka mas, ikaw lahat anak, ito hapuon.
0: Ano man naro, gripo? Basta ba, tagihapo ka mukha sa gripo nga ron, ha?
1: Malumagot, Ana.
0: Ay, gina, tanawan ninyo ito sa CR na oh. Makita ninyo ron.
1: Kaman sa CR?
0: May gripo man sa CR? Sa kabaabo, gina.
1: Sige, labaabo lang.
0: Sa kabaabo, gina man, ano? Ay, sorry man, nakarapang menggay, pero ga, sa gob, taman na kami.
1: Sa lababo,
0: oo,
1: taman
0: kami. Gabal, gabalde, taman na kami. Nag-usoy, gabo, taman na kami tube sa bumba.
1: Di ba, medyo awkward, abi. Although, pares malaman the source of water, nanda, no? Pero, syempre, when we say CR, abi, mga katropa, matya, para katunay. Bukod imaw it para di ka to kita magbuot ginainom.
0: Yes,
1: although iba nagabuogin mata na it ginainom sa ato niya gripo kapin ko may filter sanda. Pero mostly sa ato matang lababo.
0: Sa lababo matagal. Oh, iba matagal ako na min makatrapas sa CR niyo makita.
1: Kaya look ako sa CR feeling na paisip sa
0: yes,
1: ano
0: pero sa ibo karapang yan naalala ko akong karon nga elementary days nga dati syempre urbagon ba karapang yan wakating nailait may
1: yes.
0: Magpangayo gidakin mo it bagon. Sorry ut mga pasensya ni has mga nag-ulila bas matoron na or nagataon. Ay dati may mga katropa ako nabing bangon niya. Gusto ko ay ako at or makakaon. Kasi syempre rato abiro ano eh. Rato abiro pinak aro prepare man nakakon
1: yes.
0: Akon karang giniganan. So sobrahan ko gid-an ang kanikara pangyaningan.
1: Tinago.
0: Tinago. Ito ko sa CR
1: nagkaon.
0: Ay di ba na, ano ako? Tagray nga rang ano nira?
1: Na bilaukan.
0: Na bilaukan ko choice mga katropa kundi buko mataki ako sa tabo na nag ano ha? Nagwa mata ko nag kung katon ay nag
1: pinggan.
0: Oo, kasi sayod ko matanara mo na bigat sa eskwelahan ng gripo hay tagraya bahalin matama na mga katropa sa nawasa kaya kagabana mataw okay lat ama na diba nga imnon iba matabi
1: yes.
0: Dati tuod
1: tubi
0: kaya naiinom ko to rato ro pinaka weird ka ako niya natabo dati tay
1: ito ko ako
0: ito ako nagmukbang sa CR ang ito ko naginom itubi sa gripo
1: ano yung suga at that time makakailangan din ang tumago
0: kasi nga ni karapang yan ni mapagrabyo tabi dati ro ano ro romano karon niya prinito
1: yes big deal abi kasi mostly sa ato niya baon dati is itlog
0: yes
1: hot dog, medyo may pangbakal.
0: Diba? Diba? Tapos, pagkaguha ko, hambang ita, amon nga teacher, hamat man na medyo hugom, ay yung manok, diba, sa CR. Hamat man na medyo hugom, ay matrinito rin yung manok, ra. Ay, syempre, kita, may mga katropa, ay, tao man yan, ay,
1: matisipat kita, ko, no?
0: Ay, ratong idara akong ka to, eh. Tapos, kinutan ako sa class, sa akong yung classmate, naka-lunch ka gun, ay, napusot ang mapo. Subusugot ang, pero may makasagusin ako nag-lunch.
1: True. Napaisip na siya, santa,
0: sit, ay, mahalin na mga katropa, di kita mawagan ng pagka, ano,
1: haro roman nami pag unga ka eh. Para kimo is what at Malaysia ro tanan. Mm-hmm. Sa feeling mo normal at ana wa kat
0: yes,
1: kaartihan.
0: Di
1: ba? Kasi nga ni haya pag okay ka, komportable ka, go lang.
0: Oo. Ag hindi ka ting dati maka-judge kasi iwa ka ting na ilang i-judge kay kasi gapago ka.
1: True. Ag imo tong ginusto eh. Ikaw nagpili ka to. Kasi kara pang Maria Fe Temporasa, good afternoon. Happy po listening kimo. Ag sigara pang match and wop. Boy, bayag mo tani. Saya yorn.
0: Kumusta ikaw kara pang match and wop? Mucho ko bilang inadlaway ko yung nagbuot ko ba
1: amon. Kaya ni Mau pag grabe
0: yung mga mikrochempo. Abin mo kung mga mikrochempo eh, natin yung mga buot ko. Medyo pareha siyang mana sa amama ko. Di ba kagaba ng mga amama ko, mga katropa yung nagatubo kung
1: maugan. Nagkilat, nagkadagdog. Sige na pang Rinerus Gal, good afternoon. Happy po listening man, Kimo. Thank you so much ito sa pag-comment. Ambit ka na pang yum-yum. Siyempre, non-stop kita na ron. Asta, tagad at alas 3, imidya na ka na pang yam-yam. Kaya don't worry. So, oras sa mga katropa, alas 2:35 na sa hapon. Maka-commercial break, ano kita mga katropa sa kanyang pagbalik. Kaya aton man nga i-plastar kinyo ra aton kanyang istorya. Makataliwan nga mga bilang ka mga reminders.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3.
11: Premium D3.
12: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
12: Premium D3.
13: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Yes, mga katropa Philippines at our time, alas 2:46 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanambali kita sa ating programang
1: X-Rated!
0: Sige, hapon kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, pala kitang naka-live mga katropa sa kanyang Facebook page. So, don't forget to follow Gidana para mas mag-apupagid. Raton kanya mga katropa iya sa aton nga online world. Yeah.
1: Ang sa gida natin yung mga makarang oras ay gusto gida natin mapadali yun, Ana, raton yes. Karang oras ag samtang kamoy nagahili-hili kasi bagtata kami talaga stress karapang yan itiya nun anda karoon yun na
0: ibantayan
1: o ginabantay na ginacheck iba, na goy
0: nagkakape gon kung sa maisip nga pamahaw kape will do diba ang gida raton niya pantawid gutom ag syempre pangpaduga it kagamig sa aton karoon yung magkayawasan pero sige mga katropa habang nag-isip-isip kamuro na it inyo haron inoga merienda ag samtang kamo is nagatulala dahil nag-kukapi-kapi ka muna sa mga balkon sa inyo karon niya mga ugsaran ay mamati ani kita mga katropa it aton karon niya mga kanamiton nga drama.
2: Pagpalap na agit mga saga nga istorya o kung detalye sa kabuhi it isig katawo rusang bilog sa aton nga maobserbahan sa istorya it mga mag-amiga sarang muman baga nga samara no imong amiga. Mabatas mo man baga nga masamad nga reputasyon bangod yamang sa chismis nga ginapagapta it mga tawong makitid aro pagintindi. Mga katropa, dugunga nato nga saksihan aro panibagong episode it katropa drama serye iyagamang ron sa programang X-Rated.

0: kamari, mat sa problemado kat inkun, nasambilan to paman kunta it, sang baligya nga ra.
1: Na ospital abis si manong mo, inatake yung matimot high blood kahapon. Harangani, nagaproblema ako kung si inuman mabuo it pang baka it reseta.
0: Tawagi, ano yung unga? Base kun makapadalo mat asanda pang ospital ni Nong Berto.
1: Gintawagan kun man si Maribit kaina nga na ospital si tatay na pero nahuya man abi ako magpangait kwarta. Kakapadala naman lang abi ko siyang Domingo itamon niya pang budget.
0: Hay iba mataraya, kumbaga emergency. Maintindihan naman siguro ron. May nabilin pa man siguro kimo nga padala no.
1: May iya pa man kaso pila lang man abi ra. Ginpahulang ko ta abi kay Lydia ro iba hay nagakinahanglan kun iruan ang ungay pang tuition.
0: Ay kim at hay paalin baga ron. Uwa man abi ako nga ramari, sayid mo man ako nga. Kakagawa lang man ni Juan sa ospital, halos sunod yung sanda ni Nong Berto.
1: Sige lang, Mari, ah. Magampuwasan, manamon ra.
0: Hay, paano, Mari? Maamat-amat, anay ako, ah. Ilibod ko, anay, ang tinumkan niya ra. Wakman makadugang-dugang sa amon nga budget, ro, kabakyanan.

0: ang asawa, Dok.
1: So far, maayos yun man ang kondisyon ni tatay. Bali, normal yun man ang blood pressure, pero under observation nga po ni Mawag. Hugaton lang naton, raw lab result. Matinira pa siguro ka mo iya, nay, it at least tatlong adlaw gid.
0: Okay, Dok. Salamat, gida. Ah, wait lang. I-message ko ano nga ni si Nini Maribet. Ay, salamat sa Diyos. Bukon it grabe ang kondisyon ni Berto.
2: Ma! Ma! Masya na iya.
0: Dali lang, Pang. Hamanay, galing ka kunta.
2: Ibihan ako sa banyo, ma. Mihihan ako.
0: O haron yun, Pang. Pag-ihiyon, anay. Maghugas ka rin sing alima, ha? Dali lang, ha. Ayusun ka aning pang ilabas. Agad makakaon ka, ho. Nagmakainom sing mga buong haraho.
2: Magkaon ka, upon, ma. Dungan ka lang ka ako. Agad makapahuwi ka man. Ilang adlaw, kaon ba? Nga wahaw ko si tuhog. It binantay ka akong iya sa hospital.
0: Ay, abi. Hindi ta ko pagproblema, ha? Kumaon ka ting unay, ikaw't or pasyente, agad magmayad ka kung nagmakagawaon kita sa ospital, makauli kita sa bagay.

0: Kumusta ang sinong Berto Mare? Kaguwag ka mo sa ospital?
1: Uwa pa, Mars. Pero balik yung sa normal doon ang BP hambang ni Doc. Pero nakakonfine pa dahil ginaobserbahan pa imaw ag hambang ni Doc. Hayugaton pa, anay ko na naman result ita ng laboratory.
0: Hay mayad man doon, agod. Matanaw imo it mayad.
1: Nganik, Mars.
0: Sin kagali kong tagag to?
1: Madiretso kunta ako it phone shop. Plano kabi kunta nga iprenda ro ako nga rang arito sa kulintas. Kat rato ba nga ginpasalubong ka ako ni Maribet ko ulihin na nga bakasyon?
0: Haman it kinahanglan o pang magprenda. Di ba may suwok ton ka pa kay Lydia?
1: Oo, pero uwa pa ba kami nagkita ito man. Agbasikon, uwa pa manimot pang bayad.
0: Hindi mo gidman imo makita, hay. Ito ta imo sa Iloilo.
1: Ha? Gaalin man imo ito? Agkanyo ka man naka-sidecar, Mare.
0: Nagkita abi kami kay Inas ang amiga igto sa tindahan. Naistoryahan na mo si Lydia, ay hambang na, nagbisita ko no saan ang apo, hay. Nagabun niya groan ng unga nga to nga si Bibi, baga? Kat igto nag-eskrila sa West. Doon ta siguro rason kung hamaan naghuam imaw kimo ikwarta.
1: Ano? May apo ko ta si Maring Lydia? Ba't sa uwa man kita kabalita nga nag-ungaong si Bibi na nga tuag?
0: Doon man yan ni Mars. Maskin ako, hay nakibot man paghambay ka akong sang amiga. Legit matahingan dahil classmate ko no, it ana unga rotatay ng itakbo ni Lydia.
1: Ay sus! Mauron tagali Mars? Tapos roan ang rason takatuka ko ginabayad na kuno sa tuition it ana unga. Kaya ginpahugang kumatay mo ay naguhuoy man yan ni ako.
0: Hay nako! Rumanga pamatanon gidangani makaron Mars masyadong marupok. Mga uwa ta itpakialaman sa sitwasyon it andang mga ginikanan. Halaga ta sanda it pinanami, tapos kun humabok, hay ginikanan tarayan ro naga konsumisyon.

0: pasensya gid amari ha. Wa patang itinugbayad kay mo nga ra.
1: Ah, sige ang Mars ah. Wa manakot mahimo kung wa kapat nabuhitan una. Bali. Congrats gali Mars ha.
0: Ha? Para sa alin nandun mare?
1: Hay di ba nagpailo-ilo ka para mag-attend sa bunyag sing apo?
0: Ano? Ano bunyag it apo sa Iloilo man? Kanyo mo man nasaga pro chismis nga ron Mars.
1: Kay Perla, doy na lang istorya kakon kahapon pagkita namon, hambang na pangani, classmate it ungayt anang amiga ro tatay sing apo.
0: Grabe ta ka fake news resource ni Perla. Oo, nagpailo-ilo ako ko siyang adlaw pero bukunit bangod gate na ukit bunyag. Kundi para mag-attend sa kaping ceremony sang unga, agsambilog pa. Dagaga pa tang unga nga to. Wa panganit nubyo to. Grabe manit advance to chismis nga ron mga marites.
1: Pasensya kadating Mars ha. Wa matangabi ka sayo dahi ito matangga balik-balik sa ospital. Dahil na ospital ang asawa, si Berto. Ipamati manlatang sa mga ginasugid kang. Pero sa ano man baga ang rason nga mag-ubret istorya si Perla Kimo hay. Wa ka magamagayran karon hay.
0: Imo mataruuna karon nya wa nagmugo kakon. One time abe, nagwa may mong itlibro sang unga kaso wagin pahugam. Dahil sakto man ka to nga ga-review ang unga para sa andang midterm exam. Siguro nagtanong tayo mo itkagain itbuota. Kaya nahimot na nga samaran kami sa unga.
1: Maskin pa, masyado man to nga maisot nga rason para ubrahon na ron. Like mag-ubra ginamit istorya, bukon niyang itbasta-basta man.

0: Tak balai. Perla.
1: Betty, Lydia, hamayat mag-ibahan ka mo. Ag, galing ka mo iya.
0: Nagpaiba ko kay Betty para kumprontahon ka. Ano galingi na pinagapta nga to nga istorya? Nga nag-agto ko sa Iloilo para sa bunyag sang apo?
1: Ah, joke malangan nito. Gin seryoso magida.
2: Joke? Ubrahon mo pa akong purilon? Di ba aging kutana pa kung matuod ay ang bang muhuo? Ag legit gid ba yung source del classmate it? Unga sing amiga ro tatay ito nga, di ba?
0: Grabe ta siguro yung imagination niya ron, Perla. Kita mo? Niisipan mo taro mga bagay nga ron? Kunta, hindi magbaliki mo yung mga ginainubra nga ron. Tandaan mo ha, may unga kaman niya bayi ag si Janti pa man pareho sang unga.
1: Ah, pasensya gid Mars. Hindi yun galing mauman. Sorry gid ah.
0: Sorry? Sa tingin mo, kaya pa ba ibalik sing sorry nga ron ruamon niya reputasyon sang unga? Matapos mo kaming i-chismis sa gubrahan iti istorya?
1: Si Betty malang ang gin-istorya ka to, uunit idba pa. Pasensya gida Mars, kunta mapasaylo mo pa ako.
3: Indi naton pagpabayaan nga magpangibabaw sa aton nga kaugalingon ro kaugod pangod yamang wa naton nabuuro mga bagay nga ginihinyo naton sa ibang tawo. Indi dapat kita magabot sa punto nga magpangsamad kita para gamang hambagon sa imong kaugalingon nga nakabagos ka. Mga katropa, kabay nga may nabuo kita nga leksyon sa istorya ni Perla ag Lydia. Bantayan ro mga masunod pa naton nga episode it katropa drama serye iyagamang sa programang X-Rated.
4: Alright mga katropa, napatian naton haro, mahabagin naton kaputan naton karon itleksyon nga halimbawa nabalibaran ka mo mga katropa at inyo karon nya mga kilaga, friend nyo man, kapamilya man o kung sino man. Yes. Nga hindi agi man hitaoro inyo karon nya gusto kasi nga ni may good reason mag-anasanda. Hindi ka mo mag tanom ikain buot.
5: Oo, nagagain ta birin da buot karon pangyani kung
4: hibalibaran.
5: Oo, kung hindi sanda tauan or yes. Hindi magpabor ba mga
4: hindi ka
5: katropa.
4: Tahugam.
5: Oo, sayad mo nato tanan ro kwarta gid anay kinahanglan gid
4: yes.
5: Naton doon. Pero syempre may mga tao mat anang ginsyagaan, ano ba, gintipo na
4: may andamang ginagamitan personally. Nga, although mga katropa, kung nakikita ninyo is nag-lives and it para kinyo is a luxurious life. Pero, tanan doon mga katropa, isa andat or nakubod.
5: Yes. Agay, di mo, harap pag isa ka rapag, hindi ka magpinuril o magamit itrason para patihan yes. Kagiding.
4: True. Agay, di ka mag-ubrat istorya. Kasi more, far from reality mga katropa. Pero sabi ko, hambaw mo ta'na nga, ay, nagpabunyag ta siguro mana to ta, anang apo. Regardless but ana bigla pabunyag
5: yes,
4: sanda wa alam
5: pag gidabi ka diba? Pag ganin naisipan lang na mga rason na bingaro na isip lang man dai ay possible man ang matabo para may yes. Ano ang kita ka
4: may chika
5: may chismis yang man nakita pero grabe no mga katropa mga makaraya nga rang tawi ka good night anang
4: maging friend
5: makipag friend or pakisamahan kasi may ko feeling but anay kung pilang oras ka mo nag istorya medyo habang buhay ko ina nang siraan
4: yes agi mong isipon mga katropa kung gobra ka ta istorya kuris-kuris na sa iba makaabot ron ka na o kasabi ka to syempre pwede ka abing magbusla kaya careful man ka mo sa inyong gini-istoryahan kasi may mga tao ako amat nga although nagpamatisan na sa iyong istorya pero gapang busla
5: yes.
4: Diba kahambat sanda nga ay Mars matuod to tag-raya ho
5: aga syempre mga katropa mas kahuya baga nga ikaw nga mga katropa nagsugid kay chinismis na saga malang maning sinugid
4: yes.
5: Tapos gimbusla parang yan ikarapang yan nga gimbuslahan ka nga ikaw man ay tao nga ni man, di ba? Yes. Magigaindi-indi ka mo.
4: Hugas
5: kamay ka kasi syempre, na ano ka man nadadakpan kung man imo nagsugid. Mabasugid buot, magchismis, pero pag-abot sa uli
4: hindi mag-ako.
5: Diba?
4: Waka mo accountability. Kasi kung ikaw, kung matuod, matanar imo kanya chika, maskin patalikuron ka, maskin questionan ka pata uman-uman, makasabat ka. Mm-hmm. Pero kung sa'yo mo sing sarili, nga ginubra mo malang to, para nga makabagos ka, kasi nga naakig ka sa tao nga, dalawa ka ginpahugama, itong textbook, or kung ano matauna mga katropa. Kasi not all the time is kwarta rin ginakugam.
5: Yes, saron.
4: Mayroon na nga gamit, mayroon na nga mga libro, mayroon na nga mga serbisyo.
5: Yes, maski mga katropa, pero kagadlo, kakarapang yan, kung magugam ka, it's serbisyo.
4: Oh, ay, grabe
5: no, kasi,
4: ta.
5: Kasi, may ko...
4: Nahugas mo lang pinggan.
5: No, pero syempre, may ko, pero tabi natin, hay, depende yan siguro sa tower, sa tono man ita, paghambay kimor, pagpangabay.
4: True.
5: May naman tayo. Bantayan ni Manang Unga, di ba? May makaroon mata. Pangabay. Pero grabe matana kung pati ro ni Bayran yung tagid nga.
4: Yes.
5: Na, pero depende yan, abis sa tao. Pero kung karon nin ko,
4: sa istorya ninyo, di ba no? Ay, pero kung kapamilya, di ba, yung manghod mo walang man, gapangabay mo lang ikaw. Pero syempre, kaman, kung may iki, kung nakaka-LL ka mati, yung pasulubungan mo.
5: Haro.
4: Di ba? Tag may imo ba ka na nga. Pero not all the time, ilang yun. Something
5: kasi may ina mo, tabi ka na pangyani, nga raan ang servisyo, bagay, way, mo na ilang bayaran. Kasi, yung ko-feeling, ano, tama na ra.
4: Yes, talalata. May yun na matagin man niya, gusto nanda for free at gusto matanandang ginaubra. May ina pang jowry, nag-focus ako sa mga bosses na nagdala sa drama para familiar sila sa akin. Sana all.
5: Ay, ka pang jowry, bahay
4: clear
5: nila.
4: Clear naman ng dugonggan. Nakapanghinuli ka siguro.
5: Yes, mabayit. Anak ko sino, matana-ana ito.
4: Importante, kilaga mo. Kasi ka pang Ritas, good afternoon. Pagkapiyot, ana o nagsulita at ang katropang Ritas. Ay, oras sa itong mga katropa, impunto, alas stress na sa hapon. May mga commercial break, ani kita tumanha. And of course, may atan pa niya 3 o'clock prayer. So magpanambalik, yung programang X-rated, makataliwan ni gamang, rupin ang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman do una nga may ginabatyag parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara

0: Insight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Oras mga katropa, alas tres, just na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programa nga X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Okay, good afternoon sa mga katropa na itong kakabukas siya, mga itanda karang mga radyo. Pwede sa gihapon ka muna katutok na ka monitor sa itong karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. At sa mga katropa na itong unang nakatutok man sa karang mga radyo, samtang Sunday may ginahikot-hikot at nagaprepara na itanda karang pamahaw. Abo ka na mito gid ama katropa inyo karang pamahaw. Kung may ka-partner gid ana nga kape, abaro kape syempre makatropa nga makabuli gid ana sa aton karang ika. Ayo nga lawas. Makatropa maginom itray karang Santon Gold Coffee Mix. Do Santon Gold Coffee Mix makatropa magabuli gra pang pabasko gid ana sa aton karang kagawasan kasi nga ni may ana karang mangustina, malunggay, may ana karang ampalaya, ag syempre may ana pagid gagluta tayo nag collagen kung sa siin pahamison papution panamion na nari mo karang kutis manami ra makatropa sa agaon sang sip mo ang bosip sang higop mo ang makatropa ma feel mo ut ana nga dapat may puwersa kita ag panibagong araw na naman
1: sana.
0: Kaya ray makatropa Rosanton Gold Coffee Mix ay pwede ninyong inumon bisan hapon ag bisan umaga gid bisan agahon mga katropa. Ang pwede ninyo ra ha maging entry sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Sana
0: mga katropa, raya rin nyo karang pwedeng maging entry rin karang Santon Gold nga ka Santon Gold Coffee Mix

ka sa shaker na lima mga katropa. Kasi yeah, be, may nag-entry tabi i-try ka ng sambilog. Kaya kanugon man mga katropa, dapat ha, lima ka sa Shea It Santon Gold Coffee Mix. At isang blister, i-try ka ng Turbo Food Supplement for Men. Isang blister man, i-try ka ng Premium D3 Soft Gel Capsule. At isang blister, It Santon Gold Coffee Mix. Sa app-at nga rin mga katropa, pili ka lamang itsa sambilog. Kung may napili ka rin, isugod ni mo rin ha, sa puti nga sob. Sobre ibutang rekator imo pangangan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase. At syempre mga katropa, imo pag-idana karang signature. Kung nabutang mo yung tanan mga katropa, igahugog mo muna sa itong karang drop boxes, makitaan una karo sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, iya karang mga katropa sa may Ruel and Junior Barbershop, sa may Poblacion Banga, at iya mga katropa sa Isberto Road, Barangay Tigayan, Calibo, sa itong karang XFM Station. Go na mga katropa kasi next week na naman, may magadaog na i-3,000 pesos. Ay, congratulations sa nagdaog kay Ina, i-try ka ng 3,000 pesos. Masadya, gida na, no? Kasi kabuabog, gida rin na ka ng entry. Aga, paabuabog, gida entry, no, mga katropa, kaya mang mahuhugod. Bukod man kamutlugi ka ron, ha? Kasi nakakabulig man ron sa atong karang ikaayo, gida na nga gawas. Pero, dagdag points yun man na ron. Kung gapaldo ka, gida yung kumadaog ka ra. Pero di ka magkahawag, ha? As na patanara ita, December, kaya go lang magtipon, paabuara mo karang tipon para may chance nga magadaog i-try ka ng 3,000 pesos ang sa bagabutong yung grand draw robonggong bonggong bonggong bonggong bonggong bonggong bonggong pa premyo. Kaya laban at anaron mga katropa, oras naton alas 3:15 na sa hapon. Ay sige mga katropa, iyan ay kita sa pagapur pamati at mga sunata para magapur palirelax kita nga kasi nga ni thanks God it's Friday na Biyernes na mga katropa, dali yung ano. Pero bago ro yun pero pang Ritas mo gid nakakatapos siya pag nanay ita delivery magdahan gid ka pa pang Ritas sa si ibo gid ana nga pag drive mga katropa pamatian na nato dali karang kanta nga Pigura by the Muses.

Oras mga katropa, alas 3:28 na sa hapon. Nabatian natin mga katropa. Ray karang pila ka mga kantay, datin karang Aklanan band. Ako sa siin, magatukarda sa mga area natin niya sa atin karang probinsya it Aklan. By the way mga katropa, thank you so much yung anak inyo ha. Sa mga nagtutok ha to, sa mga karang-karang oras, naging ka-partner natin ha, technical side. Si katropang Daddy Lods, Noel Estiliero. Wow! Support man itamang karang station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amaman ka nga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot pinakamaluan pinaginana sa tanan ramon ka nga big boss Doc Remelito Uy, kaiba niyang karara na kang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, happy Friday kid anak inyo, kunta masadyakan mo, kunta malipay ka mo, kunta healthy ka mo, kunta maga good vibes yang kita magagandugaan kita eh. Pero syempre mga katropa, naging kapartner man natin kay Ina, si Karapang Yaniaga ko mga katropa, si Katropang Meg magkilita mo takita kara sa Lunes ha, same time same station man sa gihapon. At syempre ako mga katropa, si Katropang Mengay, ikaw mga ron ha sa programang X-Rated RX FM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diri yo.
10: Ay, dali na.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:48 sa hapon. XFM Newsbreak. Uman nga iga or uman nga gin paidagom sa yellow alert of Visayas grade umpisa ka ini alas 2 it hapon. Asayin doon na alas 10 at gabi e magkaroon nga Biyernes, Hunyo 19. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines. Una sa 2,523 megawatts nga mga available capacity at grid. Kung ikumpara sa ginagauman nga peak demand nga 2,476 megawatts. Para pagid sa iba natin karoon yung mga balita. Ginkalipay ni Pangong Ferdinand Marcos Jr. pagka-elehir kay Senator Sherwin Gatchalian bigalang bagong Senate President ag nagpahayag it paggaom nga magiging maayos o dagagan it Senado sa idagumitana karon nga pagpamuno. Sunod sa Presidente, importante nga maiduso o maaprubahan ng mga priority bills at administrasyon nga mabuhay ngayon nga nakabinbin sa Senado sa pihak ita pagpasakara sa Kamara. Sunod ka na kakip sa mga proposisyon nga gintalakay gunanda sa Legislative Executive Development Advisory Council kung leta. Nga ni Tiempoon para matawaan na yait mga nagakaigong aksyon maipasa sa mas madali nga tiempo. Sa dugang pagid natin karon yung mga balita, gindayaw ni Naga City Mayor at dating Presidente or Vice Presidente Lenny Robredo housing program it administrasyong Marcos agin pahayag mas agresibo makaroon ng gobyerno sa pagpatuman it mga proyektong pabagay kumpara sa nagtaliwan ng mga dinaguhunan. Sa sangka interview, ginpahayag ni Robredo roan ang eksperyensya bilang dating chairperson ito Housing and Urban Development Coordinating Council na kutsyempo ni Administrasyong Duterte. Suno ka na katuhay wapait na katagana nga bugag na pondo para sa mga programa it pabagay. Suno kay Robredo, importante nga may padayo ng mga programa na nagatuyo nga matawan it maayos ag barato nga pabagay rumas maabo nga mga Pilipino.

Samtang makauligon sa Pilipinas sa 24 ng mga Pilipino nga nakulong sa Russia sa sugod sa iyang mga buwan matapos nga ginpahilway it mga awtoridad kara. Sa sangka Facebook post ni President Marcos Jr. ko ara ray nga daw ito Hunyo 19, ginpahayag kara nga nakatagana nga makabalik sa nasyon ng mga Pilipino para nga maka ibahan itumano andang ang mga pamilya. Nagpasalamat man si Marcos kay President Vladimir Putin ag Russian Federation sa nagambulig ag pakikipagbuligan para nga makaangkon it positibong resolusyon sa nasambitan niya. Walang man nagtao it dugang nga detalye ro presidente may kaangtanan sa kabangdanan it pagkaditine it nasambitan ng mga Pilipino. Sa iba pagid naton karon nagarapusa naton yung mga balita ginpahayag ni Senator Risa Ontiveros nga seryoso raya nga ginapag isipan or ginatunan it mayaro pagdagagan sa pagkapresidente sa eleksyon 2028. Suno sa senadora sa milog raya sa posibilidad nga anak karon nga gina panumdom samtang padayon karang nga ginatuman ro anak karon nga mga trabaho sa Senado. Apisar nga wa parayat pinal nga desisyon yung pahayag ni Ontiveros na bukas raya sa posibilidad nga magkandidato sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno sa masunod nga eleksyon. Sa makaroon, dayon sigunana nga gina-examine na ginatunan ang mga masunod nga tikang may kaangtanan sa anakaroon nga plano para sa 2028. Raya ka nga balita ay ginahatod ka itong mga katropa it Santon Vitamin C. Vitamin C nga maghalin sa Santon. Ginapabaskog, resistensya, gabigon sa mga physical activities. Ginasukan o fatigue, ginabuligan niya mapadasig. Sa recovery, maghalin sa masakit. Santon Vitamin C. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: May Linda Kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Sanford Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sanford Gold.
0: Sanford Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. The Secret
1: of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Maghambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay kaya dyan nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mubla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
1: gold. Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang kao nagkambiay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na. Sanson Plus Gold. Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
1: of health. So if constipated magin sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The Secret of
0: Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The Secret of
1: Health. Sanson Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na to sininga skin at the same

time nagapanami sa ato sa mga joints. So Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa mga brain. The secret of health.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagay niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Pag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Pag-assist the pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Yahoo!
10: Assist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod, pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The secret of health. Premium. Calcium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
5: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Vitamin D3

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galo na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makakuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

I can understand.